0: bai wotla ha mana ti mana ho le seria fam na tize ba re haske ke de ba re ho mana ti le sotho ke a vetsa chele nanga e back ma ba di le shumela metsu mina metsu so pele wotla ho ra ya bona le seria fam re kena mona
1: ke nna go yo tsohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: mamedi ho jwalo o re jalo ko mo ku file taba apele ko ngela pini ena e manati 086 000 3084 le se di dumela
2: ke le ka e volisto
0: manati mme wa ka o petse hantle
2: a o ka mo ha o volisto
0: ha manati mme ke ma o letsa le kae
2: ke ho mo ka o tsa ka ne mo na volisto
0: e la nkhono
2: e na volisto ke la style and trainer wa tsela ntshekileng ya etsa la ngwetse ya o swaka ya ba o kopa drain cleaner ho nna ha kopa drain cleaner ke mo fa go le cleaner toilet ha qeta o cleaner toilet aba ba bohlasa a enka a ibe ya ka mo ga sofa ya be wana ha e utwa o lora pala wa tsela bana bana ba ba hulang ba botswa o phe ha wana o kuta so phe ha potela ka mo ga sofa ka drain cleaner a inwella a re ke drain ya ba ngwana mo tshaka hante mo ja bomulala wona ere ya ba e gutla hothwa ke nna ke bolai ke bolai le ngwana ke le ka utswa bohloko hona hona hona hona empa ke qetetse ke motshwaretse hona go le go ya utlwana ene le lifule busula ha o tlo bua to mulai ya motseba o qetila confess ka kopa tshwarelo hona jwae empa wa utlwa lang ya mbitso jwa
0: you la usi Joale nkhono scout ho bile joang o ile wa ya lefung la ngwana
2: ke ile ka ya lefung la ngwana o tsa ke ngwa ke ngwe tse o swaka
0: maye ma le joang
2: ho no le tense le hlakore la batho ba ka habo ho no le ho be ha hulu ho re di buitse neng di bua mono no ine le di remark tse bohloko ke le be ka tswa lefung mono ka tsamaya
0: e le dikobiso
2: ke le dikobiso fela mola ri ya motseba
0: sho yo fela ho ile wa nka nako e ga engkhono hore pelo e fole o kokobele le hatla kopa tshwarelo o motshwarele
2: ye inkukile nako e telele whatsapp inkukile nako e telele hona jole ho botsoko ri ya utana le yena batho ba ha bo bona ntse ba inkile
0: ba ntse ba itshwere tabena
2: ba ntse ba itshwere
0: yo Nkhono fela re ya le boha wile wa motswarela dintho di le handle ha jwa le re le buile ha holo.
2: Ke le buile mvolisto thank you
0: ba. Ba ba nkhono ei mamedi wa yutwa. Tabe a uqoswa ka o robela ile ngwana e se nnete nnete tse ba hala king e bohloko ha. Tabana mo mamedi e mongara mvololo nna ei. Tsibana go ngwe mo mamedi wa utlwa go a inthwena e bima man. Emba ngono re veli o ila tla go pa tshwarelo ka motshwarela. Empa nthwe bohloko ke a hore ba ha bo ba ntse ba itshwere mane. Ke yona nthwe nge ke ibui mo mamedi hore sike wa kena ntho sa itsebeng ha o le motho hobane mmamedi re le batho re na le o bua re nkuwe ke maikutlo re hey velu mona le jwalo tsena le tsena le tsena le tsena o qokele metswalle ha o ba leloko ba ink ba se ba tloile veli ba sa tsebe ba motlhoetseng ka ditaba tsena tso mo jwetsang tsona ka batho ba jwetsang tsona ha wena di nthoti luka bona ba ntse ba setse mane fumane motho a tsama bua monore ha ke mo batleng o gopo hampe ha ke mo batle ke moleko ha ke mo batle ke ha tsibiletho o qoqetse empa o mathaka yona o sana le lehloyo le lekana bageng sa motho re ya le bo ngono scout or file pa le hao mamedi ke gola etla ba thutong ho batho ba ba o ba ne ba te mo mamedi batho ba jwalo a itlatse gore a o sinyele batho ba o hloye ba sa o tsebe nix mamedi dumela
3: dumela ntate
0: dumela mme wa ka o petse re a phela mme ka phamisa lentswe re tseba utlwa taba tsa hao
3: ke re nna o te motho kile ka motshwarela ka kula tate ha ke qeta o kula ka be ke re ke ye hae ha ke fihla hae ke re ke a kula ke re ke lo batla bophelo yaba mmangwane wa ka wa ntebela a re yana ke ka kgona go dula le nna ke tswelela gore ke a kula ke tlo motebelela di-customer tsa hae o na rekisa jwala a re yana ke ka kgona go dula le motho o kulang ke tswelela gore ke tlo motebelela di-customer gobaneng ke go batho ba motho o kulang ga a batle lerata ya be le go jalo gore a emme bona gona o etsa jwang tsamaya o ye gagago ka mogao wa modimo ka beke and two saka tsamaya ka ga ka ntate ke sa kgone go etsa nex ke sa kgone go ja ke nagana gone ke ya gae ke re o tlota and thusa jalo ka mmangwane goba ke sana batswadi ka mogao wa modimo ga ke fitlha ga ka mole ka nna ka totoba jalo mogao wa modimo wa mphagamisa ga se ke phagame batho ba motseng ba kgona go ba nthuse ba ne ba mphe metogo ba mphe eng ya be le gore yena o ntatsa majo tsa batho gore o lo nyolola
0: di-insurance
3: e tle re motlha ke tsamaileng tate a tla kgone go thola tšhelete e beterenyana
0: a re wa tsamaya
3: a re ke a tsamayang tate gobae le jale ke mokgona o nantebela gobane a bona gantle go tsela ka keo mogaone ke modimo wa mphamisa ntate batho ba metseng ba kgona go ba nne ba ntsisetse metogo ke go fitlhelela ka sheko le na ke phagame o ntsa patala di-insurance le ka sheko
0: ntate wa lapeng o na le ka yena
3: ntate wa lapeng re le ga go wana gale ntate
0: oo o ne o se o phela o le mong
3: ne se ke phela ke le mong
0: fela mmangwane o mo tshwaretse ga itse riaka
3: a tsaba mogolo ntate modimo ko jetseng ntate gobane gona re batho ba tsamayang ke bake ntate modimo o go seka ba phiphisa bobe ka bobe ke motshwaretse o jewa ke tsa gae a le mono gana jalo o falela go mpona o ntse re naga ke tse gae keng
0: empa ile a o tebela o kula o sa kgone o etsa letho
3: ke sa kgone go tsamaya ntate ke tsamaya ka molamo jalo ka ke kgone ka sheko le na ke tseba go tsamaya ka maoto wa ka ke gotletse bonneng jalo o batla mpona gape ka sheko
0: so ga itsera ka skise fela a ke leboa mogau ono wa ntate modimo o bileng le wena nakong e bima wa o phamisa ke mona ka jeno o e bua e se e fetile ga o fe maatla o tise o feta mong
3: nna ke re ke leboa le mme a ilewa a tsoa le nna a re yena ngwana ena ke ke ašwa a bolawa ke tlalantse ge le teng
0: le baaisane ba ileng ba o phalela
3: ke re ke leboa bomme bao ntate familia ga o ka bone mogao wa ntate modimo ko jetse o tla o tlhisetsa ntho tse dingwe ga o kula o tlo bona batho ba o ratang le batho ba sa o rateng o ne o nagana gore ke bone ba o ratang
0: o gaitsedi aka
3: ntate nna ke re ke leboa ntate modimo le ena ga ke batho o moka ke mo bee gampe ntate modimo ke eo se ke itse fela ntate modimo ke o nna ke leboa bophelo ke leboa ntate
0: mme wa ka tsatsi le monate ke leboile go le utlwa
3: ke leboile go le ntate ke leboa
0: ba bye mami mame dintho tse dingwe di otla pelo man di otla pelo empa go tle go monate vele ga motho a sa di bua re ke fetile wa kula o utlwa otho motho o re o lo eketsa di police a tsebo thola chelete ntle enga tanyana motho wa utibela o gone kana bana fela ga itira ka re ya leboa modimo sebetsa jwalo nakong ena ba o hlanoetseng ba o sileng o le mong o dula le teng maybe le o bona ha tsa matla hae maemong a tsina ana bohlokwana o motshwaretse bophelo bo ya pele re ya leboa mame di dumela
4: le ka investor
0: dumela mme wa ka wa pele
4: amna tle ka
0: amna ti mami
4: eh na ke tsika ipulela le bitso mare ke batla go bolela ntse ke le nyanhle
0: eh ya mme wa ka
4: eh o ke le bona investor o nyetse and o nyetse ka white wedding
0: mm
4: le la bendu ntata wa etsa ngwana ka ntle
0: mm
4: e ga ntata e ntse ngwana ka ntle monna ga ba bolela mme matsalo ga ba go wena gore o sutse bo re ndo bana ba mona ba go lele ka ntle
0: ngwana o tla me atle ka tlung
4: ngwana o tla mile atle mona na
0: o etsa ngwana o so le teng
4: ke nyetse mono ka ba itweding le listo ke ngwetse ya mono monna o sentse ngwana na ka ntle ha ke dume ke tshwarela monna ka ke amohela gore phoso ya hae ke amohetse mme matsalo a ka ba re gonna o tsebe gore mare bana ba moga ba go lele ka ntle
0: jwale wa etsa jwang ga itse diaka
4: ba tse bang veliste ke la ka amohela ka re a ka natla ga ona taba obane nna ne ke sa kgone go ba le bone
0: mm
4: itsa ke amohela ngwana ba sa phela ba sa kgone go tla a phela gape moragae mme ono a etsa ngwana ka ntle
0: go motho e mongwe gape
4: go motho o mongwe gape ba tse ba ntho e ke la ka etsa ke la ka reng veliste ka re ke batla go tshwarela motho ona mare gore ke tshwarele motho ke tlamehile ke tswe ka gara lenyalo le nang
0: sure
4: ande ke la ka tswa tse bang veliste
0: mm
4: ee ke la ka tswa ka gare go lona itse ga se ke tswile ka gare go lona kha e le gona ke kgonang gore ke mo tshwarele
0: wa fola
4: ke fodileng veliste ke dutse selemo fela ga ke tswa ka gara lenyalo leo ka gola ka moragodi tse six kha e etsa ngwana gape mare ngwana o kha phela yena
0: o bana ba babedi ba ile ba feta
4: ba la ba feta ba phela bona
0: yo ga itire yak empa o hantle ha ona mathata o hantle o ile a bona re mona ke noloka
4: ke batla ho bolella matla modimo gore o tshwarele motho o tlamile o suthe go yena o tlo gona mo tshwarela
0: mm thotse di
4: mara ha o le pala ha ndi listo ke go gona mo tshwarela le gala o tlo gona mara ha o ka tswa nna le yena ko jetseng ka re bana ba motho butu
0: ei
4: gore ke tswe ka gara lenyalo leo ke la ka kira gotso ena ya e sale lefatshe le thewa
0: sure
4: gore ha ke kopana le yena ha ke ne ke dula le yena ke ne ke bona sera mara nna wa ke kopana le yena ke bona ngwana rona
0: le ya qoqa ha ona bothata
4: ha ona mo ke nang le bothata teng le se ke dule se selema ka mora selema ntate modimo a nketsetsa mahau ka nyalwa ke monna nang le bana ba four ke fodile ke motleng ka re ke ngwana 20 years
0: alala sure
4: ka nnete modimo na le maatla investor ha holo ha o tloa go motho gona o fola
0: mm
4: mara ha o le pala ya o gona o fola
0: ga itsira ka ke ya leboa ha o etse hantle le phele ha manna di le melekano ha o le tshwarene jwalo le epile
4: ke ya leboa investor
0: wa utlwa he mmamedi are o bua ntwe kgolo dintho tse ding di batla o tloe pela tsona gore o tlo o fole maemo a mang a batle wa bonele sebakana wa bonele hole gore o tlo o fole ka bona mo mamedi e mong a tlola re wa tseba vele a o siona o bua ntho e ke e tsebang kapa ke ka ra maemo ke ne ntse ke ipatla dilemo di leshome ke suana le ntho e ke sa e tsebeng maemo a mang a batle o tswe ka ra ona gore o tlo o tsebe go fola o tsiba o tshwarela
5: o putbeni molo putwam o philile putbeni akuna sikhubekiso esincinci akuna sikhubekiso esikhulu zonke zizikhubekiso ziyalingana ene umuntu umele umxolele ngathi sixolelwe ebu putbeni.

0: bona. Ee, Hodman ke Lucky wa Mabote ka Fosville e ya Braak, wa bona. Hodman e jena taba e, wa bona. O teng vele motho o kile ka zama ho bua le ene, ka zama ho lokisa dintho le ene, wa bona. Eish, Braak. So ntho la motho ona a ntsana le anger eo, and-e ke mme wa bana, wa bona. So mme wa bana a ke tsebe, Hodman, nna ke tlo kopa advice tswa wena, wa bona. Hodman aka, motho ona ka time ka nako ga utlwana, wa bona. Ka time ka nako ga utlwana, wa bona. So nna jwalo ka Mojita ke rata bana ba ka, wa bona. So motho ona o thole o nkutlwisa botlhoko eng ka bana ba ka, wa bona. So Hodman ke lese ke mosiare ke tota ka eng ka bana, wa bona. Bamvola ke tsegile, Hodman, ga le tsele dinge re sepana jwang, wa bona. So so motho ona o lakgethe go ba le mongwana o mongwe ka sideng beside bana ba ka, bana ba ithuba ke nang le ene le ene. A kgethe go ba le ngwana ka sadi. Hodman, ntho nka batile le ene ngwana o a ntse nna ngwana le ene. Nna ke mosheba ga ke ya baneng baka e ntse le ngwana ka, wa bona. So ntho ne ke ntho nngwe e le goreng e personale gagolo, Hodman. So mmareking bana a batla go nna, Hodman, ntho nka batlang gagolo. Motho ona o etsang o kgethe gore a ikabanye nna, o ntshepise bo maponesa jwang. Cause ke motho o kileng tlisa protection order gone nne ke latela taba ya bana. So bana se ba godile ba tla gonne ngwana a tlile weekend go nna, gore ba dithu ba tlile weekend go nna ke mathateng, wa bone. O bua puetse kana matshelo dino ka, Hodman, wa bone. Nna ke tse bravolo o ko nsebise mo ka mokgotswane fela, Hodman. Ke tle a enye boloko ka go fela, ke tla felela mona, Hodman aka, kwa Mabote ka Fosville ka mona. Lucky njaka pele ke abetseya njaka.
1: Dumela, dumela Mbololo, dumela Mbololo.
2: Ela ngwana mme.
1: Ee, ya nna Mbololo o bua nnete, ke ile ka mo tshwarela. Ke ka tshwarela motho, Mbololo, ke dula le ena ka tlung. A nkutlwisitse botlhoko, Mbololo, ka iphumana ke ene ka tse dingwe tsa ditšhangane. Itsenyeo ya teng a e se bua, Mbololo, ya hlola, ka e hlola ya ba ke a tswa. E le gore le teng o ne a etsa tsena ka baka la metswalle, Mbololo. Ke ile ka mo tshwarela ka fitlhela e le tlala fela ka galapa la ka, Mbololo, ka qala bophelo fatshe, bana ba ka ba ja batho thaba ba ba hantle. Empa ha ko mo etsa, Mbololo, ona jwale tjena yena ke mo tshwaretse batho bao ba neng ba etsa ketsuo ha mmoho le bona. E se le bona ba nkwatetseng, ebile le ena ba mo kwatetse, ha ba sa mo buisa, Mbololo. Go ya ka bona le takatsi wa bona ba ne ba lebeletse gore ebe ke tlameha be a ke kgutla mono ebe ga gwane, go ya ka takatsi wa bona, go latela ka mokgwa o dintho di leng tsa etsagala, Mbololo. Empa ke ile ka ipeya hantle, ka rapela Modimo a kene ka ropelo aka, ke mo tshwarele. Ebile ke fumana le dikeletso tse seng rege, Mbololo, go ba bang ba batho ne ke re ke phela le bona ga ke re ke a ba tlhalosetsa gona go etsalang, ba ntse ba re motlwele eng watšha wa tima a o tshwarisitse go bolaile. Empa bakeng sa bana ba ka, Mbololo, itse a ke elelelwa go ga ba bona re a rwane mme a le kwana ke le kwana, ya ba botlhoko, Mbololo. Le a se ke tswile ba mo fa tšhelete ba ga tsamaya ya bona, ba re ba tlankisedisoshalo ke nkisiya ngwana strateng, Mbololo. Ka ba botsa gona jwale ngwana o tla etsiwa dijo ke mang, gobane ke nna mophandela gore a je, Mbololo. Ona jwale ko jetse bophelo wa gona bo monate bona ba e sale ka ga o sobe le nixe etsaetseng. e se le bona jwale ba kwatetseng yena ga mmoo le nna Vololo ba feta fela strateng. Vololo o bua letladi ka mona ka Bloemfontein. E re ke iteboele Vololo, ke tswa ka ga bothata bono Vololo. Pelo ya ka e ne e le botlhoko empa ke ile ka ipea fatshe ka rapela ka thata Vololo, le ona jwale a ke a kgaotsa go rapela ntse ke rapela. Empa ke re ke a leboga Vololo gobane Modimo ke ona a mphile maatla. Re dutse ka ga lapa la rona e se le bona jwale ba seng ba lwanneng Vololo. Atšhe, ke a iteboela ka nnete.
3: Nna nkile ka tswala motho e ne e le mohatsaka. A ntse le mosethako le ngwana a ka a tsamaile ke sa tsamaileng teng. Ngwana a ka le monyenyana a le mo di bobedi. Ka lemoga tse tharo o ile a khutla. Ke ile ka momela ka mo tshwarela ka baka la ngwana a ka gobane a re ntate tshwarela mme a ka e tlo mo isa babedi. Mpa Mpololo ka mora mono. Ga a ka banka nako o ile a tsamayang sia gape a tsamaya a mo yang teng. Ntse le ngwanaka ga ke moshega le mo-13 ke ikametse mpa ke re motlhatlha kgutlang ka motshwaetla motshware gobane e mong go ile o thwe motshware wa mogatlha wa supileng.
4: Mvule stoheli o bua le keke mona le Niger South Univale. Pamela Mqashi. Hey Vulisto. Ya. Na ke teng ke tsala ntshweno, ke bua ka ntsho ya ona jwale. Eli January. Ke sebetsa. Supervisor ka yebe. Ke o ke tsana le yena. Ka mabakanyana a itseng, a batla ke etse mosebetsi wa motho. Vulisto ho laba bohloko. Ke la ka tlameha hore ke tlohele mosebetsi ka baka la hae ka hore o na sebedisa kgethololo ya mmala. Empa Zulisto hona jwale je ke amohetse, ke mo amohetse, ke fetisitse ho ba tshwarelo. Ha o sa tshwarele dilo tsa hao ka se tsamaye hantle mo botshelong. Ke amohetse, ke mo tshwaretse hobane ke a bona di-status tsa ka wa di bula mo di-WhatsApp-ong. Ke re ha o le motho tshwanetse o ithuse, o ithute ka ho tshwarelo. Tshwarelo ke yona ntho ya pele gore ntho tsa gago tsa bophelo di kgone ho buleya. Ke a leboha Zulisto.
2: Mamedi wa tseba ke lekile melaetsa e mengata haholo. Nako e fedile 15:55 ka mora hore na ya bone fela mo mamedi kile buile ba mamedi bohle ba kgonneng go kena ka jeno le wena a sa kgonang go kena ngwana mme re ya leboa re inele matsheo metsing a re sa fitlha molaetseng wa gago wena monna mabote Fochville mono o itse o batla keletso gore o kgona go fumana monyetla wa gore le wena bana ba wetele ngwana mme lekgotla la dinyeo le teng le wena jalo ka monna le ya o dumelela gore o ye o ile o beya taba ya gore ke mona re na le bana le motho eno mme le nna re tlhoka gore bana ba be teng ba ngetela ka dinako tse itseng ngwana mme ba tla kenelela pakeng tsa lona gore dintho di tsamaye gantle mme bang o belela le eno wa boraro jalo ka o tlhalose gore mmona ntse a tshwana le bana ba gago le teo ka tswela pele gore nnete le etse diteko tsa DNA gore o tsebe nnete nako wa gago kapa ga se wa gago. Mamedi ke a leboa tlhe nako e fedile fela re buile taba tsa botlhokwa he a re bitse jalo India are mana hole sedi FM or video.

0: mamari bana ba betse jalo Rita Ora o tsama le Chris Brown ba re body on me mona hole seria fm India are ar video mamari ma show bana metse ra rufela metse so ga mara hore na ya bone hole seria fm opina tsema nati ba hlopile bo maiza maiza maiza body on me marata holongwa no eno Rita Ora Mamadi ke mang ya holanga jeno jalo ka hlela matsatsi a le shumela mo tsholomong le sedia family ring.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nane o la dikalaneng le mvololo.
0: Mamadi ho fela o le jalo re se re itse happy happy happy happy birthday. Ngwana me ga se ba o tswile hantle ntho di monate ga jeno.
2: 086-0004-0084 bejere mo le bo ntumeng ho la Paris e le mamogutu temona ka kamane ka Bethlehem ke je magaleje a ka tswelena phatse me ke dinga a go ntaba tsena hle
0: da de dinga re le buile ntate le sedi dumelang
3: hai bali
0: dumela ho jong khaitsira ke
3: tsokotsa na mamela
0: ama na de khaitsira motho
3: o yo le mwana ne ba ile matetela mapenti ko pa ba fusa
0: aba tsuwe
3: ha ke kgwa mawiri se a tswa ka mang ka tshimisene ke re tebo Ismail kwa la nna mana ba ha se ga tswe ke re nam phangeli ke tatelle ka le bua bo gatshane thank you very much au rat
0: ke le ba tswitsa tsile monate ba bang le sa di family
4: ke te mulo ile ka ina
0: ke a phela me o petsa ntle
4: ah mamtino a phela ka mana ka nne a thuno gaitse ke a kahle
0: e ya gaitse da motho
4: a go re ke re me manga ka mana ka park west tswe ke re mema ka be le ena se mo le del komo e ke re mema funta ka mona ka go sa ga tswe ba tsotsa ke mamtina thank you khaitsedi ya ka
0: tsa dile mona ja se mamtina ke le buile
4: thank you nngwe
0: ele se di fm dumela
5: e volon
0: e sha bu yo ngwanese
5: sa bu lo molito
0: ha ngwa na me ke manda o mona di meso
5: i manda ngwa na me go tlhita mazo ngwa na me
0: e itada
5: Awa tswe ba tswe ngwana mme ga di tala ka mane ka o dindala ka tshepo mine ka mo motswala ka o tengwa hola ka mo yena ke Charles motswagi ke ge Charlie hola hola bra ya ga o be letsatsi molate hona tshepo mo ke di dule teng ngwana mme ke tsotse godman la ga yena ke Elliot Sekhare le Robert Sekhare ke ge bo briga tswantswantswa lo trita maro e katela ka Isaac Mabunda ona mo tshepo mo mbolo le cha ile ngwana mme go trita maro le letsatsi le mna
0: ke le bangwa nambe ngai ga shapo ke tsona lo wena e itheba
5: dango
0: le sedi fm dumela
6: good morning zali
0: khaitseria ga ho jwang
6: ha wa lo ka ho jwang sena
0: ha mana de khaitseria motho
6: ke manta veli e re ke qale be ke le batshana ba latelang a o se skuma dumane ka matati ene tete se mo khale ka tloko lene go bo sona hlatsane ka mo ka tloko lene ke le bo ndete ding ka ke o se mo le bo ka mana ka tumele ka re se e ba le se le mme tse seng tsiki sa le tlo go le go bye
0: ke le bo se mo le bo mba bye bye bye bye bye le se ya family
7: ila ila ila bolo ila bo bolo bolo
0: ye la ngwana mme sha bujwa
7: ka mme ka bolo tso
0: ha mana ke ngwana mme
7: ngwana mme ke botlhaba jang ke fa se le lang se ha le sa botsi mo rena ra ntse ba di ke di ka nna ka tiro nna ka ka tiro nna ka tiro a jere ke se mo thubi ke le nna ka nna ka tiro nna ka tiro ke bo di tso ke re ke ko na tiro nna ka tiro ka tiro ka nna ka politician ya Rockstar ke le ke ko ke wa se ke pa dilo ka ntate Jack ye nna ka nna ka tiro nna ka tiro ba tso ba phatsi ke tsare ba ma bolo bolo
0: ngwana mme ke le buile mo rena ra ntse ba tsa sile monate
7: Thank you,
0: Mama de ne petse tsupa na ke tla o tsebisa fele mashuma mabedi a metse supile metsotso ka mara hore na ya bone le Sedi FM dumela
8: le go le boe
0: yela le kae mme
8: mashi a beile ka kwa mateng go bulele go yolle ntsha ka mo ke le matele se le Sedi mme le go le boe a gore nge ke ba tsena ka ba tle ba ba ra a mo le ka mang ka di tsene ke fitse ge ba be di tsase ka la se bona ke ma le go le boe mashi a ntse go tla
0: mashi a rato ke nna ke ya le bua
8: Thank you,
0: Dali. Thank you, Masia. Le Sedi Dumel.
9: Mvololo, o tshe strata Dumel.
0: E la mme wa galagaihle.
9: Kamu hau shawa na tuti shwa.
0: Hamu na dimme.
9: Memi mi muna mauke ngakiri.
0: Ela memi mi.
9: Ela hakiri mamu tena mo kutule satuile. Kiri skui madumani. Kiri mweke sikwa lepe. Kiri haba suwe ba pati meta tila wana lebe monati. Kile wile luwe nafela jolo mbololo akiri.
0: Luwe nafela jolo memi mi zazile monati babai.
9: Babai.
0: Ale sedi ya femi dumelang.
10: Lekaveli.
0: Ha mana dira dira ka opetse.
10: A ke pitse hlala ga tolaka.
0: Ha ba tswe mratuwa.
10: Ha ba tswe hle ke re imaginete ka mona ka dinweng. Ke re mema simama ka mola ka fusion skrone. Ke re mema mahlatsi. Ha ba tswe batho ba tswa ke mapatata. Thank you veli.
0: A u sima patata ke le buile tsatsi le mona te babai le side ya family.
11: Hello veli.
0: Dumela mmele kae?
11: A mona te le kae ntse
0: ra. Ha mana te me wa ga ke mauletsa le kae?
11: Mama
0: mme na batswe ba patsime
11: ha batswe ba tsakire ga ke selo mogela ka tlokolane ka mo atse ke re khutsa mahlatsa ne ka mo ka tlokolane atse ke re nani tshiba ka go tsong botadi atse ke re ntate le base ka pambe ya tswe ba ne ka fela botswa ke nna mama rena maloka ka mona ka tsetsa ke thabela ke ka le ke rata hle
0: rato ke nna mme mama rena maloka se sa tsile monate ba boy
11: thank you ntate wa
0: mamedi mo ruti qabang o denga jene metsetso ye mehlano pele wa tla horani ya bohlano ho mafube
12: a vololo vololo tso sa nege existing ani ga mola ka katle o ba pithama ka mola ka comete ke tso se de ri mufuke ka mola ka comete ke ma khumla ntsa ka mo ka tena sa tsane bo ka le bo vololo
13: hashtag abantu ba patsime police to tso sa ndateng ga ga ebe ke re me maria majwa qetele ka me se bolole le ballo bona ba tswa hinta tera mpa jo ne simi le kwa ma fetting ha patsa le sutu pela le bolena la fanro
14: dumela mvololo ke ma wilisi ka mona ka katlehong ke kopa ho tsosa bana ba latelang ke ra batsuwe no zenyezi me wa nonganyiso a tsuwe ba e sekolo ke ga mlukise mwana be a ntenda twaka abatsuwe ba tu mvololo thank you ntate ya itewe
15: a re ke batso se ke tso se selo taiwe ke re pono sa man castle ke so se le josh kwa ga tebo ke re pono sa mane re smith a ke se le gato la ka mathi se tsama u comment ma ke papi tsama ke mo ga dalma se thank you ntate
16: vonolo ha batso we batho ke tso sa ntate david soli malema le mothubi ndumo bona ba ka phiritona ke qetele ka bushikoko yena ka kwakwatsi kopis ka ofela bona batsoswa ke gushi tagosh botsa mai ka phiritona helbron danko
17: e volisto le guy ngwane sikiteni bona le tebo ke zalo namhlanje brand se queenstown ke se komane
0: aw siyabulela happy birthday buddy
18: good morning feli Vele bua le mo le bo hinto men ka mana ka tumo le Paris.
0: Sa fitila o simo le boeng mo hale mane re ya le bowa. Re renge mo mamedi mo nga mona.
18: Tate sala mo khale ka tloko le ne go bo tsama hlatsane.
19: Vele stolumela ha ke re ntate malfetse eno selo ka le sotho. Be ke re mme matebo ka mane ka vepena re ke ketele ka ntate mo tjantsi hona ka vepena re ka mo ba kopela ke mme mamolo ka dipilaneng ho pa o ska itebuela vele.
20: Ha ba tswe vele ke mathelemane mafuteng fasin letrating mahata thi musa montshane hono hola mashengana ka wa fela mogana machachachi mulana ka maqibelo vele ke ga tswa phazime a hole a bona tseding tseng hape ndatele tebele machacha ka Rustenburg tango
21: fatso spuse bo e ba tswe batho are ke bolela ma different for the to seka ka di fuke yeri tigere messi ke tla ga ma ka go se ba di toro toro bana ma di Frankfurt masters ta de pesa go ta de tropa o di sok fana mlo ga mona arte di wa ba di west
22: khotso veli ke no mpula ma zebuko ka mona ka petsana ritse ke kopatsa sa batho ba ga go balatelang ke tso sa prefer sa moloi ka petsana ritse ke tso se mama ha di moloi ka go start a qetelle ka makhoni moloi ka centurion ke ga batswe batho ba tsetsa ke no mpula ma zebuko
23: ke bala tibeli ha tla ke tso sa bana balatelang
19: tso se bona bana baka phosha lala khale lala le ka mosomo kwena ba tso ke pontsi mkona ka mokapetse na re tsika ba tso ba phatsime ka le ba tsa tsile mmati balolo
1: a nemvololo ma nemvololo e bua bana o tsa strada e wena de hiwe bua le faso mlo ka mona ka petana re bona loko ri ke ka mana ka maplasi ka lambazo ke tso sa bathwana ba latela bona ke semhlo wane ke re mohlolo mtambo ke tatella ka boys khosana ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag le se di ke molela e ya bo haile hanne jo mkhala
18: tso santa bile mo ke se senta tsamo ke khotse ba mona ya ka long a ba mo tshe no ma fa ba tshe ba ne mona ya ka long a ba mo tshe
2: hela very mloi ita o molo ka mona ka sprint ntate go pa o tsosa ba latela o tsosa bana ba ka ke nya ka lo ma sita le paballo ma sita le mamelo ma sita ba tsosa ba le ha se thunya qwaqo ba dzuwe ba phatsi menda de ya lebo
22: Mvololo dimela dimela mvololo ba le TT ka mona ka ri tsipetsana ke tso sa ba ndima jola ka mana ka ri tsi ke tso se magala me elase ka mana ka qwa ka maqhikung ke totelle ka mtsheneng tshehla ke le ponisa ka mana ka ri tsi ke ga ba tsuwe ku seng
3: yemozo uye kwa zosa yena wa ka di bruga mana ke nda tenaka khuke ke tama ye re timona ya covid tswa khuke ye ga ye roga mana ye nda tema budzo swanzwanzwa nge tsaile wa tsosa ke thabiso kana ka mana ga di ga ti tango
23: ma di meveli ke go pauri sa se tlogolo sa ka pesbon el tlogolo boipelo sebanyoni wetsa 80 years kere a golagole modimo a mo fe maatla a mo fe tšhelete a tlhomphe a tlhomphe ke mo o kopela ke nkgono ae morong a colexite sharp valley
24: kgotso mvololo outjustrada yo tsholofelo sedikelo mona motshethabone velkom a batsoe batho ke tso sa mme mamorena manukase ke tso se ntate mahlatsi ke fetelele ka molebogeng tumeng tuma go le paraisi ke re ba tswe ba phatsime tsatsi la bona le be monate a o just rata kgotso
25: dumela mvololo mvololo ke kopa o tsosa Thabo Pheleu ke tsosa motswalle wa ka Morapedi Molelle ke qetelele ka moratuwa wa ka Madimo a kotso tseo ba tsosa ke Papi Mokwena Ramolotsi Fusion Scroll
0: Mamedi ri a le bohle ba ba bedi ba gadela re a kwala le sedi.
26: Ai loyi.
0: Hela le gaimbe.
26: Kitang le kai loyi.
0: Ha monati mami.
26: Eh ha ha ba tsuwe loyi, tike no bula mazulu kwa ka mo ka pesana ge itse ke a utlwa mwana na so utlile ke a le bo. Ke re screen ka ma tadiere ka mo, ke re tadi ka moloi. Ke le bo ha ile mo lela nkupela bana na ne ke hula. Ke mama ha di moloi wa rate ma plus in Kalamba. Ba le khulukwe.
0: Ke le bo ma loyi tsa tsile monate.
26: Eh so ke so se le ga nani, pa ga ni ya ba.
0: Le seri ya fefe di velo ka dela hele.
27: Ah di kamera we kwa la mradi mradi mlo.
0: Mhlompei.
27: Eh a se se le ga nani.
0: Hey ho ho be.
27: Wa di moloi mona me. A gore ke ke mpa morano mana o pika mari de ka mani. Ke re mari ga mo khomana ka man ka kwa kwa ga go pisi ga mari ke ka kelle ka mari ga u ka ba bo so pela ka mona ntate ha ya so se re ga na di ntate mari
0: e ya guy
27: ha wa di ba go vet
0: ei
27: nyan mara ga ya kwa la mon chaba di ba
0: guy
27: ya mamelo di jo ye nawe
0: a ke bone manu ai khon
27: nna ja bona ke mnya ma ga ne di ya le ya le le le mnya tsa mo ho rana wa bona hai hai ha ke mari mlo ke ga di ke we ka fu le nya ya ke mnya ba u ka ta fu le
0: ba sanze bana le papa di le ngwe e ba salletseng e mrao a go kwanda de ba hantle
27: Mama mwa ibulo yebwe kaple ho tsentanya ha ka re tswena
0: Anyi da tebisho.
27: Ngani mo le khotso.
0: Mama di re fella mona ka jeno ka dikopo hle ho sane sa boetseleletsatsi. Re tla ufa monyetla mona ho le Sedi FM. Mashuma mama beda metso medi metso so pele wa tla hora ya bohlano. Mama di timo mona le tona la timo John Steenhuisen ore ka nnete dintho di tsama hantle. Jalo ka ba ntse ba tswela pele ho enta a diphoofolo tse angweng ke lefu lena la mokaka. A re ka tsile o dintho di tsamayang ka teng jalo ka ile a ya mosemane dintho di tsama hantle ebile ba emetse jwalo ente tse ding hore ba tsebe o sebeletsa nako momamedi a ra a dihwai ka nnete di theole moya. Mamedi re a leboha ka nnete ha o le jwalo. A re thobole tsona monate mona ho le Sedi FM. Jalo wa utlwa ba re pakane ya ka nnete lebetswe ntho tafoleng ho lona banna re le anka kapa le a tlohela ene bitswa ka gore ke Paradise ho le Sedi FM LL.

0: ke a dumedisa mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng ka meso ka matjeke ka madungwadungwane mme ke o memela lenaneo lena le matla la mafube mme ke ratile hore e re o tla tswa ka tlung ke o be hantle mme ke o be hantle ka lentswe la Modimo ha re rapele ke ntate Moritikaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka mane ka Ekurhuleni Palm Retreat Ring. Ntate Modimo ka lebitso le matla la marena Jesu palo ya lentswe la hao ke ena ha e ke re fetuele molemo e re fetuele lehlohonono ka Kriste Morena. Amen. Ha re ye lentsweng la Modimo ka ntle le ho senya nako lengolong la diprofobia kgaolo ke leshome le metso e robedi temana ke leshome le metso e tsheletseng ke itse Proverbs chapter 18 verse number 16 mme yona re a e bala mpho ya motho e mo etsetsa sebaka e mo atametsa pela ba baholo lentswe la Modimo le re mpho ya motho e mo etsetsa sebaka ha e mo etsetse sebaka fela ebile e na le mokgwa woo wa gore e atametse monga mpho yena ka pela batho ba baholo ba hlomphehang ka mantswe a mang ha ebe Modimo a o file mpho ya gore o be sebapadi sa bolo jwale ha o sebedisa mpho yena o bapala bolo ke gore o e bapala go gauwe mo o gwehlang ba o thouletsa ka medidietsane ba o otlela melodi tsiba gore yona mpho yena ya gao ke yona e tla atametsa ka pela ba baholo ke yona hape mpho yena e tla o nka e o ise mafatsheng go na le batho mamedi wa ka ya motle ba phela mose o mawatle ba isitswe ke ditalenta tsa bona e mong talenta ya hae ke ho matha ke semathi e mong talenta ya hae ke ho phatlalatsa lentswe la Modimo e mong talenta ya hae ke ho lokisa makoloi e mong talenta ya hae ke ho bapala bolo kapa ho bapala tenese jwale lentswe la Modimo le re yona talenta yena yeo morena Modimo a o fileng yona o tla phela ka yona mme ke yona hape talenta yena yeo e tlang ho atametsa ka pela bahlomphehi ka mantswe a mang o tla tsebisahala gore wena o nyeonyeo ka lebaka la talenta yeo Modimo a o fileng yona sebedisa talenta yao Modimo a o fileng yona ka mantswe a mang ke yona e tla fetola lelapa la heno ke yona e tla fetola bophelo ba gago seke wa inyedisa seke wa ishebela fatshe empa tseba gore talenta yena yao Modimo a o fileng yona ke yona e tlang go atametsa ka pela rena ke yona e tlang go atametsa ka pela ba baholo lentswe la Modimo le re talenta ya gago e tla o atametsa ka pela batho ba baholo ka mantswe a mang ka mehla le matsatsi a kodumelle Modimo gore a o ise mo a batlang go isa teng ka talenta yena ya gago talenta e bohlokwa baratuwa gobane ga se batho kaofela ba tla tswelelela ka dithuto ba tla graduata e be magraduate ba thole degree ba thole diploma empa go na le bao Modimo a ba fileng gore e be dibapadi tsa bolo e be dibapadi tsa tenese tsebang gore Modimo ga o file yona o tla phela ka yona ka Kriste Morena. Amen.
1: Re a leboa Moruti Tlaba Mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM mamedi gantle o dimatlhe wa gorra ke a bahlano ena nako ke a lenaneo la ditaba la makumane mantse wa mofukeng phoka le moifo kitseng
2: ke le buile holo khaitsedi ya ka Otia Strata mamedi ntle le ho senyana ko ere re le kole hore re tswa ka difengwa makumane o sengona
3: o tlile le matso ke mathile di office empa ha hona thuso e ke fumana
2: se suti ha ofile se almoya sa ha o tlo utlwa ditaba tse feletseng tsa mo mamedi eno wa makumane le karabo e mo ifo o mo fumanetseng yona Atho tse ding sepolesa sa Gauteng se fuputsa dinyewe tse pedi tsa polao le tse nne tsa teko ya polao ka moraketsalo ya ho thunya sebakeng sa baipehi sa Zamimpilo Rivali, borwa ba Johannesburg, Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang le bele phele nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re tene ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Mosiwa Tshwiwe.

0: Mamedi ha re diphethele ke taba tsena tsa hora ya bohlano ka tsa mananga le boemo ba lehodimo bo ka lebellwanga ka Jane ho potoloha le naha re qala jwalo ka province ya Gauteng. Modino di moletla hlaka me o pholo fihlela ho bata Mpumalanga telo di moletla hlaka o pholo fihlela ho futhumala ntle le mona ho tla bata dikarolonga tse ka botshabela re lebe jwalo provinceng ya North West modenga ho tla hlaka me o fuje moya o fihlela ho pholo me o futhumale thapa ma ha ile provinceng ya Free State le di moletla kwela ka ho khatha dibaka o fihlela ho kwela ka borwa modenga o tla lebellwa mafafatsana e tjedileng a di aduma ntle le mona ho tla hlaka o tsukutle moya me o bate ele profensing ya no friend Cape tla hlaka o fihlela ho kwela ka ho khatha dibaka ka lobo ya hantle le mona le dumela tla kwela me o fuke moya o fihlela ho bata ha holo ha ile Western Cape le dumela le tla kwela me o bate o fihlela ho fuka moya ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka go le ka botshabela province Western Cape ho tla khethia le hlwa dibakeng tse ka lobo ya hantle le mona le dumela tla kwela ka ho khatha dibaka o futhumale o fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal modeng ho tla hlaka me o pholo o fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka botshabela Mamedi di fella mona di taba tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena mantse wa mfukeng a le moifo
1: Makumane ka mantse wa mfukeng harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela
2: Happy belated birthday khaitsidi ya ka mosi wa tshweu ke ne ke kula ka sitwa lola ka letsa mahlono lo khaitsidi ya ka wa parole ke mahlono lo kana kotse o hle mamedi mohlophisi wa makumane ke le rato sa rabele ba hlaisi ba lona ke mokete monye o bole rabusana madie he sia malaku ke yena ya re laolelang gaso ho netefatsa hore lena lena le o lifitla wena ntle le tshitiso ya letho mantse bua ke le bitso la ka hopola hore makumane o atlisetsa ke SABC news re ikebetse ha re kgetheng kuka pere Mamedi tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho mararanrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo a go ka tsana ka jeno re tlalelwa hore maikutlo a fapane hara ditho tsa ANC letlhakoreng la gore na moporesidente Cyril Ramaphosa a itokolole mosebetsing kapa tšhe ka mora gore lekgotla la molao wa motheo le dihe kahlolo e reng ha e molaong taba ya gore palamente ya naga e voutetse ho thibela gore moporesidente Ramaphosa a tlosa setulong pele nako ya hae e wa e beetsweng e fitlha ka mantswe a mang a tlosa setulong ka mokgwa wa impeachment EFF le MK Party di ipileditse gore Ramaphosa a itokolole mosebetsing hanghang ka mora kahlolo eo MK Party le ATM di boletse gore ebile di tlilo sisinya gore ho fetiswa mohato wa ho hloka tshepo ho moporesidente palamenteng tsena tsohle di etsahala ka mora gore ho utsiwe tšhelete ngata-ngata e neng e bolokilwe polasing ya moporesidente

0: Lesedi FM.
1: Mashaba babedi, the biggest one to drive. Takwa breakfast show. Hey. Yeah, no. Manta o molomo wa tseba rutlisetsa ngaka, o le lapeng, o le koloing, o le mosebetsing. A we tuletse lapeng mono, a rutlisetsa yona seya le moyeng le nanong lena la Takgowa. Le ka jeno fela jolo Dr. Ka batla kere Dr. Mahanke jwale yena kwa ka kan hora borobedi fela, go tsogedi ngaka fela. Le Dr. Matla o teng ka jeno rutlo hore di taba tsa o tsogetseng tsona di eme jwang. Dr. e rua mo lehle e bile go dubedi sole sedi ya fam ka jeno le ka mme.
2: Go
1: tsoa ke tlo ba ba ke tla. A mo nate
3: ma fela
1: ba beke ka
2: dubela
1: le mo. A bile mo nate a ho lo go tsa tsa ke di medise mo ipo le bana me di ba tsa go ha ha. Le le meleka tshiswa ke ntwe e feka pa efe fela e tshisam jalo khauso u buile tjena wena doctor kiki ha holo ntwe e ya le lemele tsha mohlomo motho a ona ntwe e tshisang ka pa wetsalang ke ntwe e tloile ile ina le kotsi yona ka bo yona taba e jwalo
2: hantle ba tshupada ya khona ibile ke ne ke sokomela hore ha re soka re bua ka leleme e le karolo ya mmele leleme e le karolo e kananyana fela e etsa mosebetsi o mongata haholo ha re bua ka tabena ya ho tjha leleme ke ntho e etsahalang selemo kaofela ho na le batho ba ratang ho nwa tee kapa dino tse tjhesang selemo kaofela leleme le ka tjha hape le ka dijo ba bang ke taba bo metoho kapa dijo fela mohlomo motho o ja a potlakile a sa kgone ho ba be le a iphe nako ya hore dijo di theohe motjheso e be o di ja ntse di tjhesa e be di tla tjhesa leleme jwale ke ntho e bang e teng malapeng ohle e ka etsahala ho bana le ho batho ba baholo hore ebe ho ka ba le ho tjha ka baka la dijo kapa ke ka dino e le hore ke ntho e bang fela hona jwale tjena nakong ena ya selemo ya Maria moo batho ba bangata ba jang disopo ba nwang disopo dino tse futhumetseng hore iphuthumatse le dijo re batla hore re dije di futhumetse hangata re bona ho tjha ha leleme ho ba ho ngata empa taba ena ha se taba e fihlang ngakeng hangata hobane ke ntho e batlang ipholla ha bobebe e fitla ngakeng ehlile haholo ha e fitle ngakeng ke ntho e bang re e tseba hobaneneng malapeng le ntho etsahalang ntho e tlwaelileng ho etsahala
3: hi Dr. Matla e khona a ko hlalose tabena leleme ho na le leleme lena le ntseng ke bua ka lona ha ke bua hana jwale le ke le sebedisang bua ho na le leleme morao mane motho a tsheha hantle wa bona ho na le leleme le le morao mane ke a kgola kutlwise fela gore hangata leleme le tshang e ba lefe kapa e a tsheha le mabedi mme ho nka nako e kae hore leleme le fole nna le hloka le meriana kapa le a ipholla
2: leleme lena leo o buang ka lona lena le kalo mona e leng kotolwana ena e kenya ena e reng lehadi ga ke bua e ya tsamaya ga ke nka kgona gore ke le ntshe kapa ke le kgutlisetse ka ganong le na le lona ka bo lona le na le dikarolo tse tharo e leng bokapele e leng gore reng ke tip le bogareng monana e leng mo re reng ke mmele wa lona e leng the body e be moraorao mane mo re reng ke the base motsong wa lona leleme lena nang le sebetsa le na le gona godima lona go na le letlalo le e bang le na le dikotolwana tse mmalwa dikotolwana tsena ka mefuta ya tsona e sebetsa gore motho a kgone gore a utlwe e ka ba kutlo ena ya motšheso serame kapa go utlwa go ntho e thuthufa kapa go utlwa e leng gona gwa tatso e leng dintho tse goreng ke di-taste buds ke gona gore ebe motho o kgona gore a latswe motšhiso a latswe gore ntho e ya baba e tswekere letswai jalo jalo ebe lona ka bo lona le thusa gape le ka puo le na le mesifa e nanang ke yone e etsang gore le tsamaye ebile le thusa le ka puo le boetse jalo ka kešo kitšhono e le gore le sebeletsa ka puo le sebetsa ka kutlwo e leng sensation le sebetsa le ka go latswa le boetse le thusa gape le go bula le go kwala karolo ena ya moya ena ya go hema jale eile ke ntho jalo la ne le mogao mane neng gantlentle ga se lelene le lengwana leno ke ntho goreng ke e bula e kgona gore e bule e kwale ga ke bua tsena ya bula ga e be ke kenya dijo ka ganong e kwetse ga ke kwenya e be e tla bula gore dijo di kgutlela morago jale leleme lena le bang ha o tshile hangata go ka etsagala go botshe leleme lona lena le ka lena le gore ke leleme ke tla sebedisala le morago e leng yo bula ke re ke le lengwana jale leleme lena ga le tshile lena ga ke ja mosomong ga o ja kapo o nwa ebe le atšha le tshisa tsena ko gane letlalo la teng le bonolo gagolo ya bobedi go na le methapo yone ena ya kutlo e bang gore le yone e atšha le ntho tsena tse o reng ke di-taste but le tsona di atšha ke mona mo motho a tla utlwa ga a tšhile go ba thuthufa kapa go ba botlhoko kapa a utlwa ona motshiso one ka nako tse di le gogoa le ka go bua le le ngwana la nne morago le lona le ntse le ka utlwa ntho e tshwanang gagolo gogoa ga le tšhile kapa go utlwa botlhoko
1: aa doctor jale ke etse jwang ga lesele ei doctor e kgona motho jale ga botlhoko kapa banna o lebe a e senyana
3: ha
2: le tsena ka ofela se ke a le tsena ke le o yetse o ka nna metsi a batang mo metsi a batang ha etsa gore motshiso ona o ska nna wa tsela pele ka pa o ka nka lekhwa o ka etsa ice e ka ba ice cream e ka pa lekhwa le teng ka freezing ka pa ice pop e ka pa inkela e lekhwa ya ba wa isa u isa ma isa ka ho di malona le lemele nana e etsa gore ntho re ke inflammation le yona e tshe wa le ho wa ho ke wa wa ba teng ntle le mo no ntsho ngwe hape o tla nna ho yetse o ho re ha be o shiela o pa ha ho le ho tsitsa ho ke nya hantle o ntso ka ba dipilisi tsena ta mahloko e ngwe hape o tla nna ho yetse ko re o yetse metsi a nane le tswai o itsukunye ka ona e etsa gore tabene etsa gore go seke go a nna gwa ba le inflammation e tselang pele gape le gore go seke gwa ba le tshwaetso gobaneneng ka baka la go tšha gono go utlwa botlhoko goo go ka etsa gore go be le tshwaetso ga bobebe ga o ntse o kenya dijo tse dingwe ka ganong jale metsi a nane le tswai ga o ntse o itsukunya ka ona a thusa gore go seke gwa ba le tshwaetso ga bobebe empa lona ka bolona mme batla le fola matsatsing a ka bang mabedi go isa bekeng ka bolona empa ga o ka etsagala mosomong bo matsatsing a mararo jale motho ga a kgone kwenya kapo o kalelela o utlwa o na le motshiso mmeleng ntho e reng ke fiva kapo o kalelela go ba le diso kapo sho sutlwa go ja le gonwa go e amang letsatsi letaba ya gago ya letsatsi le letsatsi ya go ja le gonwa kapo o kalelela go bona go ba le boladu sena se bontsha gore e tla ba gore go na le tshwaetso ke moo re tla kanyang go jele go tse o tla go thusa ngakeng
1: kapa o be leleme o feta ba utlwa lekeišile ba go leleme o ao doctor le buile a golo a re kopane apebekeketlang
2: ke a leboga bamabedi ba ithute mme ba thele
1: re a leboga ke doctor Nthabise Matla o tlhobe leleme o feta le tla fola
3: kadaeentho ke sa kgoneoyee ke a gore ebe bale ke se ke fokotsa go ja
1: no go ba lelemeobae ke reisa gore leleme la gago le fole
3: ke gore ke jao fete
1: no o be leleme o tlhobe leleme
3: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: R22.32. Euro e rejiswa ka R19.33. Athe dollar Australia yona yetsa R11.88. Mebaga ke nga Gauta yetsa $4,677 ounce. Athe oli etala ya Brent yona yetsa $105.80 barele. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa horra ya borobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobonga ke go tlala lona bana beso
1: di ra hekela ne o le o beyang se hlohlolong lena ke lena ne o

0: mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 145 gram Doritos Corn Chips. Reka dife kapa dife tse pedi ka 40 randa. O boloka 8 randa kapa Cadbury 5 Star Lunch Bar PS Astros kapa Crunchy. Reka le highly dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela ka la 24 May. Spar fela, ho na le dipehelo.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa. Bloemfontein motse wa dirosa.
3: Set away.
2: Bereng ya

0: I tsama ha monate tsama ha monate mali dala tukzeni sebe tsenga le se FM no chill pelo mo no wale tsama le Jeremiah no chill mama di metso tsi lantle le shimela metso robedi a kamara ra ya robedi thakwa breakfast show ke le nana o ntse le twasa le batukada o ntse o pola hle hore kgwedi ena ya motsiano nge tsala matsatsi a le shimela motso le mong ya no ro ba paletse le cask acid we ra
1: lekgotlalang le legolo la dingwe e hlile ba bua taba eno ya gore go laetsiwa phoso ka nnete go nkuwe qeto yeno e lankuwa parlamenteng ka ditaba tsa phala-phala tse amanang jalo le moporesidente segalega maphosa jwale batho ba bangata ba bua taba gore e ka re jalo o fumane molato ka taba tsa phala-phala lekgotla ga letsho jalo ntho ba e buang e tlo tlama e gutlele gape palamenteng mane e sekasekwe gape taba eno go shebuwe gore go nkuwa qeto e feng e nepagetseng jwale tlhile o lo bua taba gore gore qeto enefo e fitlhelelwe ga wa latelwa metšha e nepagetseng ga se taba gore gotho jwale moporesidente o se a le molato ka taba tsena tsa phala-phala fela ga e gutlele mane palamenteng go lo buisanwa ka yona fela ge megatlho e meng ya dipolotiki setlhile jwalo ko utlwile gona wa MK ebile se bile ba latlhetse jwalo kopa gore taba ya gore ba latlhetswe ke tshepo go moporesidente a itokolole le megatlho e meng e fapaneng ba bua jalo ka mongwe a disegale ga maphosa go tlo e beya leitlho ke nngwe ya ditaba tsa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa golo a o bommelejine letsatsi la lona monate maobane ao re a thaba mane re a thaba ka nnete le batho ba botlhokwa golo maobane ke ne ke le ka bane ka everton lifestyle o ne le monate everton lifestyle movie re entse filimi maobane go se monate ka Everton Lifestyle batho ba ne ba le ka bolo ka ofela man le batle e le gamotse ga monate le batho ba ratang batho ka moo ka Everton ka mono ka vale ka moo ao le batho ba ratang lesedi FM gagolo ke a leboa man ke a leboa tshwasa gobaneng gotlhe mo ke tsamayng ba mpotsa o kae
0: gobane ga o ye len
1: gotlhe mo ke tsamaya gotlhe ga ona gore ke tlo gutla
0: le nna jalo ga itse di ka moqebelo ke ne ke le ka mona ka malatlheng ne re le gantle mpeng ya yona go na le batšha be re lo ba sebeletsa ka mono ga itse di yaka le nna ke thinya fela ntse
1: re tla tla ka moo ke tlatla le yena ke le tshepisitse re tla tla o le monate ya golo mamedi re retse fela tšhena re gotlhe
2: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 ee re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: a na kgwebo ya gago e tobane le diphephetso ga o mong The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng go thusa dikhamphani tse thatafalelwang go boela tshebetsong. Go tswa dikeletsong tsa ditsebi, go ya ditharollong tse sebetsang, re tsheetsa leeto la gago la go iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele go aga kgwebo e matlafetseng.
4: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Bloom Fontaine e motse wa di Rosa.
6: Setaway.
5: Berenyetso singangata, manga unge pelong ya Free State. Le Seri FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: Ai mamedi re le ra bua le sitsibi sona sena sa tsena tsa puo maoba mona. Butle re kena o tsona hape.
7: Nawe tsiba ho romang e khantse ka puo le botshaba ba ha.
8: Ke mo so thunda de.
7: Mamela nanani ya tshaba sa hino ha iphetwa. Mo ho le bonono ba sona jolo ka masolanka. Dikobo tsa basuthu. Ka ho o hlalefe. Le sedi FM ke mo le.
1: The biggest morning drive at our breakfast show. On the Serie FM Monday, come on, Taha. Ah, Monday, on am Nati. I'm poor. One hour, I can come on for the follow. Beke eats a mile of la chafela. I'm on Nati Beke. How can Mantaha come on for the follow? Dr. Mankoti. Di beke ke fitileng la ga kotla le Dr. Mahanke ga ba ga tshwara re tlotsola pele re tlotsolisa pele sehlo sa rona ditaba tsene re bua ka tsona beke ke fitileng o sale teng re tloetsa fela jalo ka rotse pisitse Dr. Mahanke re go dubedisa bo swa ka le seria family ka e
9: re teng ba tlhokana dimela mono lwena thatsa dimela le ba mamedi ba rona ka ofela
0: ntate khotso
1: ntate monate ntate mahanke Ntate Mahanke bekeng e fitileng ho potsa mo mamedi re ne re tshwere ditaba dipeng jwalo ka ntse re tswella pele ka tsona ka jeno.
9: Ke fitileng ba mamedi ba tle ba ba takho breakfast show. Re ne re buisana ka taba ena ya ho etela kapa ya ho ya mafung ho atsilisa. Re shebile hore re le ma Afrika re batho ba utlwisisang gore go tlaisa sefatlhego ke ntho ya botlhokwa ga kae ga motho a tlhokagaletswe empa ka letlakoreng le leng re shebile gore ka jeno ga go sa tshwana le maobane ntho di fetogile gobane jwale ditjeo ke tse godimo gagologolo go motho ka nako nngwe ga o fitlha o fitlha mane ka nnete ka lebaka la obaneneng o ne o supere yona eno fela ya leeto ha o fitla mane ga o sa kgona go kenya le letho gore motlhomo o sebetse tswele pele jale re shebisana ka matlhakore ano a mabedi ore na ga o le jwalo go ka etsiwa jwang
0: e ntate tabena ya o thusa ena le taba ya gore e be go na le tebelelo ya gore o tlameile go thusa ke gola moedi ono ro sehela jwang gobane bothong ba rona re le basotho license ka mafufela ho thusa mang ka pamang hore na o thusa ngwanenu o thusa mang ka pamang hona le nthweno ya hore ka botho ho lebeletse hore o thuse fela ka letla gore le leng hona le mona mo eleng hore ha o le ngwana hona le mo eleng hore ha se o thusa e hle ho lebeletse hore motho enwa ke mmao motho enwa ke ntatao o tlameile maoto le matso hore dilemong tse a tseitseng ha a fitlha go tsona o tla tshwanela go jara boikarabelo gobane o ne o lebeletse gore a tla thuswe ke mang a ile a o jara le wena moedi o re o sehelela kae wa gore gona ke setlamo o tlameile gore o thuse o kenye letsoo gona gona ka nnete o se o ka ithaopa go ya fela ka gore na bokgoni ba gago bo o beya kae
9: thatsoratseba nna ke nagana gore re lokela go sheba taba ya gore batho bana ba ntjarile ke sena letho kore ga ke re ke sena letho ke bolela gore go tloa bonyenyaneng o sa kgone go iketsetsa letho ba ile ba o jara ba ba tela dintho tse ngata tseo ba kebeng ba iketseditse tsona empa lebitsong la gore o fitlha mo o leng teng ebile bona ba ileng ba ema ka maoto jale ga motho o ka hetle wa sheba dintho tseno kaofela ka nako e nngwe le ga o se o nolosetsa o le boima ga kae wa itela gobane o gopola mo o tswang teng motlhomong ke ka moo modimo a e ntseng ka teng gore ka jeno e be bona go sane e be wena ra tseba gore ke ore ke bua ka maaforika mona empa ga o ka sheba gantle ka sebophirimela go batla go fapana gobane ka sebophirimela gantlentle ga o fitlha dilemong tse itseng go tle wa ikemela mme le wena o na le boikgethelo ba gore na o ka ba thusa ka bo dikgwa ba thusa empa rona ma Afrika ka nnete e o tlama ho isa lefung me ka roma lapa re a tseba hore ha ho le kana lapa le leng le leng lena le se hole sa teng jwa hona le bana ba fokolang ba o le ha ba neng e se ba se ba hudile o ntse le kela o ba jara lo wena ka ditsela tse fapaneng mhlomo e se ho ba itse tsone go di le kgwedi empa ha ne se be ya mo futa ho jolo e hlahile o tsontse o tseba hantle hore ka rula pa leso e mande mande mango la ke a tsiba hore ha ba fihla mane ba tlo fihla ba sina letho mme le nna nke ka iketsisa ka re ba tlamehile ka nako ba fihla ba sina letho nna ba neng ke iphuruseditse ke lokela hore ke fupare hle ke ye ke fupese ka hoo mohlomo ngwana jwale ke nako ya hore motho o shebashebe ka hare ho lelapa le batho ba ka o tlamang o bone hore na o itukisa jwang hore e tere tsatsi lela ha lehlaga letšhabe o tse o tseba gore go na le kae kae mo o tsetetseng teng mo o tlaya o tsetolola o kgone gore o tlaolole mane mo kgomo jwale e qabilweng teng
1: ai Dr. Manke o bua ditaba tsa bohlokwa ka nnete le bomamedi mo a leng teng o dumelelana le wena ka etsa motlhala fela go na le batho ba sa tsamaye le mafu a batho wena Dr. Manke o kile a bona e ba mohau jwang ha jwale lefuse le tobane le wena o ne o le motho e leng gore wena ga o tsamaye mafu a batho o tshehetsa batho ba bangwe
9: e thata ke gona ke reng re le maAforika re a tsamaelana empa ke nnete ga ke re basotho ba re fa fa fi jale ha wena o sa tsamaye mafu a batho batho ba o shebile ba o bona wa tseba ga se mafu fela le ka nako ena eo ga re keta o boloka mofu re kenang lineng ya dijomane go na le batho ba sa jeng dijo tsa mafung a batho ba bangwe jale motlhangwane motlhangwana le o tlhagetseng ba tswa ga ba teta mono ba gutla mono ba kena dikoloing tsa bona ba tsamaya ba o tsia le dijo tseno tsa gago tse o di phedileng mono jale kana re lokela o itefola go tseba gore rona ga re phele re le bang re phela le batho ba bangwe re phela ka batho ba bangwe gobane mosotho ore matlo go tla mabapi
0: hai ngaka re tshwanela re ke re tlo e tlhopholola tabena ya se re tlamang le se e leng gore ke sa boithaopo ga o bua ka sa bophirima gantlentle dinaga tse ka botšhabela jwalo ka ga o tsho di batla di tle di sebedisa mokgwa wa rona wa bophelo ngwana o tlameile go tlhokomela batswadi ba gae go fitlhelela mo matla gae a tla mo dumelela fela o tlameile kore ke dintho tse e leng gore re tlo tshwanela re ke re di tlhopholole gobane ga re di buisane e be kae ka re jwale batho be ne ntse ba re tlamme e se ba morwalo empa gantlentle go ne ntse go tshwanetse gore go be jwalo ke a gola ga re ya pele re sebetsana jwang le moya ona wa motho ya seng a utlwisisa gore o na le kabelo go tsa gago gobane jwale le na le dikamano tse itseng kore se kae ka re ga o sa mo etsetsa o mo foseditse re sebetsana jwang le moya oo
9: re tshwanetse go rutana gore gore re ile ke ka lemona pele ke re ke nnete ntho e buang ya gore karolo e ka botšhabela e bua gagolo ka gore re a jarana re a thusana empa se bophirimela se re e mong le mongwe wa ikemela jale motlhomong rona ka re wela go bana ba thusanang gore re setšhaba se phelang ka go thusana go jarana re lokela go jarana e seng re emele motlhangwane motlhatsedi tlaileng ga re qale e sa le nako ke kalete yona tabeng ya gore ga o ruta ka gare go leloko la heno ga o rute bana ba gago fela empa o etsa jwang o etsa bonnete ba gore o thusa le bane ba fokolang gore e tle se ata ba mojaro wa bana ba gago motlha ba seng ba godise oa ba teba gore na ke ba feng ba fokolang re a ba tataisa re ba isa mo re batlang go ya teng empa he go feta mono re gopole gore hona le ba bang ba go batla re nna ka nete ke tso sekolong empa ke mona ha ke na mosebetsi ha ke gone re a tseba re le molao wa rona hona le mo o dumelang ntho ya gore ga ngwaneno a ne a itshetlegile batsading ba gago kapa a itshetlegile a sena letho a sa kgone o na le gona gore a yo o tlosa molao o mane gore o lokela go mo tsheetsa ka ntho e ne bitswang support gobaneng gobane ga a kgone o iketsetsa mme ke a tseba gore batho ba bangata ga ba e bona ba e toloka ka tsela tse fapaneng ka tsela tsa gore nka nna ka phutlha matsogo ya ba ke a tseba go na le a tsaetsa fela ka bomadimabe basotho ba re kgome e bulang gagolo ke yone e bolaitswang sephadimane spaneng ka gona ka lapeng ona ga wena o batla go phurusedise o tseba gore jale o se o jere mojabo ona mme ga se ntho eo gore ke ka ona ke buang ka sebophirimelo obane go na le ntho e ne e re tolokang ka gore ke black tax eo ba e tlaisang jalo ka e ka wa sotlega ga o thusa bana beno kapa ga o thusa baeno empa ga se nnete gantlentle o lokela go thusa baeno gore go sane e ke se ke ba mojaro tlho o ba jarolole o ba jare ba sa le tlase mane ba nyologe le bone batle ba kgone gore ka letsatsi le leng bonnyanenyana ba kgone go ikemela le go iketsetsa
0: nna ke rutwe yeo wa bona yena o qetang o e tlhalosa Dr. Mahanke ke rutwe yona mme ebile ke yona e nsebeleditseng o tla le tjena gore a e kgona ga re yeng kao fela re tsebe o jarisanang kao fela gobane watle o le mo lapeng leno ga e go boima Dr. Mahanke
9: go shebile wena mme le wena ka nako engwe o ntse o na le ditlhoko tsa gago jale o tla fumana gore o fokotsa gagolo go tseo e leng tsa gago gobane ka nako engwe le ga lefu letlhaile re ntse re tsa motlhala ka lefu mone wa fumana ba eme bo emetse wena ga o soke ba o fitlha ga o na letho le e tla e tsaga empa tabataba botlhokwa ke gore nna o tla iphapanye ga o tshwanela go
1: iphapanyeobane
9: ke motheo wa botho ba mo Afrika gore re lokela go etsetsana re lokela go thusa
1: ke batla o phethela gore kgome e hulang gagolo e tsajwang
9: ke yone blaton's pardon
0: jae
1: tsanjwa ke hulang
9: e hulang gagolo ke yone blaton's
1: pardon
0: Hitle.
1: We qetile Dr. Mahanke. Ya go. No re a le bua Dr. Mahanke. Ditabatsela ke tabatsa bohlokwa ha ho lwana Dr. Mahanke. Me ka nnete ka dubela bomamedi. Ntwele re buang ka yona e di tholingata Dr. Mahanke. Re ntse bohlala ka tshetso mafung, re ntse bohlala ka mohlomong o sebetsa o le mong lapeng. Ba bang bile ba bana lui bitsa black tax. Ke eng black tax ba? Na ona ntwe bitswa black tax.
9: Ke dumelana le wena ka o tala batho khada e re gore wa tseba batho ba sa re utlwisiseng ga ba sheba maemo a rona ba lebala gore ba re atlhola go ya ka botšhaba bo e seng ba rona gobane ditšhabeng tse dingwe seo nnete fela go ntse o na le dintlo tse motshwanetseng re di kopitse go bona jalo ka gore gona ba bangwe o tla fumana gore ngwana ga kata go tlhaga fela o tshwanetse a bulelwa policing yana yo e tla mo jara dilemo tsena kao fela e re ga a fitlha mane motlhaketsang sekolong e be le gore o kgona go ithekela koloi ka letlhakoreng le leng batswadi ba gae ba eme gantle ga a kgone go ba tlhokomela rona re tswa malapeng ao o fumanang gore ka nnete ga o ka wa phurusetsa wa rutega ko wena fela ruteileng ka mono mme ka motlhomong le mesebetsi ko wena fela a ka sebetsang mosebetsing yana o batlang go itsetšha bana ba bangwe bana gogang ga ba kgone ba kwalela ntshe ganong ka goo ke boikarabelo ba gago ga se black tax ke boikarabelo ba gago gore o lokela go ba thusa gore ka nako nngwe le bone batle ba thuse ke ka goo ke godise morago ke reng motlhomong molemo ke gore jalo ka ga tho a sa bolele ga re ba qale kwana ba sa le tlase kwana se re ba nyolole kao fela gore go tsasa ba re seke ba tla motlhomong ba iphumana bona ba tlhoka ba bangwe ba phetse gantle ga ololo ke shebile ena ya bana gore ga o ruta bana ba gago fela empa o sa tshetse o sa thuse malapeng a gaufinyana le lona malapa ano a gaufinyana le lona ba tlo phedisa bana ba gago ga botlhoko ga e baneng e le go ba phedisa botlhoko go baneng ba tlolokele ba lokela go ba jara empa go janeneng bano le bona ba kgona go tswela pele bana ba keke ba ifumana ba itsikeile o bona ka mme nna ke ntse ke e bone le kgale go tloa kgale ke ne ke ke bone go romelwa bana go tloa dibakeng tse gole go ya gamamang ya bano ja e bang motlhomongwe o ile a tswela peso go thwe sa mo dula gang tata wa moolomane ke tichere o tlo kena sekolo gore e ne se ntse ba e bone pele gore ga bana ba bangwe ba ka loka ba tla thusana jwalo
1: Ah, Dr. Manke re lebule a golo tshe re tlo buisana le wena hape bekeng e tlang re lebule a golo ka ditaba tsena tsa bohlokwa nna.
9: Hai, ke a leba ba tokana ka nnete ke tsaba tsa bohlokwa ha golo tsena re le ma Afrika re lokela ho tsoba me.
1: Dr. Mahanke, re tla buisana le wena hape mamedi na go nge tlang a o tla ka ditaba tsa bohlokwa ha golo ke mashoma mabedi a metsomere metsotso re lebile tsholo re gane ya borobonga chapat go tswaka le felane re fitisetsena tsa bohlokwa ditaba le Dr. Mahanke a re khutla re tlo ke re fetela jalo ho la ke tkatsa ruta tsa ho tletela tsa dipapadi di emejwang
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke mrati wa ha se papahet clientele e khutsisa hore ho boloka ba ho baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: chepat
6: Le Seria FM, la Kitsi Apart. Okolebo Academy, okolebo DJ Lwena, Comrade Johnny, to mamiri wa Le Seria FM moro. Ila tsaetsa hala din thoka mana ka English Premier League mafelong ana beke ile ka mqibelo mo Liverpool ile thulana le Chelsea ya ba di papala ka o le kana ka nngwe lo nngwe Fulham ine a moetse jwalo Bournemouth ya ba tlabola Bournemouth ka ntlha ile ngo honoto. Athe Sunderland ene kopane le Manchester United tsaba pala ka o lekana ka noto ho noto Brighton ya o tla Wolves se sentse le mathating a re tswile le king ka nthlatse tharo noto Manchester City ya buretsa jalo Brentford ka nthlatse tharo ho noto ya re ka Sonta Tottenham Forest Nottingham Forest ya ba pala jalo le Newcastle ha ke tsebo ba neng ke rata o bitsa Tottenham Hotspur ke re ke Nottingham ke Tottenham Forest a empa he tsaba pala ka nngwe ho nngwe Crystal Palace ya tla bantsha tse pedi Everton le yona ikarabela ka tse pedi Burnley ya kopana le Aston Villa ya ba di bapala ka ho lekana ka pedi ho pedi papadi ile ba matla holo mmamedi e ne le yena o ya West Ham mo teng ene le ka ho ba le ya fatshe mane ha e bapala le Arsenal hey Arsenal e batlile bona nthempe empa ha ile a kgona ho hlabeng tlhanyana e le nngwe bahana ya West Ham ka baka la ho bane se bapadi sa West Ham se ile sa tshwara sethibathibane sena sa Arsenal o fihlela bolo ebe e pshemwa matsong a hae a motshireletso jwa le ba ga e monna ha ene ba ntla ba ya hana me Arsenal e butse segeo di momane sa hore e sie Manchester City ka ola liga Levante ile ya kopana le Osasuna ka labahlano ya feta Levante ka tse tharo noto ka mqibelo Elche ya bapala ka olekana le Alaves ha ile Sevilla ya tlabola Espanyol ka tse pedi ho ile nngwe Atletico Madrid ya moela jalo Celta Vigo ya feta ka ile nngwe ho noto Real Sociedad le Real Betis tsa mo bapala ka olekana ka pedi ho pedi maobane ke mo maloka ile bapala ka olekana le Villa Real ha ile Athletic Club ile nkana le Valencia ya ba ya feta Valencia ka ntla ile nngwe noto Real Oviedo e mathateng e hlolile ho hlaba ntlha e bapala le Getafe ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto El Clasico Barcelona ya o tla jwalo Real Madrid ka ntlha tse pedi ho noto ya belohe ke bompudi ba La Liga banna bana ba Barcelona Radikoche la ge a re lebile mane ho Serie A ka labahlano Torino ya o tla Sassuolo ka tse pedi ho ile nngwe Cagliari ya o tla jwalo ke Udinese ka tse pedi ho noto Inter ya feta ho Lazio ka ntlha tse tharo noto Lecce ya feta ya kopana le Juventus ya ba tlabola Juventus ka ile nngwe noto ya re maobane ka tsatsi la tshepe ke mo Verona e ne ya moetse jwalo Kumo ya feta ka ile nngwe noto ha e le Fiorentina le Genoa tsa bapala ka o lekana ka noto ho noto Cremonese ya o tla Pisa e sentse e tswile ka ntlha tse tharo ho noto Parma ya kopana le Roma ya o tla Parma ka tse tharo tse pedi Atalanta e ne e tetse ka mane ka ho Milan empa e fihla etsa sebolo ya ba o tla ka ntlha tse tharo tse pedi Atalanta ya tsamaya ya lapeng mme e re qetele tsena ka tsa League One ka mane ka France ka labahlano Lens ile o tla Nantes ka e le nngwe ho noto athe ka mqibelo ka tsatsi la Sontaga ka mqibelo ne di sa bapale boholo ile tsa bapala ka ho fela ka Sontaga Rennes ya o tla jwalo Paris Football Club ka tse pedi o e le nngwe Auxerre ya feta ho Nice ka ntlha tse pedi go e le nngwe mo nako ene ya moetse jalo leele le le ya baphoka le gabo yona ka ntlha e lengwe go noto metse ya kopana le lorient lorient ya o tla metse gabo yona ka ntlha tse nne go tse pedi toulouse e ne ya metse jalo olympic lyon ya ba ya feta he toulouse ka ntlha tse pedi go e le nngwe psg ya mmamola brest ka ntlha e lengwe go noto le havre ya kopana le marsey ya ba marsey feta ka ntlha e lengwe go noto engasa ya bapala ka o lekana le strasbourg mamedi ke tsona seno seno ke o phutheletse tsona e le manta ka jeno mme re nna le wena re tshepa le ona o dumela moga o tla re jara re tlhaya gape ntse re feleletse o sane mme ka o tshwale sentse ke gotela tlasa legalela diphoposeng tsa gaso Auckland Park.
1: Hey. Lagi
6: Cheme
1: o reng ka Sundowns
6: ke re Orlando Pirates e hapile Betway Premiership Mamelodi Sundowns e tswa bobeding
1: ke botsetsa
6: Basman ho tsa mama Rumo Galance le Magesi FC
1: ke botsetsa mo mamedi
0: a go tle handla ke tsebe ka pakega mesa
1: se pa Sundowns ka se la hlelwe ke liki ana jwa le qeta o kwa ditlhatse supile go bane mo tshojwalo go motho wa ipotsa ba nna chepate ya bua ka Sundowns di la hletse mafelo nga beke go bane go bone chepate
6: Hopola Orlando Pirates sa letso ke papa di tsepedi Mamelodi Sundowns e sa letso ke papa di lengwe mme Mamelodi Sundowns e pele ka papadi maya Orlando Pirates if ka ba pala papa di tsepedi tse lo re etlo di hlola e tla be feta Sundowns
1: ye
6: ke tsho jalo cheme a ke tshechi
1: hey
6: e tla hala o finyela o tla mpotsa ke go jwetsitse ka re Orlando Pirates in ka Betway Premiership maemong a bobedi ke Mamelodi Sundowns a boraro ke Kaizer Chiefs Tasman ho tswa Magesi Football Club mmoho le Marumo Gallants
1: a re shebe Sundowns setse ka papadi le nngwe o nala ba tlo e hapa yona
6: qetile cheme
1: ha bana e hapa ka dintlha tse ngata chepate
6: ha be leng kutlile leng kutlwe o di ngone
1: he
6: o di ngone
1: hey ke di ngola fatshe ha ke bua tjena le wena chepa
6: ke a utlwala o thotse tjena ke go di ngole maemo a pele Orlando Pirates a bobedi Mamelodi Sundowns a boraro Kaizer Chiefs Tasman tlhopha se e tswang ke Magesi ha se di-playoffong Marumo Gallants e tla ya di-playoffong ga e ne o be sa utuke
1: o mlazi bane ba re e valemfane chepa a re kopane o sane
6: ke ota
1: mamedi ke tle
0: ke ya maikutlo a lakitla ke sa mutlwe hampe
1: ke ngotse fatshe gaitse di aka nna ke re se ke tla mo hopotsa a o di beile a ke sa batla o e phetha hape o di beile thuli
10: le no ho bula ga tshintshana ka ditulo se
1: o sa ka ma
0: tsana ya le thokonyana mang
1: tholwana ko yetse di tse studio se se cha mun se
11: ndi di microphone tse 18
1: oh
0: ke a e bona microphone tse ai a tsibo bala thula
11: ka to binela ka mo
0: a tsibo bala tsa kae
1: thulana Tholwana o bone di camera ka mo
11: ntate
1: jwale wena o la
11: hlakala ha mahlo ya hao ka mona di ho
1: o la hlakala ha ntlo ikapesa gaitsedi yaka ka nnete ke mathata o nna le thwasa ba he mona ho thwa o bula microphone fela camera tseo sentse di re tla o so le live
11: jwale
1: party le thana se
11: fela batho kana
0: jo rona ba tse ba ntwe re rekisang ke
11: Ente ka wa perfela.
0: Ba tsiba gona ge rekisa eng hantle.
11: Wa perfela o tsa o tatile e tlo
0: fela. E seng wa perfela o tsa o.
1: Ke tinne fela ke di camera tse gra ke nna le batho ba ba tsetsa.
0: Ke
11: tla ba le ke. Ke di mpe batho.
0: Di camera tse no go lo di tlama ka dituku re tsebe
11: o se ke nna ha di fela o tsontse.
0: O di tlama ka dituku. E ga e kona ke lo shedding ka studio ka bona.
1: Ke bula ke tla ba ya ke tshintshe mo sa ye lo ka tlwana. Ke
11: tshintshe mehlene.
1: Ai.
0: Ke tla be ke go. Ke sa be ke lo go.
11: Ke sa be ke go. Ke tsetsa.
1: Mo thata ba ka go fela go ba letsa. Mo sa ye. Mo le tlwana ke lo tla be ke nna mo sa ke. Ga di je fantsi ba fala ai so.
0: Ba tsotsa ga di na le timetable. Le trateng ba di tse. Ba ona motho a di utswa. Ba tse ba go tsena ke tsa sibu.
11: Ke re le tla tswela wa para fela mo tla tla mo sebetsi mo.
1: He di ntle tlwana.
11: Ba buela ka tax shop o mfe.
0: Ba re buella ba re nyollela re tsi go reka di apa.
1: Na ke re di radio station tsena ha di tlehe ba nna. Ha re etse competition ya di studio he.
12: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa, kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsenang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
13: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
14: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ho wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
15: Join a Kno Winter Heats Radio Cook-Off. O tlobe monyetleng wa o hapa 5,000 rand. Beke le beke, le o hapa 20,000 rand. Qetellong, mo re batlang ho fumana setshu se rothisang mathe, hape se tswang pele mona Mzansi. O nahana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mmoho le setshwantsho sa dijo tseo o di pheileng ho 083-284-0008. Pheha dijo tse ngo ka Kno, hona le dipehelo.
1: Mohlaiso wa lenaneo Jenny twa go nana o tletile gaetsedi ya ka pa ono ba tla o tsala
16: ona ga jwala ka ba sang ka lenaneo ka
1: o ke tla o bua ba tsholana
16: o no sa batla o bua hape
11: ke tla lensese le nko tseditse nna pepe
1: o a ke ya ha o
11: tsho ke le botle ba be so re ke di o tla di hlomfela ka jeno le nananeo la rona la batho ba qhadileng ona le ntate ya saboneng e o re tla qoqa le yena a the ka mana he ka mo re buang ka ditabatsa me a ho dulo jalo jalo re tla ke re tlo sheba hore na hale arolelana sebaka mo ka ofela halona le hirlending melao e lokelang hore letle letsamae ka yona ke feng molemong wa bohle ntle le mone he re tla kena ditabentsa bophelo mo re tla sheba taba ya ho tsuba le mathata a banteng a lehano ke le bile bana bese
16: hey a se le hanu fa fela he qalang ka lo Alangalo na tulire ta mamela.
11: Ke lebile.
16: Thank you ena ngwaneso. Ba bona tsebela tswa le sedi metsotso e supile pele ho ra ya bokae thwasa ya borobong tsebela tsweng e sena nthaka e re retse jene.
17: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F.
16: Get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mukitwa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabi sobo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hueta. Utla sobe munati mukitwa omuholo ka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa beke. Ditikiti sense di tamaya di afela. Fumana ya hau isale hajwale. Ziakala mo San City. Go utlo nati felwa ki mino. Utlo iketa. Tla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

empa lekanya bophelo ba hao ka dipelo tseo o di ameng pososelo e o itlisitseng le lerato leo o le arolelaneng le babang dumela hle mo mamedi go hlomphile re ne re ka ba bomang ntle le wena maletsa se se jake ke mo hlophisi wa lona DJ Lava Skena ya hlophisitse mino o pula hle mo mamedi mo hle le ka jeno re tlo ruta re tlo fa lesedi e bile re tlo thabisa ka mino ho lenala e tlhabolle re ke tla go amohele me pina e teng kwa no he wena mo mamedi mo hle ya credo re sedilaka.

0: mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: wa BCCSA ola ola makala a khaso a television dia le moya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela pihlello ya ditaba tsene paitseng tse senang le eme tsireletso ya bana ho gesa puo e tletseng le hloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
1: Alala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Wesu, kgetho ke ya hao. Kopi ya tie kapa kofi.

Imashe me amabedi le meso emiraro meso tsuka mara hora ina ya borobong o ntso mamesi e tlabolle ho le sedi FM ke nako ya kopi ya tie kapa kofi ha ho le jwang ha o batla ho bata tjena mo mamedi motlhe ke o bapaletse dipina tse pedi tsa ha wena Thabo Thatedi ka mana ka Botshabelo West are Henrietta Houston I tried enough Inga Rose love me when it's hard. Lwena mo mamedi qala ya hautaba. Qala ya hautaba o qala pele ka lentse cup ebe o rubela dipina tse pedi ebe R&B kapa ebe pina ya soul. Ha o ntse jalo he o di rumela dilipedi ka voice note kapa o ka rumela molaetsa wa hao nomorong ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066 uqale pele ka lentswe cup ebe rona he re tla bapalla dipina tseo tsepedi jalo ka ha ro tshepisitse hey mo mamedi motle maemo a batang a le hodimo antse a tswela pele di baking tse fapaneng me re bone he ka mana ka Western Cape e hlile ka nete maemo abile mabe haholo di fate tsa wela ka raditsela dikoloi tsa batho tsa senyeha matlo a senyeha ka nete dikolo tse ding tsa batsa kwalwa ka lebaka la bothata bo ba maemo a le hodimo a neng a le mabe haholo ka mana ka Western Cape me antse a tswela pele antse a tswela pele bana ba ditshebeletso tsa bolipi ba ile ba hla ba hlokomedisa hore a tla nne a tswele pele mehe di bakatse fapaneng ka nete re ile ra bona ho ba le mehatsela e matla yo ei wa foka moya o mong Bloemfontein maobane Hey, moya o mong o matla ka tsela e makatsang ra bona dintho tsa batho di fefuwa ka nnete ka mora moya ono ha moya ono o sakanyana o ya fatshe e ntate wa hlase ramiseseng jo ayayayaya jo ai khona bobedi botle ha o ntse o tshaka ai khona nna ke nana o tena batho ka nnete tlwelang o tshaka tlwelang o tshaka ho la o batetse ehle batho ba batle batho ntse ba ba tshakela o batetse a go fukotse o tshaka fukotsa lotu maria tjena tshwene ba tla wena le bantlo ya hao ba tla wena le bantlo ya hao le dule fatshe le dule ka dintho tse futhumetse ka nnete ya go fukotse lotu le kgathatsa batho ihlile o re ha o thuli ihlile o jwalo le kgathatsa batho tloela ngo tshaka ho abata a go dule ha hao a go dule ha hao hle Eh, ke le dule mahalona. Jo, ho abata man, ho abata. Ho abata sa mofuthunyana o kuetsa ka tlung, kuetsa nna le bantlo yaka. Jele ba ntso kena ba e di ba chakile, chaka ngo bata je. Eh? Ke le fukutse ba chaka ba. Ai khona. Fumane batho se ba ipotsa rona jale le tsamaneng, o tsamane ne. O so chakile na go telele a eh. A ka nete. Fukutsang. Ke sa tsho hape fukutsang o tshaka le tshakela batho ha hulo ao bata wa bata ona jwale di dikobo di lekane rona ka lapeng ka mona yo are tshidi u bua rang ka batho ke jwalo ihlile jwalo taba yeo e jwalo bo ba mede motle re se nana ng sa tibelo me sona he re tlo se tlisetswa ke ntate moruti Srey Mafojane me ka jeno he mo mamede motle tlo se ke wa fetwa o bala lengolo la Johanne gaolo ke le shume le metse seletseng o bala timana tse pedi fela sa pele ya pele le ya bobedi me o tlo se ke wa fetwa ke molaetsa wa hai ntle le mona he mo mamede motle wa tsa ba re ntse re tsama mona di bakentse fapaneng di bekentsa o feta ntse re kopana le batho hle ba o re qoqang le bona ghetlo lena re kopane le ngwana ka bona ka Kronstadt o bata tjena o bata empa ipulela hore ke ya mane ke lo kopana le bona nka nna ka fumana thuso skepsela ibile ene le puo ya ditikanyetso ya lefapha la thuto jale ka gola o tlile ka mohopolo wa hore o na le leeto leo a lokelang ho lenka me leto lena he ke a gola o ile ana hana hore ka ha ke lefapha la thuto me leto lena ke la thuto a ka nna kopana le baetapele lefapha mona empa ka lehlonolo a kopana le rona tshebeletsong ena ya lesedi re tlo qoqa le yena ngwanenwa ka leto lena la hai me ka nnete ke a gola he ha qeta o qoqa ditaba tsa hai
o tla ke a fumane thuso ya hore leto la hai le phetahale ha re ya senelong sa tumelo Israel Mosehla mo pulusi wa ka wa phela

0: Momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Johanne kgaolo ke ya 16:6 mme re bala temana ya pele le ya bobedi fela mme ka thusa Modimo ha re e fumane bale ya ka tsela ke ena. Ke le bolelletse taba tseo le tle le seke la kgoptjwa. Ba tla le leleka masinagogeng esitana le nako ya tla eo e mong le e mong ya le bolayang a tla hloma e ka o sebeletsa Modimo. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Morena Jesu a lokisa maikutlo a barutuwa ba hae a sana le bona hobane ka motsotswana o tla ba le siyo pela bona o nka sehlopha seo a ileng a se kgetha a ba bolella hore ketelong ha sa tlohile ba tla kgoptjwa ba tla lelekwa disinagogeng ba bang ba batho ba tla ba ikgakantse e ka ba sebeletsa Modimo ba tsamaya le bona empa ba batla go ba bolaya. Ke nakong ena a ba le mosang gore leetong la bo Kreste leetong la bo Modimo go teng batho ba tsamayang e ka ba tsamaya le Morena Jesu e ka ba sebeletsa Modimo empa ha ba sebeletse Modimo ba batla go bolaya ba sebeletsa Modimo. Ke nakong ena eo a ba le mosang gore a nako e e fihlile ba seke ba makaba. E momamedi ya rategang, tshebeletso ena e kopana le nna le wena re le nakong eno ba bang ba bahlanka ba Modimo ba lelekwa ba bang ba bolaya ba bolawa gobane go teng batho ba ikgakantseng ba tsamaya le rona ba bina le rona ba rera le rona re nka gore ke ba rona ke ba Modimo empa se ba Modimo mohlomong tshebeletsena e kopana le nna le wena o re moruti ke dutse maemong a jwalo ka re o kantoro ya ka ka re o mosebetsi wa ka eo ke phelang le ena o ikgakantse ka o bala baby empa pelo ya hae ha e phuthuloga go Modimo empa mesebetsi ya hae e tlontlolla seo a se balang. E momamedi ya rategang, tshebeletso ena e kopana le nna le wena go na le batho ba ikgakantseng ka lentswe la Modimo ba ikgakantseng ka seaparo e ka ba tsamaya le Modimo a thi ba tseba ba na le merero e mebe le o seng gona go teng ba bang ba o re tsheyang le bona ba o re jang le bona empa ba na le merero e mebe ka rona ba bang ba bona ba seba ka rona ba bang ba bona ba batho bana ga ba re atametse ba re atamela ka thabo empa dipelo tsa bona di rera gore dia di rera gore ke nyaka romamina. Tshebeletsona e re kopana le bona ba jwalo empa Modimo o teng o a o lemosa gore batho ba jwalo ba tla ba teng bophelong ba gago a mogau wa Morena Jesu Kreste le rato kopana le maatla matshiso ya mogalelang di be le wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.
1: Mamedi ke metsotso e mashimamabedi le metso mehlano pele hora ya leshome. Ei, ka bomadimabe bona ngwaneso mohala ona wa hao how can he hang ukwets? Jolly, Mummy Demotle, Ach, Jolly, Neramutusa Caniti, a bonang. Kamanaka Kronstadt bona mo happy kamanaka Kronstadt hantle ditaba tsa bonang ene le taba ya hore bonang o kena sekolo kamanaka Kronstadt sekolo se bitswang Academy me o etsa grade 11 joale selemo le selemo ma grade 10 le ma grade 11 barutwana bana ba fuwa monyetla wa ho kena leetong le le bang kamanaka UK me hore o dumelwe kapa o be karolo ya leeto lena o lokela ho ngola moqoqo o hlalosang hore na ho baneng ha ona hana hore ke wena ya tshwanetseng a kgethwe hara barutwana ba bang ka ofela jale e kare ke barutwana ba ka ba mashuma mabedi le metse mine ba ileng ba kenya dikopo tsa hore ba ye ka mona ka UK me ba ngola meqoqo ya bona hore na hobaneng emong a nahana hore ke yena ya loketseng hore a kgethwe jwale nna ke bonang ke emong wa barutwana ba leshome ba ileng ba kgethwa hara bana ba mashome a mabedi le metso e mene mme ya ba kamora mono he ba ya di-interview kannete a sebetsa hantle le interviewng eno jwale kamora mo he ho kgethilwe ba bararo hodima bane ba leshome ya ba ho kgethwa ba bararo ho bana ba bararo o teng palong ya batho bao ke e mong wa bana ba bararo ba kgethilweng ba tla le ba mane UK ba tla le ba universityng ya Oxford jwale ba tla fihla ba rutwa mono he ba bontshwa le hore na dithuto di tsamaya ka tsela efeng jwale ke e mong ya neng a fumane monyetla wa hore a ye mono jwale o na re tlo ikopela thuso kwane ho lesedi hle chelete ba tle ha mona ke 26,150 rand jwale nna ke are ke ntse ke leka empahle tudi hona le mo ke haellwang teng ke ne ke batla ba nthuse ka chelete ya hore ke patale difofane a etse visa dijo le tsohle tsa tseo a tlabeng a di etsa ka mana ka UK jwale ka bo madibabe ngwaneso ha ke a mo fumana ka nnete ke yona taba ya hae ya neng a re ke tla ikopela ho mmamedi hle ba ke ba nthuse fela ke kopanye 26,150 ba ilong hore ba ka kgona jwale ha ke a kgona ho mofumana mmamedi motla o tlo nkinela matso le nna ke utlwile bohloko bane ke ngwana hle ke monyetla o sa fumanweng ke bana ka ofela bana jwale re a bona o ipabotse ka makgabane ya hae ka nnete hore a tla fumane monyetla ona le nna ka nnete ke utlwile bohloko a ke sa mofumane hore a ipuelle hore leeto lena la hae o ne a hloka eng a thuse jwang ke utlwile bohloko wa tsaya ke bohloko wena bonang ke bohloko mane ka mokgwa o tlileng ho bata ka teng Kronstadt mane ho bata o bata o bata empa wa kenella serame seno gobane o ne o tseba hore o tlo fumana thuso lesedi mone ke bohloko hlamang eo a skise askisi hle askisi impahem ha ka tsibisa hore na o batla ho thusa jwang mohlomong ke tla o fa mo mamele motla hore na ha o mothusa bonang o ka mothusa ka tsela efeng ke monyetla hle ke ngwana o batla hore le yena a ka fumane monyetla ona wa ho ya UK jwalo ka bana ba bang ba ileng bana ba ya ku a ho hle ke sono ka wena bona mo happy askisi nana a ke tsebo rena ebe ditlhophiso tsa hore re tla re mo fumane ka mohala di nyopile ha re fihla kae a ke tsebe ka nnete e re ke nke ke fete ka mana ka mabenkeleng ha ke gutla he metsole ya rona ya tsohang ba sentse ba le teng re fela ke fete mona ke a gutla
2: khotsi ya tla hakana tolo ya ho ebe o etsa jwang
3: ke my way chomi ke boloka ho feta 40% di premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetohile
2: my way insurance
3: e hlile ke se ke na le tjhelete e gutlelang ka pokothong ya ka le ntatela pe bile o fetohetse ho my way jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete eo re e sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e re ratwang ke rona
2: dipoloko tse sa
3: feletsena
4: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye we seng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo
5: ha motho a sa sebetse Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana. Bana ba tswe taolong, ho o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
1: Metswalle ya rona ya tshohang ba sentse ba tlola-tlola, ba sentse ba ya hodimo le tlase ba re thule re malalalaotswe. Hopola hle, ditaba tsena di hlophisitswe ke Rakgadi Pulane Masalwa, o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM, Enriching Minds, Enriching Lives. Ha re ke re utlwe rona ebe kajeno re ba tshwaretse, ba tshwere difeng mo mamedi motle, ba sentse ba le teng ke ba.

0: le pina e monate ka nnete. Dumela hle metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mmemathepe.
0: Bana ba ka.
1: Mmemathepe.
0: Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka ngwananyana ya neng a bitswa Selwane. Mmoho le kgwedi.
2: Mmemathepe.
0: Yes, honey.
2: Ke ipotsa ho Selwane ona se etsa eng le dina. Ka bona ba ka ho nkela le ka leo ha se a hodi.
0: Honey. A re ka mamela pali ngwana ka ka hloko. Re tla tseba tsohle hore na Selwane o kopana jwang le kgwedi. Ha re mameleng pali ena ka hloko hoba e ya qala. Selwane e ne e le ngwananyana ya neng a rata ho bina le hona ho tsheha. O ne a dula polasing le batswadi ba hae moo le nkgonwana. Selwane o ne a e so kene sekolo. Mme o ne a rata ho latela nkgonwae ha ntse a leba kwana le kwana. Le ha a ilo fepa dikgogo. Ebe jwale he o tla binela diphoofolo le hona ho tsheha. Ka nako e nngwe diphoofolo tsena le tsona di ne di tjeka moo le yena. Ha holo holo diputsanyana. Mantsibeng a mantjena ha Selwane mmoho le ba lelapa labo. Ba ntse ba e ja dijo tsa mantsibeng. Mme wa Selwane o ile a mmolella se seng.
3: Selwane. Mme. Ka mora matsatsi a malelele a phomolo ya Christmas. O tla lokela ho ya sekolong ngwanaka. Ha ke ho a bona o se o hula ho dile na.
1: Eya mme.
0: Selwane o ne a thabile haholo. O ne a thabetse hore qetello ke mona le yena o tla ithuta ho ya bala le ho ngola.
2: Ee, Selwane, re o lakaletsa mahlohonolo ka leeto lena la thuto leo le nkang.
1: O se dumelle ho kgeloswa ke metswalle e metjha o tla teana le yona mane sekolong, Selwane.
0: Mo teng hee, le bua nnete bana bana. Ke a bona hore le ntse le hola letsatsi le leng le le leng. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale thabo ena ya Selwane ile a fetela ho diphoofolo tsa mona polasing. Dintja di ile tsa hohola le ho feta. Dikgomo le tsona tsa etsa modumo o monate. Dirurubele tsa ho tanya maphelo a tsona. Mme tsa dula hodima moriri wa hae. Ha Selwane a tjeka, o ne a tenyetseha. Ho tloha letsoho le letshehadi ho ya ho le letona. Jwalo ka ha e ka, o ne a ntse a pheolwa ke moya. O ne a bina a iketlile ka lentswe la hae le bonojana. A bina mmino o iketlileng. Ka mora hore matsatsi a phomolo ya Christmas a fela, Selwane o ile a qala ho nahana ka sekolo le hore na ho tla ba jwang moo sekolong. O ne a sa rate ha mme wa hae a ka tseba hore o tshwenyehile. Empa o ile a botsa nkgono hore na sekolong ho hlile ho jwang.
4: Hei, Selwane.
1: Nkgono.
4: Sekolo ke sebaka se tsitsitseng ka tsohle ngwanaka. Ha ho nako ya ho bina le ho tjeka moo. Se teng feela ke thuto.
1: Tjhebe nkgono, seo se utlwahala se le sebe.
4: Fale ke bona hore ehlile ha o rate sekolo.
0: Selwane o ne a sa thaba. Bosiu bo etelletseng ho bulwa ha dikolo pele. Ho ne ho tjhesa haholo. Selwane o ne a sa kgone le ho robala. O ile a nanya ho ya ka ntle. Mme a fihla a dula setupung ka ntle ho lutlwa. A shebella dinaledi. Kgwedi e ne e le kgolo, e kganya ebile e le ntle. Dinaledi tsona di ne di phatsima mane hodimo marung. Selwane o ile a bua le kgwedi ena e ntle.
1: Kgwedi e ntle? E ratehang. Na o tshaba lefifi? Ke ka ho kopileng dinaledi ho dudisa moo hodimo marung. Na ke ya sekolong hosane. Ke a ipotsa hore na ho tla be ho le jwang. Na ba ka nna ba ntumella ho bina? Hona na ba tla ntumella ho tjeka?
0: Selwane o ile a hla a qala ho bina. Seo a ileng a se bona ka mora mona. Se ile sa etsa hore a pikitle mahlo ka baka la ho se kgone. Na o ne a lora kapa tjhe? Kgwedi e ne e bososela le yena. Le dinaledi jwale ke ha di tjeka ha di utlwa pina ena eo a neng a ntse a e bua. Lentswe le ile la bua ha bonojana la
3: selwane ya ratega sekolo ke sebaka se setla ho o tla ithuta dintho tse ngata ho sona ho bala le ho ngola ho tseka le ho iketsetsa metswalle e metjha empa selwane o lokela ho phomola o sa ne ke letsatsi le letle
0: selwane o ne a eso bone mohlolo o tjena o ne a lakatsa eka a ka tsosa batho bohle hore ba bone kgwedi e buang le dinaledi tse tjekang empa kgwedi ke ha e mothile
3: selwane lena ke lekolutu la rona

0: Selwane o ile a khutlela moalong wa hae. Jale moya wa hae o se o le fatshe. Kgwedi e mo tshilisitse. Ya ba o robala boroko. Nako ya ho ya sekolong ya fihla. Mme o ile a tshwara Selwane ka letsoho ha ba atamela sekolong. Selwane o ne a le sebete ka hore letsatsi leo le tla ba le letle jwalo ka a mang hobane kgwedi e mmolelletse jwalo. Bana ba bang ba ne ba ntse ba fihla mmoho le batswadi ba bona. Bohle ba ne ba thabile. Selwane jwale o ne a se a tatetse ho theha setswalle se setjha. Ka nako ya dijo tsa motsheare, Selwane o ile a ikutlwa a rata tsohle ka sekolo.
1: Ke lakatsa eka kgwedi e ka mpona hona jwale. Jale ke mona ke tlo ithuta ho bala le ho ngola. Empa hape ke tlo bina le hona ho tjeka.
0: Ka nako ya kgefutso, Selwane o ile a bina dipina tsa hae, a tjeka ho potoloha lebala la dipapadi. Mme metswalle yohle ya hae ile a tjeka mmoho le yena. Jale Selwane o ne a se a bona hore sekolo ke leihlo le leng le fapaneng. Bana ba
1: Nomatse.
0: Ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fihlang pheletsong ka teng. Ke a kgolwa hore bohle bile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlong. Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang?
1: Ke Selwane le Kgwedi Mme Matshepe.
0: Ke eng seo Selwane a neng a rata ho se etsa?
2: O ne a rata ho bina le ho tjeka Mme Matshepe.
0: Ho na le nako eo Selwane a neng a ikutlwa eka o se a thaba ho ya sekolong. Ho ne ho etsahala eng ka nako eo?
1: Nkgono o ile a mmolela hore sekolong ha ba na ho dumella masawana ao a hae a ho dula a ntse a bina le hona ho tjeka Mme Matshepe.
0: Ke eng se ileng sa kgothatsa Selwane hape ka sekolo?
2: Ke Kgwedi Dinga le Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tseo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wona o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino. O tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City
2: mme di ke monate fel e ka mo go ratang o sala ke a gola le kgetlo nena o tlo batla o sala ka da kgetlo le da ska sala bo babedi motho tsa ona le batho ba ratang o sala man Nka re wa tsena le tshile la ntlola a hle o fetwa ke monati man fetwa ke monati mamedi hopola hle tsena so hle zia khala mo San City yetsa la kala 27 kgweding e tlang ya June e ka mana ka San City Super Bowl ke mo ntho di tla beng di etsa halating me o tlo ske wa fetwa he reka ticket di tla fela ka 350 di ticket mono he nka ya ticket pro money di sentse di le teng mo medi motle hopola hle sebaka sena se setle sena le boroko o ka hlanka le lapaka o fela ya ba letswa bakeng sa mafelo a beke wa tseba o ka ba monate jwang le fihlela bohlano ho sa ganya le teng he hleleng ke di offer tsa la bohlano e hleleng ke di offer tsa la bohlano le fihlela bohlano o re moqebelo bo si uja le ho be monate sonta ha ebe o itukisetsa ho khutlela morao o bona na o tla bothabisitse lapa ka kang a ke le itukiseng he re hle re lebeng ka bona ka San City e ya go tloela nthena hao ya obisa lo batla o setse e batho ba rata o sala mme ena se mokete wa go ka sala ho ona ona e ola utla be mokete o fitileng wa selemo se fitileng batho ba neng ba tswa teng ba ne ba o kgadisa jwang jwa lo santsa ne o batla o kgadiswa hape ai khona ha re khutla bo re tlo thola re tu ha re no batla o jetsa gore na ho ne tsa halang re batla le wena o lo iponela mo mamedi motle ya ka mona he ka San City mokete kwa la mashima mabedi le metse sepileng kgoding ena e tlang di ticket ticket pro money sense di fumana ya di stationing tse fapaneng tsa SABC o ye marangrang a tsona re sentse re mane ha dintlha ka fela mono he tsa di ntho tseo kalakatsang hore o di tsebe e le shime le metse meraro metse tso ka mara hora ena ya le shime re tlo kena di tebentsa rona tsa batho ba qhodileng tlo ska ba fetwa o tlo utlwa rona ka jeno he jalo ka ha re bua le ntate ya saboneng mosebetsi wa hae hantle ntle ke eng o tlatla a qoqa le rona kwano hona mona ho le sedi FM e re fela re fete mona he re a khutla re tla be re kopana le yena
3: ha mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ke tika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona Lesedi FM. Dimul

0: Dumelang, ke ntate Thori. O mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mabedi ho fela ho le jwalo, re kena lapeng la hao re ya kokota mosebetsing mo sebetsang teng. Dumela hle, rena le wena kae kapa kae mo mametseng tshebeletso ena o le hona teng. E mong ka hara sepalangwang ngwaneso, ke a o bona hle, ho na le mo potlaketseng teng, ho na le mo potlaketseng teng. Fihla teng he, o ntse o sheba hore o tsamaya ka lebelo le tshwanetseng tsela yeno mono mo o tsamayang teng. Re kopane le ntate Kabelo Balopedi. O santsa le teng mohaleng kwano. Ntate Kabelo, dumela ntate.
2: Dumela nne tholwana.
1: Ke a phela, o phela hantle ntate Kabelo?
2: No, ke a phela, mme ke a phela mo mogatseleng yo.
1: Ei, wa bata ntate. Wa bata ka ditse ntate Balopedi, wa bata haholo fela, wa bata. Empa ke a kgola mono mo teng, o apere hantle diaparo tse futhumetseng ntate.
2: No, ke futhumetse gape ke nako ya yone,
1: ke nako ya teng ntate. Ke a dumela, ke a leboa hle, ke thabetse o bua le wena ka jeno ntate Balopedi. Mona mo re buang le batho ba qhwadileng, ke monyetla o mogolo hampe ho lona le batho ba qhwadileng ho utlwa ka ditaba tsa lona, ho qoqa dipale tsa lona. Le nna ke le tjena he, ke a natefelwa, ke ipotsa mehlaena ha eba Mantaha, ke ipotsa neng hore na o mong o tla neng Mantaha, ke kopane le batho bana ba nnang ke tlo qoqa le bona. Ho monate hampe ho nna. Ke a leboha hle, ke lebohile haholo. Jale, ha re ke re utlwa haholonyane ka wena, hore na o mang, o dula kae, o holetse kae, mohlomong re ke re utlwe ditaba tseo.
2: Okay, nna ka lebitso ke Kabelo Benjamin Balopedi. Ba ntlwaetse ka Benjamin ka Benji mona Bloemfontein mona.
1: Oh, Balopedi.
2: Ke Balopedi mme.
1: Okay, ntate.
2: Balopedi ke Motswana. Ke Motswana o ko Lehurutshikwa, North West. But ke tlile mo Thabantsho, ke sa le monyane ma. Kele ko Barkinia school, ke kadile sekolo sa ka Barkinia, ka be ka keta mono. Ya mme, ka dira dithuto tsa ka mono, ka tla University ya Freistata, ke a go dira dithuto tsa botitjhere. Ka tswa gape ka ya ko UNISA, ke a go leka go tswelela pele gape ka dithuto tsa mare ga ke a ka fetsa bo. Ke ne ke batla go dira dithuto tsa social work, ba sokolanyana ka dintho tsa teng, mare ba ile ba nkutlwisetsa moragonyana ba re ba tla lokisa ditaba tsa eo go le ke loke. But then ka bokhutshwanyane fela ka nna ka elwalo ke gotse mo Thabantsho sentle-sentle. And then ke le motho e tife gagolo mo di-sports-ong, ke di dirile di-sports-o ka mofutanka ka go farologana ga tsone. Then le mo di-choir-eng wa itse ge rona difoforotumile ka diliki ka go bina.
1: We be a joadna. Ay, ntate Kabelo, rona batho ba sa bone re tume ka o bina. Ene boholo jalo ga o tsho jalo, ke a hopola jalo batho ba bangata o ke ba tsebang ba sa bone ba bina mane.
2: Mare nna sente ya ka sentle-sentle. Okay, before that ke tlhagetse mo lelapeng la batho ba ba nang le bokoa bo ba matlho ba bofofu. Ntate re nkile mo go ene ntho ena, mare o na le partially blind, ke re bueleng that ke lefutso. Re bana ba tsheletseng ba e leng gore ba nang le bothata bo ba matlho mo lelapeng. But then e be nna gore nna mo gare ga bone kao fela e be ke sa bone totally. Mare ga ke a tlhaga ke sa bone gago totally, ke ntse ke bonanyana mare. Mare he tu tu teng ke rata ga golo nna ke le ka thabela mo bophelong ba ka ke ne ka ba le di friend tsa di deaf tsa batho ba ba sa tlhokeng ba sa bui ka ithuta puo yena ya bone la metholwana yena yo it was so exciting but he ka ba ne le ke ngaka ditse gore ana go nngwe ke ka be ke ne mane le nna ke ba thusang mo di ntseng ngata ye di pono ya fela ya no ke ya bua le bone ba re bana le go ikutlisa botlhoko because some one try to ke bona nyana ke ya ne ha ke sa tlhole ke bona tena ke ntse hey a ke sa bona mna ha ke bua le wena ke sa matsoho ana ke a bo se a potlile
1: I could.
2: So, abang makan lau tau muna jam muna kira kita mula. Mare he, kisutu kisang kami kibira one to one communication ni lebole. Mare, kosang kami huli di mana because hubungi mah hubone ho amaya lau raja babon. But he, ya, bajualu he. And then ka tsela ka kile ka sebetsa ka se ke tlile nna mo sebetsi ko Thabang sekolong se go sa adult o di tshimologo sa di sa di adult life go pulimo le ke ba ruta ke ba thusa ka life orientation gore batho bana ba ikamogele ba tsebe go iphedisa malapeng le magaeng a bone mone le community at large ba bona ke sebeditse mo ke le one of the facilitators but then ke ka 2014 ke ga ke tla go tlala go sebetsa mo SAPS mo Blackfish
1: ka 2014. Ee. Jale mona mo mosebetsi ona wa hawa hona jwale o sebetsang. Mosebetsi wa hawa letsatsi ka leng o tsamaya jwang?
2: Yo. Ke sebeditse ke le a switchboard operator ke sebetsa ka phone. Ee. And then the way to hala kere ya no technology ya trade all the time. So ke go hile mono ke ka mo admin block ka mona ka mo registry office le ka mona ai ba ntshwere hantle ka mona ke tuta mosebetsi wa go sebetsa ka di file ya lo re lokise bo mme ba registry ka mona ai ba ntshwere monate
1: e ba ntshwere hantle ke o tla o bua hore bo mme ba ntshwere hantle ka bo re ka dit wa tsaba ha ona ntwe tabisang jwalo ka ha o thabile mosebetsi mo ha o ntate kabelo hobane boholo ba nako re boqeta mosebetsing jola ha o ka iphumana o le mosebetsing pelo ya hao e na le mafito sa thaba ha ho monate ha ho monate jale ke thabela ho utlwa ka nnete ka mo o buang ka teng o tletse ditsheo fela ho sena se bontsha hore pelo ya hao e dula e thabile le mona mo o tshwang hore a ke sebetsa teng wa utlwa hala hore o thabetse mosebetsi ona mme ha o thabela mosebetsi o tlo etsa hantle ka bogabane bo makatsang re ya leboga ka nnete ka seo jale ha re ke re shebe fela ntate kabelo hore na ebe mohlomong mosebetsing ona ha ha o no qala o laba le dipepetso tse itseng mohlomong re ke rute go nna e bandi di bile teng e bile di feng nna le wena re ka phela mo ba ne re bo re bo mmadi tshwana le bo ra ditshwana jale ke bona e ka re ka phela monate le wena
2: ndate eh ke tsena go mane ke
1: ra ke mmadi tshwana mme eh ya
2: ndate eh allo di tetetso tsone di dingata day to day tsone di ding tsa tle tshaba le le dikela mara ha ke nke ke tsala ke tsena mo yo ha ke di ne ke tshwile pele man ke fila ke sa mogela se ga ke re mare ha o kena motsebetsi mang le mang o tshofile motsebetsi wa gagwe gore a tla a ka tloga tle go nkela motsebetsi ka bojwang wa ba and o mongwe motho o tla tse go go tlhokala la lwana fela a go semtsiritse itseng are but ke tsiritse wa ha o ipepe ya bana mara hantle hantle mo o mongwe tla tla tla go go commanda ke nna commanda ra ha go bona he ke bana o ipepe mara hantle hantle ke commandi wa ke mang ke wela ka tsa mang hantle hantle ka mona e e na go nwe a ke re ke tlile go switch botong kwa na go di fitseng ene he back road to at large ile inka di kholo ka ofela ka feta tsa SAPS ofela so ka nne le di number tsa bone o tsebe eng o mongwe wa kena o jeta hore ke kopa nomoro itseng tshitisetse ko ente ke ke sale motho mona ntle motho tsenyela a ba re o no ba tla mmu
1: awo
2: awo o ba go jetse ena go jetse gore ne go ntse go na le mamang o nna se letsa mo na sa sokodisi wena o tla ka ntwa ha o tlo re sokodisa mo wa bona dintse tse di but ke tla ya go ithuta mofuta ya batho gore batho gona le batho ba ba amogelang ka speed gona le ba ile gore they want ba go amogela ka pelenyana ba go tlwaetse ba go fidise at home mare go na le bano ba batla reng go wena ngwaneso ke yone mokgwa mosebetsio itlwaetse maemo ka go farologana ka go farologana up until I get used to ka tseba gore okay batho bana le mekgwa e fapafapaneng ya go amogela batho kapo ya go tlhagisa maikutlo a bone bo bophelong therefore I yabe ke setse ke tseba gore okay ha o batla go ba le letsatsi le monate bo bophelong ba gago o tlamegile wena o tlale ka gore o etseng a o tsoga go seng ore modimo o nne le smile tlhola o bua mme tholwana ore give yourself a smile o nne le smile pele go wena and then ha wena o thabile go raya gore letsatsi la gago le tla ba monate ga gona next se se tla go sekisa mo bophelong jaanong go manela dikeletso tsa lona le tsa botsamaisi ba ka ka mona ba ntse ba nthi ba ba nthusa gore e-e ka kwa tanta ke o tsana hantle tsana hantle ai then ai ke bithebelele fela
1: ba ke monate jwae a o re le bontate jale ha re ke re shebe jale ka ha uno bua kwa no bua ka taba ya hore jale technology se le teng e kene ya sebediswa jale o nahana hore wena mosebetsing ona wa hao ke mogwa o feng mohlomong wa technology o thusang hore o etse mosebetsi wa hao hantle
2: netolwana tsena le assisted devices and di thusa kana ba di tsang ka sotho di ntse di re thusa jwalo ka nna le di computers, ke na le motšhini o wa technology o keneng jena wa braille. E leng gore ke kgona gore ga ntse ke ngola mo kapo nako nngwe ga ke sa kgone gore ke ka ngola, ke a kgona go recorda audio ya ka le wena, and then later on re translatela to a braille. So, and then when I did computer, when I jana bank in editor system, a computer, a long hore, it's connected to the internet, by the JAWS, which is a speech server assistant, who is a service more the computer. So, I give it to the NFLA, directly is a computer. Ke a kgona go berekisa phone e tsetsa di touch tsena jwa ka ke bua le wena le wona ke bua mo go yone then ya ke di tshetse tse leng gore ba tswelela pele as lefapha go amogela batho ka di disability ya bone fapa-fapaneng gore ba re reach out kgone le rona re amogelege mo community.
1: Ke taba sa botlhokwa ntate, ha re qetela fela ntate Kabelo Balopedi, ebe o ka reng mohlomong ka kakaretso fela go batho ba rona ba sa boneng ka nako nngwe motho a ba a nagane gore ga a sana menyetla e meng eo a ka kenang go yona e ka ntshetsang bophelo ba gae pele, o ka lakatsa goreng?
2: Hey, metulona ke a ke kopane le bone batho ba mofutentseng jalo. Ke a lakatsa gore batho ba rona ba ba sa boneng sa ntlha fela. Simolola o ipe gaufinyana le mmopi wa gago e leng Jehova Modimo. Ga o ka ipaya hantle fela gore Modimo ke ene a tsebang go tswa le go kena ga gago, o bo o kopa gore o ikamogele, o mokope Modimo re ke amogele maemo a ke leng mo go one mme ke tswelele pele ka one, gobane ke a kgona go tsamaya, ke a kgona go tshwara, ke matlho fela a lentsi ko a sa boneng. Therefore tse dingata tsena o tla di fenya ga o ikamogetse mmetholwana, because batho ba bangata ba nagana gore ga o sa bone ga go sana bophelo. And bo bongata bophelo, because o kgona go jaefa, o kgona go bina, o kgona go tshwara batho, o kgona go tsamaya. Go monate mmetholwana, go monate. Ke show kae ka go kgopolanyana sa mmoe mo dikopanong tsa lesedi ga le tsile mona, nne ke tsamaya ka ntla tsena e black show e kgolo tsena. I used to walk around to batho ba bangata mo Bloemfontein ba ntse ba ka yone, ga se le wane o ne a tsamaya ka ntla wa ba. Di dingata dintho tse di re assistang, and ntho e nngwe e kgolo mmetholwana ke gore batho o seka wa utlwa botlhoko ga kalokalo ga motho a bua a re yo a gašeng ga a bone wa e bone, maare ke lefoko le lebe leo mo go rona ga motho a ntse a re a gašeng. Ee, tla fela mo pele ga kompotse ntateng ka go thusa ka porotsea wa bone, and then re ithute le rona batho ba sa boneng go bua ga o na le kgatelelo ya maikutlo, ga o nna le something se se sa go duleng gantle go tlosa kgatelelo ya maikutlo go wena, o fumane o kula, o nna le depression le stress, bua. Batla motho gaufinyana o bue, o bue le ena, o bue bothata ba gago ka o fela tseno re ka di-solve.
1: Hei, ke lebohile gotlhe ntate Kabelo go buisana le wena kwane go le Sedi FM. Hei, o tla bua le nna mane ha monate mane, wa tsaya ka fumana motho a tshwanang le nna. Ao, ke a leboha ntate.
2: Mmetholwana, ke be ke batla go kopa go fetisa ntlhonyana fela e ke lebetseng go etsho mona. Re nna le di-challenges rona batho ba ba sa bone.
1: Wa tseba ke re ke tle ke nako ya rona e se e rotlile ntate, ke tla bua le wena ka thoko ka ma ke kutlwa rona ntlha tse dingwe ke di feng. Ke lebohile ntate wa ka, ga se mohem. Ee, o tla bua monate ntate Kabelo. ntate kabelo balopedi tshebeletso ke ya gao ya lesedi metso se o dula gantle o e mashome a mabedi le metso mehlano pele gorra ya lesome le motsomong o ntse mametse e itlhabolole ke lesedi FM re tle re nke pina mo mamedi motle e tla ka langa mavoso mvula me hopolatlhe re na le taba eo re tlang we tshotlha le wena gagolo ga o le motho ya hirileng le hirile le le bangata ee lesotho kwa nene re re batho ba hirile maplateng ee maplateng a mme mamang ga tseba mono ke ba hiri ba bangata fela ba dula sebakeng se le seng jale re bua ka bohiri ba mofuta ono mo le dulang le le bangata gore na ebe ke melao efeng e o naganang gore e lokela gore e behwe dibakeng tse jalo mo batho ba hirileng ba le bangata gore mohlomong re seke ra sitisana gobane ka nnete o tla fumana gore go na le ntho tse ngata tse e tsagalang mo batho ba hirileng ba le bangata ga e ba o dula bodulong ba mofuta ono o nagana ke melao e feng e lokelang gore e tle e bewe mme e tle e sebetse dibakeng tsa mofuta ono molemong wa lona botlhe batho ba dulang sebakeng seno nomoro ya ka mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 kapa o ka romela voice note ka 079 758 5066 079 758 5066 ke mo o ka romelang voice note ya gauteng e re nke pina re tla re tlo kena ditebentsela

0: Ibangu nana uru keke wa kgona o lefella lekgwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mamedi ke sentse ke tlonka mohala wa hao 086 000 3084 086 000 3084, ke nomoro ya ka ya mohala. Hopolahle ke itse re bua ka dibaka tsena tsa Khiro mo o tla fumana hore le hirile le dula sebakeng se le seng le le bangata. O nahana ke melao efeng e lokelang hore e bewe mme ebile e kengwe tshebetsong gore kaofela ga lona melao ena e tle e le sebeletse mona sebakeng seo le dulang go sona le le bangata le hirile. 086 000 3084, go ya ka wena ga e ba motlhomong o iphumana le wena o dula sebakeng sa mofuta oo, o bona eng e etsang gore o nagana gore a kgona e ka re ka ba le molao mona o reng tjena o reng tjena o reng tjena, mme molao ona o ka re thusa gagolo re le bahiri sebakeng sena mo rehileng re hirileng re le bangata teng. Lesedi FM, dumela.
3: Ee, la tshole.
2: Dumela ntate.
3: Ga o monate se ke mo rena rantsheba ka mona ka Tshikwana ho Hoopstad.
2: Ga itse di yake.
3: Tshole ga ngata ke setsa ka mona ka Kimale ene ka ba 8 ka ra jarte mo ge hirileng teng. Bothata ga re patale tšhelete e lekanang ho hang. Dirumo di a le la fela re sa go le ka dikelong, dirumo di a lekana, ba shebisa motlakase o lekanang, empa bothata o mane masters se mane ga re patele tšhelete e lekanang. Ga o ka ba le molao wa rona batho botlhe akere ba sheta ka rona dirumo golo bo kae bulolo lo kae, empa gona ka ra rumo tsa rona kapa ke rumo tse lekanang, empa masters se mono o na le leme la gore ba bangwe ba patala bokana, ba bangwe ba patala bokana. Jale ga o ka ba le molao wa gore gona le dula le le bakae kapo o dula rumo ye kae, patalang ka o lekana ka gore o jarete le rumo ka gore wena thusa.
2: Ai, e utlwagala kgaitsedi yaka, e utlwagala.
3: Baboneti ya re tsale ba ba patala le se ba patala mo e le dipotsena bothata keng.
2: Empa le
3: o le masterse ga ona ona ga ona karabo e tlhayang, ba bone ke favor.
2: Ai, e tlhakile ngwaneso, e tlhakile.
3: Jale
2: ka mantswe a mangwe wena o bua ka taba ya molao o e leng gore o lebisa go mastense, o mastense a tlameyang gore a be le molao wa gore kao fela lona le patele ka o tshwana gobane dikamore di a lekana.
3: Dikamore di a lekana, o tla tswa fela naka gore kamore o na le eng na le emare, empa ga kamore di lekana di dula mo jarateng le se di sa motlakase le se saneke ga o be le molao gone patalang ka o lekana.
2: Ae, ho lokile ntate wa ka, ke lebohile haholo. Empa he bahiri ba bang ba o hirile le bona le dulang sebakeng se le seng moo, ha hona ditletlebo ka wena kapa ka bona?
3: Bonete ya ona botse, empa fela le bohlaswa mona le mane ba kolomakethula ba reke dikano ba monga jarteele ele e thatanyana pele ke bohlaswa fela ka jarteng.
2: Kgaitsedi ka, ke lebohile. Lesedi FM, dumel. Mamedi, dumel. Hello.
4: Me kae ngwana mme?
2: Ke teng le kae ntate?
4: Pele man thulse nna ke ka mona ka sekunda ka mona ka embaleng ke mara ha ya ke re tsivale kwa nana jwale ka mona na ke le batla mosebetsi mo re le re rena le site hape ka mo bothata ba ka bo tina le bona thuli ke le batla le rata re kopane re le about maybe ya ka ba 20 ka di romitse se mona na kofela tabe kholo fola ke le batla le rata yo thulse ai le rata ke lona bothata mo itareng e ka re fela ga e le gore o fitlha fela poleke ge ke bue gore mo ntho ya pele ga ke batle le rata because of now go na le mo o batlang peace of mind ke sontaga ke batla mamela radio ga o kgone motho o emeletse ka pele one every day tsele tsa kwanana gae aish e batla impatjela botshata because of o le ka gore o accommodate mara ai itse ona
2: ka tsatsa
4: na ke ha a ke ha nore botlhaso ke bo bona e ha re tswane re le batho ke ba bang batla ka botlhaso ba itseng ba itseng and then mo motho iphela mo motho mara e ke nang le botshata ba yona gore maikutlo a batho mo ile reng ha o letsetse wena ke ntshulu o le letsetsa jwa le rona rena ra gore batho ba mamela tinetse tsa ha le batho la lerata ke lona fela le internet off
2: jwa le a ere ke botsa mana gaitsile ka mas nantsa o dula mo jarteng le lona kapa li o li le bang le ba hirife
4: rona rona monana ba ke ntwe ka reng ba ba sile rona fela ke ke rona re ya re ba mfela ena ha yo monana and then jwa le batla le ba ntse ke ba hore ha se bo le ha bonolo mo go pana le yena ke bona ka company ya rona ke yona fela e mo romelang hore a tsoka ke mmona le mona lo re ke bona fela o tla ga re service ye fa yena sa na ta mo lo go ka gona mmona o gona o ntse dikitse botedi ntse ntse
2: ke le kitchening ke tlo po
4: ke ke calculation ke ka imbalent ke ka imbalent
2: ke calculation
4: ke calculation
2: ha bana tabale le gata ba re ke
4: le kitchening tsholse ba le gata ba le thabetse mara re le botlhata gore ga dina botlhata lona nako nngwe o na le mo o batlang piece of you o batlang wena o batla ana gape ne ke sena botlhata mo e le goreng ba letsa pineke lore e pina tsa teng tsholse yo koro
2: e tlhakile gaetsedi aka ke le buile e tlhakile ngwaneso le sadi dumele
5: dumele methule le kae
2: re teng le kae ntate
5: bua le tumelo selo mona
2: ei
5: nna ne ke ikopela fela go khiro monana a kire re sebedisa gate lengwe e mong le mong o na le senotlolo sa gae motlho mong thule o tlo ntšhakela ke teng ka mone ka romong ntse ke bua le thule thuni monana ke itse ga keo so ga motho e mong a tswa a bula gate a seka dumela motho eo go kena go gane
2: ke a e bone ntho o itshong ee mongwe o tsatsela ga o a mo bulela ka khoutu ya gago empa o tsatsela a kenang a ba sa itatlhela le ene
5: ga motho itatlhela fela a tlhagale gore ga ba tshwanela o kena la ntsampone tse ke le teng
2: nke utlwa gantle ga itseng le yaka ke utlwa gantle ke a utlwa ke a leboa ngwaneso le sadi FM dumela
6: dumela my darling
2: my darling dumela o phela gantle
6: ke phetse ka moga o phetse jang my darling
2: ke teng
6: ua le nne mmini mo nako gwa start
2: ee ya mam
6: nna thule ne ke ka thabela my darling ne nka thabela ge kere nna nkile ka dula maemong a jwalo kile ka dula maemong a jwalo re ne re le bahlano jareteng empa thule wena my darling le ra bui ne re buisana ke tlile mogao mare ra buisana ka lerata e le rona batho ba dulang moo re buisana ka lerata re buisana ka toilete re buisana ka jarete gore jarete re ikhipe ka tsela e jwang and e la re sebeletsa haholo my darling ntho eo go fitlhela o molo o mong a fumana ma a yang teng ntlo eo e ne kara ke ya rona ga se monga yona ga a na sitlhe o ne a ipetsa sefuba o ne o ka etsa lerata mare ka nako e rebe o na le baeti iketseditse party ya gago ka mane ka nako e re beelaneng ga e sa neo ntho eo ya fela go tloga mo a re batla go thaba ne re etsa pati re le jalo batho ba jareteng mooge e ba re thabang go fitlhela nako e itseng re seke ra setisa bagaisane ba bangwe kore re la ka phela ga monate he ke bona e le tsona ntho tse tlhokagalang tseno ke a leboa my darling
2: ke lebile my darling tsatsi le monate
6: tsatsi le monate dali dali
2: goodbye
6: bye
2: dali dali wa asema he babedi re ke fete mabenkeleng ke tlo bona hore na di voice note di teng ka kwano le bona re ke rutlo hore na ba ikutlwa jwang ka taba ena
7: bohloko ba o lahlehelwa ke moratu wa ha se papa hat clientele e kushisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: Re ke utlwe mohlomong re na le di-voice note kwano mabapi le taba ena e re ntseng re tshohla le wena momamedi ha re utlwe.
8: Ke bona pele ka tsholana ai ai le nna ke lagala ga ta le rata yo a ke na ipolela na ke ma no ke di la kae ba bo le rata le ka ka ba iwa mola wa ge o letse ho tloa kana koma o fitela kana koma ke le le rata la mo ne ke la bo sibili mo tsia o sibili mo tsia ga mo tlhaletse go loi a eme pola gate a letse a bule di fesere ka ofela go letse volume ka ofela a khona ye le ga tla na ha
9: o be di bo kopale tshubela tshubela tshubela le sebo a city ba hlotse ka ra thanda ka ha tle back ba o lutile ba ntse ke kopa ho ikopela ke re happy birthday tata Modimo a ge be
2: mogotsi wena wa tata butle e re re bone e mong o reng yena o tatile ha iso be di kopo hleme darling
9: tumela as to lead melan to le baby tabatsa ni ho mo di thata na neng ka thabela hore ho ka ba le molao o ba nna le batho ba reng ha ba tswa ho seng ba tswile ho seng pele ho wena o tshwana ho mo fiela ka pela ntlo ya hae fela o fiela ka pela ntlo ya hae fela jwale na neng ka thabela ho ka ba le molao o reng re tshintshisane at least to the house ye tswe wena charity ka ofela ke same tla ba nna ga jwa ho se ke se ba tsama ka fa ba re ntho ya hore e mole mo a se ka pela ntlo ha a ke ke in bo ka ka ni
10: hi medruli ei hi hi hi hi hi e mela ya bo mastense a ke go pa ba mo hlokala ni jo medruli ai khona mela ya bo mastense e bo hale batho ba ai khona a motho tla bo tsa ga ke a tsiba ke gore motho wa ha o kae ska nna ka bona ntho fa pa fa pa ngetsana mo ba mena le bo masten se bo hala mwana mme a khona a nna ke no khona wa u etsa ga se ka naba yo mela bo masten sa ikhona ke yona bothata baka
8: ai khona a se tuli nana ke bua ga engwe ke na taba ke na ke ai ga ga u hiri le mono ara go di fera monga tenga ba rena o batla chalete ya hore ne ya go wentse ntlo ha e be feila mare na kwela ka ofela tsa sa e batle ene wena o thotse ntlo ha ile feila mare na ntho yo na e molao nyo ya go a tlo tabata deposit mare na kono kena sa batle deposit tsa chalete yo
11: tuli dumela o wa le mare ya mkwena ka 18 bel tuli ba yidi ba hlopa nna ke bua jalo ka masten ba hlopa ba hiri ba rata le rata ga o ba galemela ba ya kwata o ntse o ba file melao ei ntso ba file melao mme wa ka batho ba ba tshwenya bao ke ke re ka reng ka ba le tšhelete le nna kereke ntlo engwe ke ba sie ba le bambo ba sale ba etsetsana le rata ba le banga selo nna kgwedi fela ke thola tšhelete yo tudi batho ba tshwenya bao le rata lona ke yona number one e tlhopane ke esele le rata motho a batlo go a patala ke botse go na o patala le rata kapa o patala bodulo yo tuli
2: yo ai
12: yo o tuli ai rona mo re dulang teng o monate ho quiet ha ona stress botata fela ke toilet yo bo me re dulang le bona ai ha ba tutlina toilet ba ba tlo fiela le bala mara he ho monate nnete ha hona lerata ho kwaiti kuri ga nahanelana nnete ka ntle ga nahanelana ene le masten wa rona ha se motho a hlopha next ke le bo austuli ke matisetso ka mona ka kakatlehung
13: ila austulo ana le kae ei batho ba batsho ba lerata lerata ande le tena go lerata le nna ke no ipolelela go ke mantanko thule le maneile
11: yojo tholwana hai taba mohiro yona e bima ngwaneso a golo especially motlakase mmo nna ne ke bona kore ke nagana goga gaono ka ba jwang ga ba ka etsetsa emo le emo box hai o tla fumana gore ke lethathama fela la ntlo eno e telele fela e mo le mong dula ka kamogenyane mara jwale box one and ba bangwe ba sebedisa motlakase go feta ba bangwe ana ka bua ka taba motlakase gore e mo le mong one ga o nokana kgonala e mo le mong a be le box ga ya motlakase qabang ya motlakase le toilete kopanelwang aa
14: stule dumela bua le mmathapelo ka holomisa ai nna ke mastende austule ai nna jarete yaka e thotse jale bothata ko go revele ke ka seka mmeo atšho ga o ba galemela gore ba ya rasa ba ya kwata o mongtlatswa toilete o ya kwata ai nna gae ga ka go thotse mma mangwane thule
2: mamedi hei ai ke mathata ka nnete wa utlwa a tlhaka ka mona le ka mona le mastensele na ona le sello sa hai ka mona yaano empa he mo mamedi motle nna nkanka ena ya mailing a eletsa gore rona ka borona batho ba dulang sebakeng seno re le ra tshwara kopano gore na re kalakatsa ga go ka ba jwang mona mo re dulang teng wa utlwa gore ka mokgwa re dulang ga monate ka teng ebile e mong le mong ya tswang o tswa a sana le gagae malo ma yang teng ka mokgwa re dutseng ga monate ka teng khirong ena gobane re ile ra tshwara kopano ke nana e ka le thusa mane a ke le duleng fatshe le le bahiri mono le ke le bue ka dintho tseo le naganang gore di ka etsa gore le dule dibakeng tseno tseo le dulang ga tsona ga monate ka kgotso mane go sena ditletlebo ee a etsang phoso wa tsebo gore ae ntho ene e ke etsang ba bangwe ga ba e rate mme re dumelelane ka gore ka gore e ka letswela molemo ka o fela ga lona mamedi re ya ditabeng tsa gora ya leshomele motsomong e re renke treso le aka Mount Everest.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.

0: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Wa metsi puleng phaofolo mama a tipejana ho mona kile ka ofa mosa nomkita. Tshebeletso ena ya lesedi haiba o ketse ka tsatsi la hao la tsono e re kietse letsatsi la hao e be letsatsi hara matsatsi. 086-000-3084. Kitikile jwang letsatsi la bomme maobane hle bomme le kitikile jwang hle dumelang dumelang bomme ka ofena dumelang le kitikile hantle ke kgola le kitikile hantle ka nnete bana ba le thabisa. Ka letsatsi la bomme maobane le ha o no bata empa he ke a tshepa le kitikile hantle ba le file dimpho ba di fumaneng ba sa di fumana se ke la utlwa bohloko hle kana ko ngwe dilemo ha di tle ka o tshwana tse ba hle dilemo ha di tle ka o tshwana kana ko ngwe o tla bo e lebelletse e be le hore motho enwa e o e lebelletseng mpho ho tswa ho yena o fumane hore ka nnete ditaba tsa haetsa ditšhelete ha di a ema hantle le mong sena. Jane ska mong ka kapilo hle ska mo kwatela ha sa o rekela litho le mong sena dilemo ha ditle ka o tswana ka nete o tla loka re ya leboha hle re ya leboha ha ile mona le kitikile handle ke bone le dikerekentse fapaneng ka nete ho no ho tshwere letsatsi le letle la bomme ba bang ba lahla ba letshware ka moqebelo ba bang maobane ka sontaha le sebeditse handle ke a tshepa le lona dikerekeng tsa lona mono ha ebe kgotso hle ho ya pele. E ya be khotso ya pele ho nobe monate jo lofela bontate le lona la lona le ya tla letsatsi ho tla nne ho be jo lofela tla nne ho be jo lofela re ya le bohahle iri re utlo rena ke mang ya ke tikang tsatsi la haile tsalo ka jeno 086-000-3084 le sadia fam dimen
2: hallo metulana
1: dimela meleke
2: ke mama ke teng ke mama ho ka la botsa
1: e ya me
2: Kikitika hufani uton tsarele huba hufani kitare kile juan kilo khalifielo kipa honu umamela metolwana.
1: Oh, ure kisa mafielo mkhozi kapa wikietze za wena?
2: Kia waha, kia ruke, kia rekise. Kikupela li mkhulu mama kote ka mule ka tinusaka, tinusaka zonke rea kitika liena hufani ka jitwelo ufu. Kime mhulu etang 97, mi mama kote.
1: Eh, ya mme.
2: Ke re ikopela mdimo khotso a re se matla a re baba la re etse hante re gulele bana ba rona e o di le kgubuleo
1: eh ya hle dilemo tse ka lo ka nnete ke tsa pallo mme
2: eh mara o rata dibitso la ha ha bo hore ke dineo gona le le le ntheku o thwa ke mofela o ka o ntse le mofela mama o dineo mo sena ha mo sena na baba la le sekolo mmo ke a kopela maqhubu a ka ke a le bo athulwana mudimo khotswa o etse hantle ka mohau
1: thank you make le buile kgwebo ya hao ya mafielo le yona etsa mae hantle o dula kae ha le buitse o dula kae
2: ke dula ka la botsho mo extension six
1: oh villiers jo le wa rekisetsa kae mafielo a la peng kapa ho na le mo ya manteng
2: ke ya mamo le holong ka mholo o ketela mwa bana
1: eh
2: Eh chalete ding he re a phila he mo metlwana ke a tikile kwa mofane halala tsala go tsalala
1: halala mme bye bye
2: bye thank you
1: bye bye mami thank you hle a o nna ke le sedi dumela
3: le kae metlwana
1: a re tle kae
3: ke khotso
1: eh ntate
3: eh ke ntate khumalo ka mona ka concert ka mo
1: eh
3: mme mme ma makhumalo wa bezea ka chikulena o tsa dilimo tsenga tanga tanga ma thulwa ke molakaletsa mahlonono go a ntsha ga ntlo ya pele ka o sa feeling ke a leboha
1: ntate ke lebile utla
3: ke a leboha
1: ha se mo he bye bye
3: ba
1: le sadi dumela
4: tuli
1: halo me
4: le kai
1: ha mo nate le kai me
4: ha mo nate tuli hle ke mo le le keng ka mona ka go de port no a le sonono tshili sheka tsindima go hola fetbone ya ka le sono le die o mane din fanteng tshili she ke re ngwana mosenyana tiba go mama o rata ka lagato le lekana kana ke re a hole se tshili a be le khelete ya di mudima mo sono fa tshe a tiba go mme wa yo mogata ke mo kopela ka a di tsa tshili nna di tshili ke a leboga
1: ke le bile mme tsatsi le monate thank you bye bye
4: thank you tuli bye
1: bye bye bye bye re fite mabinkele
5: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Re ke re utlwe ba rometseng melaetsa ya bona hore na ke mang ya ketekang ka jeno e re ketse tjena mo mamedi re utlwe hore na ke mang ya ketekang.
6: DJ Yaka, DJ Yaka. Ke khuse wa le santa wana ka mona ka mo fetu ka mona ngwana mme bo pelo mo tsana kana le mmeleng tate ka tuli nna mme ne
1: ona hasi wa le tsatsi la tsolo ka nne taski se ski se re le ke mana
7: tuli ha mona tele ka e tuli tholwana mona ke kopa ho kopela re ya betswe hlaole ka moka Bloemfontein ke kopele le Zandile Vavani wa birthday ya ka 15 re sokola ho kena thuli ke re a hole o kopelwa ke maphello hlaole ba kopelwa ke maphello hlaole ka mona ka di plasing tsa di Vestdorpo ya lebo wa tholwana
8: tumela thuli baby ka zene ho hola pinki mahlatsi ka mona ka Botshabile ho hola le malfetsane mpesi ka mana ka Kloko leng ba hole ba bone tse ngata ngata ke nani se ka khotsong Botshabile thank you
9: Hello thuli nna ke a kena ka tsela ka jeno ke a hola thuli ke tsale motse mashumi a tsiletse le metse mo putso ho wa le ntate mo le fika mona ka Fosloras ke ikutlwa ka tsela ka jeno ana o tla kutlwa ntate mo le fika mogadi Fosloras
1: Hola hleng ntate mo le fi tsatsile mona tla tswa lo ka mo ka Fosloras
10: Aus tulana o go go kopela bohle ba holang ka jeno ke re ba hole ba bode di le motse ngata ngata fela ba kopela ke malofadi Steven Nyele le go tsong Botshabile ke a leboa
11: Hi hi Tuli baby ke hudi sa madi ya ka se hole ke re madi ya ka e se hole a hole ana le chalete e ngata ke se foga se thole ka mona ka Senegal Hi Tuli baby ke hudisa madi ya ka se hole ke ra madi ya ka se hole a hole ane le chelete e tsoga se thole ka mona ka Senegal
1: oh mes fora rumetse tsanga ta mogotsi ke a leboa
6: tuli kwiza wa le sandawana kwiza wa le sandawana ka mama fubetu ke kopela bana ba latelang banana ke lerato motshwenegi ba junior re tlo ba langi noma Ba kopela ke khuja wa lesanda wana ka mona ka mafilu ka mona maithuli.
1: Ke lebile hle kgaitsele motho. Thuli ke a hola hle ka jeno manyo. Ke nna mojabeng nosi. Ke dula ka mona ka Thembisa. Ke qeta dilemo tse ngata ngata. Mojabeng nosi hola ngwaneso bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Ka jeno ho hola molefi mokatsane ka mona ka Henneman le menene ntshodu ka mona ka Botshabile. Ke makabelo ya leng ka mona ka Welkom ya reng ba hole hle ba bone dilemo tse ding tse ngata ngata a temong hape ya holang tools ka jeno ke kopela mme waka wa hola ka jeno ke Mathabiso kwa lepe o hola lempolokeng Setilwane ka mona ka Ngwathe Edenville ba kopelwa ke Lucky kwa lepe ya reng tsatsi le monate la tswalo go bona hle ba be le letsatsi le monate nati nati ke rata ho kopela motswalle wa ka yena ke a sponsor Ramatsa o ne a hola maobane tshwarelo hle ha ile hona ke kenyang ke re happy birthday hle a hola a bona dilemo tse ding tse ngata ngata yena o kopelwa ke Susan Nchichi ka mana ka Bloemfontein a re a hola hole a bona dilemo tse ding tse ngata ngata ho thuka mana ka Ferger de Flay a be le letsatsi le monate metsotso e dula hantle ho ya mashoma a mabedi le metso e meraro ka mora hora ya leshome le motsomong le Lesedi FM dumela
2: hai tuli
1: hai ntate
2: ke shapwela
1: ha monate
2: a o ke rata a fihla moo a bore ke re Mofokeng nini makamu o ka ntalently
12: ke re makamo a hola bo letsedintse ngata a tse ba se ka bohlale ba hai empa ke ka mohau ba tshiwa le khosi le ratswa
1: thank you khetsedi ak
12: a re ka ofisi
1: hello ndate ke pitse hantle wena
13: ka mohau so o kore kere ngate mali se tsane pe wa hola ka tloko le ene ka mo o hola le pitse mahlatsi ka mane ka bo fadi ke re khapha pe mahlo ona bolo ke go tsentse di batle
1: Thank you, Khaitse Diaka Kialibuwa. Wao katela, dumela.
14: Morning, Thuli.
1: Hello, me.
14: Okay, baby.
1: Ke pitso, pitso hantle.
14: Hamo na tuyo, ndo sasa kamisi Thulwane.
1: Hey, wabata, wabata, Themba Thulwane.
14: Otule kisi tsaba. Nakhe ni kati Themba Thulwane, nakasara mazikia matanaka.
1: Hey.
14: Nakhe ni uchi kisa wana huu.
1: Wabata, wani sikina kwa eti ngetla ring.
14: I'm going to give one hour to my pony. First, one hour to my pony. The bush, and I can D and Drew. You can D and Drew, but then the bush was happy birthday over the little time on Nadi. I can take a ham on Nadi to learn. I like it. Moving to Timmy, that's what I want to get you. So, well,
1: bye bye, Kilavila Vindas. Bye bye. Asimohe. Re re fetele ho dimakatso o folotsi re utlo rena re ka lebellang ho imatla fatse sa sine na dimakso dimela ngone
15: ho sele ka etse
1: pitso pitsantle
15: ke pitso handle na thank you mo mbedi wa sebeletsi wa le sedi fm lo na ke sentse e ke u dimedisa ka jeno ho imatla fatse tse ding sa ditabatse o re tla ngodi sheba re fumana hore ba ahi ba phomolong Henneman ba kena mohantong wa boipolaetso ka ho le leng le focus la dinyewe tsa ditshiti fasile ka le la sepolesa la Hawks province ya Gauteng Colonel Francis Stayne o bolela hore ho thata haholo ho thibela dikgwebo tsa dithethefatsi tse seng molaong tsena di hlahella commissioning ya Madlanga bahlanka ba sepolesa le moahi ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe la Kempton Park tsena le tse ding ho imatlafatse hanka molao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi tshule ke le buile haholo
1: ke le buile haholo hle di magzo ke le buile ngwaneso e re renke pebbles love makes things happen

Mabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso robong a pele hora ya leshome le metso mmedi. Hopola sebaka se seholo sa Africa Travel Indaba se a qala hosane ka la leshome le metso mmedi. Empa he kajeno ba sentse ba etsa fiefiela mo teng he borakgwebo ba teng ka hare ho Africa ba bang le monyetla wa ho kopana. Me ba buisana ka ditaba tsa kgwebo e ka tsena le ho pepesa dikgwebo tsa bona ke letsatsi le hlowing le qalang seboka sena ka jeno me ha o le ra kgwebo o le ka bono ke monyetla o moholo bakeng sa hao hore le wena o pepese mosebetsi wa hao ho ba ra kgwebo ba bang ho patlalla le kontinente ya Africa me o bula hle seboka sena he se tla qala hantle ho sane ho fihlela ka laboraro ka mana ka Inkosi Albert Lithuli International Convention Center me wila bonala kwatareng ya pele dipalopalo tse ileng tsa etswa ke Stats SA ha bonala Africa Borwa e hlile e sebetsa hantle haholo lehlakoreng lena la bodulo di hotele e hlile ba hahlaudi batla ka bongata kwano Africa Borwa ka mora hore ho be le ho thefuleha ha industry ena nakong ya COVID-19 empa hona jwale ka nnete ho bonahala e hlile ho sebetseha haholo industry-ing ena ya dibaka tsa bodulo ke ditaba tse monate bakeng sa Africa Borwa mme o sane he re tla ke re tlo buisana le ntate Baba Gaoganediwe yena ke wa kamana ka provinceng ya Gauteng re tla ke re tlo utlwa gore na ebe bona seabo sa bona jalo ka Gauteng mona ho Africa Travel Indaba ke sefeng o tlo se ke wa fetwa he wena moahi wa province ya Gauteng ba tshwere taba tse monate ha ba e fela sebokeng sena ba re bana le dintho tsa bohlokwa tseo ba di tshwereng bakeng sa lona boga kgwebo ba qalang ka hara province ya Gauteng re tla utlwa holonyane he ka tsona ditaba tsena e re he mo mabedi motle re tlo fetela tabeng ya bohlokwa bophelo wa tseba ka nako tsohle re kgothaletsa hore batho ha re pheleng hantle ha e ba wa tsuba atamele ditaba tsena tse hore di tshwereng di amana le wena hore ha e ba wa tsuba re tlo utlwa hore na kotsi ya ho tsuba haholo bophelong bo botle ba lehano ke efe jale o ske wa beha bophelo ba gao tsietseng ka lebaka la o hloka tsebo re teng re tlo fa lesedi re tlo fa tsebo o tlo ithuta mona me ka mora mona he ho wena hore na o qalella bophelo ba gao botjha kapa jwang empa rona re teng ho etsa bonnete ba hore ha o timele ka lebaka la o hloka tsebo etsa bonnete ba hore o seke wa fetwa re na le ngaka eo re tlatla re buisana le yona Puff Johnson forevermore.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: E leshome le metso e robong, metsotso pele hora ya leshome le metso e medi. Momamedi re kopane le Dr. Kometsi Mokwele o sa ntse a le teng mohaleng kwano. Dr. Mokwele, dumela ntate.
3: Ke a
2: phelophela hantle, Doctor.
3: Hantle fela.
2: Ke a leboha hle. Momamedi, Dr. Kometsi Mokwele ke ngaka ya meno, mme re bua ka mathata a ka bang teng ka lebaka la ho tsuba, kapa ho tsuba le mathata a ka bang teng a lehano. Ke yona taba ya bohlokwa eo re buang ka yona. Hangata ke bone batho ba tsubang, Doctor, ba ngongoreha fela ka matshwafo a bona, empa e seng ka lehano. Ha se hangata o fumanang boholo ba bona ba ngongoreha ka bophelo bo botle ba lehano. Boholo ba ngongoreha ka matshwafo a bona. Jwale ha re ke re tle tabeng ya hore na ebe taba ya ho tsuba e na le tshusumetso e kae ha re bua ka ho tsuba le bophelo bo botle ba lehano?
3: Ke tebohela mme wa ka. Mathata a tlisong ke ho tsuba a ka qala ka mohlomong ho ba le bothata ba shebahalo ya meno, ho ya ho le mathata a ho nkga a lehano, ho tswela pele o fihle mathateng a cancer, ha o so ke re feteletse. Ha o so ke re feteletse, mathata a di-cancer jwalo, ee. So ke tshebalo ke o ka lahlelwa ke meno lehano le ka nkga ke mathata a ka tlisong ke
2: o tsuba. Ee,
3: ee.
2: Jwale ha re ke re shebe gore na ke matshwao a feng ao mohlomong re re bone batho ba tsubang ba na le hore a iphapanye ona e ka re ho hang ha a bone.
3: Okay, ntho e tlwaelehileng ke ya ho tswa madi marenining, e leng ntho e hlotlheletswang ke yona ho tsuba. Bosehla ba meno mohlomong motho a nke ore mohlomong ke a itsofalla meno a ntsa ba masehla hobane dilemong tse diya. E nngwe ke ya hore ho be le di-patches matheba e kang a masweunyana ka ano ao ebile a kotsi haholo hobane a na le ditlamorao tse mpe ka nako nngwe ka ba sesupo sa ntho e nngwe e batlang e tibile haholo jwalo ka kankere ya lehano mo e qalang teng.
2: Ke ona matshwao mohlomong a tlwaelehileng ao ba atisang hore ba be le ona empa o fumana ba iphapanyetsa ona.
3: Ee, haholoholo tshwaetso ya marenin mo o fumanang a sa tswa madi ka baka la hobane motho a tsuba. Hobane le yona eo ya etsahala ho tsuba ho etsa hore motho a be le tshwaetso ya marenin ha bonolo. Le meno o bola a ka nna a bola ha bonolo ka baka la hobane a na le a tsuba, because ho tsuba o omisa lehano, mathe a oma ka anong a ho tsuba, phallo ya madi a fokola. Jwale nthonyana tse ngata tse e leng hore ma di le mathi a wa o sireletsa o tswana di eta lo ba ni bale tobacco ya tsheta eta hore o ka palo ya madi fokole kana
2: Matsatsinga ne re bona taba ya hutsuba e se se taba ya hutsuba kwa e fela e se kenyeletsa di vape kenyeletsa di habli hey batho ba ba ke musika mona le ka mona ntate ho wa tsuja jale ha re ke re shebe hore na ebe mona re re ka re kotsi e fela mona mo re buang ka hutsuba ha kwa e kapa re kenyeletsa di vape re kenyeletsa di habli tse
3: ka o fela tsona me wa ka di ba ka mathata vape o tu e impai di idea tsa ntofela empa le yona ntina le mathata yona di ha we to a vape o tlhela di itsebeditswa teng di chemicals te le hore di na le ama di tissues kana le limi una le condition e bitwang vape tongue di mwele hore ha le limela ho le tsilisa le limtsikinyane le ka le fa ba hatse le limtsikinyane ha le sa le tatswa di jwa e sala antle kana go ngwe le le tsedi so le limi ka bakala la o vape ja le ngwe le itse ba ke a hore vape ya neletsanwa ke ga golo e tswa ya neletsanwa ja la e neletsanwa go ba le mathata o re batho ba bang ba na le viral infection ba na le haholoholo tshwaetso e bitswang hepis ya disota lehano disota dipounama le lehano o fumane ore leaneletsana ke bosiu ka nako e nngwe batho ba di-vape ga ba tsebane empa ba se ba etsa setswalele ka gona o vape go o fumane ore motho o sa ba le tshwaetso ya ntonyana tse sesanyane tse kalang di le sesanyane be di fetelela di apele jale vape le yona ga e kgothaletse
2: o ile wa bua ka taba ya go nkga lehano gara ma dikotsi tse ka bakwang ke go tsuba o buile ka taba ya go nkga lehano e ka ba taba ya go nkga lehano fela o nkga kwai kapa e ka ba taba ya monko o mong o fapaneng le wa kwai ka lehanong la motho mme ke monko o ka bang teng ka nako eo fela kapa ke monko o ka bang teng nako e telele mme re thusana jwang ntlheng eo le motho ya nang le bothata bo jwalo
3: o utlwa go be le tshwaetso ya meno ya dikoti tsa meno di etsala bonolo le tshwaetso ya marenini e tliswang ke gona o tsuba gobana ke reteng o tsuba go etsa phalo ya madi le phalo ya mathi kano di fokole jale ga di fokola ga di o sireletse ka mo go o tlwaelegileng jale go ba bonolo gore lehano le be kotsing ya gore o ka tswa marenin a be le tshwaetso jale boso ba le monko o tsamaisanang le tsona tseo
2: re fela re fete ka mana ka mabenkeleng doctor re tla boela gape re gutela tabeng ena gobane ke utlwile gape o bua ka go fetofetoga ga mmala wa meno e mong fumane meno a sa ba masehla e mong a sa ba masotho jalo jalo a mangwe o fumane gore e ba bosotho bo kenelelang se bile bo ba botsho jale ha o sa kgona le gore o bule lehano la gago ka boitshepo ha mathata a sa le jalo a sa le teng e re re fete fela ka mona re tla gotla re tlo bua ka taba ena ka mora mona
4: on your max get set get ready go ziyakhala mo San City mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo o sa feleng ke wona o se o fihlile bokanya metswalle o tlwaetse meralo ya gago ya go eta go tla tlhobe monate moketeng o mogolo ka go fetisisa wa naga o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya gago e sale ga jwale ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro ziyakhala mo San City
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
2: Ha se mohenze ke bua le Dr. Kometsi Mokwele ke ne ke bua ka taba ena ya ho fetwa ha mmala wa meno doctor. E ka ba ke ntho e ka fumanang hore motho a ka fumana thuso kapa ha o so o na le bothata bono ke bothata bo seng bo keneletse mme le ke keng la kgona ho thusa jwalo ka dingaka tsa meno.
3: Thuso e ra e na le teng mme wa ka. Empa o pole ntate pedi. Tibolo e batla e hlola sepheko. So la ne ga tiba o ntuka loka botenya. E ne ja bo be di kuri ke ntse nna go tlile e tsa mathata a fitelletseng ya le ha o no ka ra go ka tabenteno e ha e sala ha utshwanyana o fumana hore thuso e ba go bebe nyana jwale di u bana le ke mala ona o kenelang ka ra lino una le di stage tsa mathiba e tsala menu e ba a kenelang ya ka ntle jwale nako e telele o tsubileng ka yona a kenela ka ha jwale la re batla wa tlosa ga sa gona wa tlosa bonolo empa ha o la wa tsuba nako e kgutshwanyane o fumana hore ha re leka wa tlosa a tloa ha bonolo ebile ga se mmala wa lino ke mmala o ka ntle fela o kgonang o tloa ha bonolo.
2: Re bua taba ya bohlokwa ka nnete doctor jwalo ka ha re tjho hore ha se taba ya bophelo bo botle ba matshwafo hao fela empa le lehano la hao le baka tsela e nngwe jwale o tsebe ka mona ka hanong ke teng mo e leng hore o kopana le batho wa bua wa etsa dintho tsena ka ofela ke lehano jwale ha o sena boitshepo ba hore o ka bula lehano la hao e ba bothata ka nnete jwale dikeletso ka kakaretso fela Dr. Mabapi le sehloho sena seo re buang ka sona e be ka ba difeng empa he mohlomong ho na le momamedi a ka lakatsang ho botsa potso ditabeng tsena 086 000 3084 ha re ke reng ke mohala wa momamedi doctor ke re utlwa fela hore na bothata e ka ba bofeng lesedi dumela.
7: Hallo
2: ntate.
7: Re teng le kae
2: ntate?
7: Ke ke kopa ho bua le ntate thuso.
2: Ka 12:30 hona nomorong ena ntate ke a lebo.
7: Ka 4:30.
2: 12:30.
7: Oh, thank you mme.
2: Thank you ntate. Lesedi dumela?
7: Oh, I'm back to another game.
2: Re teng le kae ntate?
7: Re teng ke mona.
2: Hey.
7: Ke mo rutima kwa ga mona ka 6:05. Ke re jetse ke ngata. Ee ya mme wa ka ke di ya ka ke kopa ho tsanda le mono ke ke botsa hore ke ka menu a tsho wa jo ho bi a qhala ka ding a qhoba ka ding ho pa ngata setting le wa
2: o menu a mangata
7: sorry mme ho fumana tlo le a sana le ntho ya ho intsha ho pa tsena na ne ne ga ntse ke go le sona se se ne se go bo khwantsa le sale se ka re ka mo lefatsa le bo go tsena le hana o tswa ke kuri ke hore nka itsa joang ma le hano ha le nge a ke tsubi a ke ne jwala
2: o empa he wa bona ka jeno ne re tsepa mi sistema e kutlo ho ba tsubang mogotsi yaka empa ka ha o so e butsitse putso e ke botsa doctor mohlomong a ka ba le ka gabo empa hantle ntle re tsepa mi sistema e kutlo ho batho ba tsubang.
7: Oh, okay, ke mo gudima kwa ka fisa re jale bo me.
2: Thank you dad. Le se di FM dumela?
8: Yela nne le ka.
2: Re teng le ka me.
8: Ntle. Nna ke bitse go di family ka nna ke mo a tsiba jale. Na go nne a hai a ka di. Ke tsena le ke ka bo bula di nyane so. Eh ya nne. Ke tlile na ka fana mo tsiba jale ya.
2: Bo la du mare nene mo.
8: Eh,
2: buitsela na kwe nngwe lengwe.
8: A bona le nako ya teng le menwana ha ya tsani le lengwana ha ho
2: Ha o re bona le nako ya teng ke nako efeng o a bone a botswaneng boladubo
8: ka mora bo di kgweding ya tse tharo so ane menwana ba ba loe.
2: Okay mami ho lokile mogatong. Thank you me. Ha se mo he re boela hape re khutlise doctor atlo araba ebe re se re kwala lena la itlhabolo.

0: ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Dr. Iri Ridio tle ka pelengena fela me o re ntate wa tsuba. Me o tswa boladu marine ne mona ka dina go tseding. Jale nneng hape meno ha ya loso, a loso. Jale ebe bothata e ka ba bofing.
2: Ke ne se ke tshiro me wa ka ke a lebo. Ka bo madima bi ke ona ntho e fumana ka ra di textbook tsa rona yona eo. Ke ka bo madima ke bitse mo impa, o ndo ka na ba le thuso, re tse re ka nna ra ra lukisa taba ya bothata bo leng teng ona jwale. Mme ha a tlwela ho tsuba mathata ya tla fokotseya le ho ya pelo. Se ka lebala ka nako nngwe ha re le baholo le tsikiri a kena ente e tsa meno a beloso. So ha o bala di-textbook ya bua hore ho tsuba o etsa meno a beloso, o boqetele o na le tahlelo ya meno hobane jwale ha sa leloso haholo ha ona ntho o ka etsa.
1: Ya ho qetela fela ntate o re ke ntate ha tsubi hohang. Empa o na le meno a mangata fela ka hanong ka mona. A mangatsa ma a intsha, a mangatsa ma robela ka hare. Ebe motho mo ntharollo e ka ba ifeng.
2: Ah, yo tse ba ta hore a tla fumane thuso.
1: Mm.
2: A ka fumana thuso ga mohlahloba ke tla tla go nola tsa betenya. Kana go ngi dilimo ha rena tsona. Kana go ngi ba ka ba le monte itseng, ba tlwa menu na bunyane ba ya menu na mogolong. Go etsa lo ga be mangata nya, abantu a fokotsa lo nna. Sele ba tla tlhatlwa le ba.
1: O a iphukutsa ha sa le mangata doctor.
2: A hulwa ha o tlwa bunyane ya bolong.
1: Doctor Kometse re role bo hleka taba tsa bohlokwa tsa hore filentse la re tla boela re tena hape le wena kana ko etlang. Re le bile ntate tsa tsile monate.
2: Ya le bile ntina.
1: Khotso.
2: Thank you.
1: Mamedi la ka lebitso ke Thulana Moletsane maletsatsi sejake ebile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e ne e le yena ya tlhophisitseng mmino ha re kopane hape hosane o lena la itlhabolle Nathi Vusinova Nomakanja.

Bedi ana le mezo etsiletseng motlopisi wa lena le matlafatse ka jeno le qalang beke ke segametsi mo ilwa me ana tikondla ke yena ya relolelang gaso nna le biso laka ke dimakatso wa hafolotsi gena le wena o tloa ga jwale ho fitlela ga meso so itlabele mashume a mararo ka morao gora ya le shume le meso e medi hopola hore lena no lena le matlafatse o letlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgetheng ku kapere Dumela, mon mamedi.

Motse motse metsotse ma shoma mabedi le metso ropong hantle fela pele hora ya pele. Sa pruma sa bata makwala tetema ka maleng ropetsa banna tsa o tlana bo pata pata menwa la bojwara jwara. Ho ka ba jwang he motse motlhang ka kena la penka kena ka ntorong ka kena ka koloi nga ka fitla mosebetsing me ka re ho wena. Ai. Yeah.

0: o tsore mo tshemotse mmino mona ke o tsamaela ka ntotse kholo wa libada row high life metsotso ke mashoma mabedi le metso e supileng le ba horenga ya pele ke manta pekenga mele nana wa ke etjole ke nako tsebeletso ke le sedi FM puo ke sesotho dumela dumela ha ke monga le tonle na o fhlala horenga boraro ke tsama le thabang morobane ho bile le kotsi empe ka monaka e kuruleni ya tekesi useng tekesi ile ya phetoa mme ho na le mme ya lemetseng ha bohloko a holo mono wa ba tlhile le yena mono so ntse ho apolwa ho apeswa o ya mosebetsing o ile o palama taxi taxi ya phetoa e tletse taxi tletse taxi batho ba lemetse ba ya mosebetsi mantaha fela o theowela mantaha fela o theowela lefapha la dipalangwang le tlameha hore le eme ka maoto le lwantshe bothata bona ba kotsi tse kana-kana mebileng ya rona Afrika Borwa ho sengwena fela ya phetwa taxi maotwana na a sheba hodimoana a se yona tsela mme o na le ntho e nngwe eo mmuso o tlamehileng o etsa gagolo lefapha la transporoto gagolo lefapha la transporoto ba tlameha o kena ka maatla dikantorong tsa mekgatlo ya ditekesi ga ona gore kare o isa batho mosebetsing oseng mosebetsing oseng go bo go ba jwalo go na le ntho e tlamehileng gore etsagale e sa tlwaelegang o tlamea gore lefapha la transporoto le ile o kokotela kantoro e tshwereng yona tekesi ena batho ba tlhokala ba tswa kotsitse mpe ba kgaolwa maoto ba bangwe ba foufala motho wa mosebetsing ka nako eo ba bangwe ba tlhokala ba gutla mosebetsing motho a palame taxi a palame koloi eo a tlameileng gore a bolokege o yona Finland ga o nako tsitse e kana tsa ditekesi Denmark ga o nako tsitse e kana tsa ditekesi Australia ga o nako tsitse e kana tsa ditekesi Singapore ga o nako tsitse e kana tsa ditekesi Norway o ka di bitsa dibaka tsena mo na letsatsi le leng le le leng le leng le le leng le leng le le leng tekesi ya ame ya kotsing tsatsi le leng le le leng ka nako eno motho o tswile o seng a tlapa itukisa re go bana salang gantle ke tla le bona ga ke gutla mosebetsing ga a sa gutla le go gutla re tlameya o bua ka thata ka thata re tlameya o bua ka thata le industry ya di-taxi ga o na re ka re motho a ya mosebetsing o seng ke rata o kopa wena mokganni wa koloi ke rata o kopa wena mokganni wa tekesi ga ona gore ka re motho a ya mosebetsing oseng taxi e phetoe banna maotwanana a shebe godimo ga ona gore ka re motho a gutla mosebetsing taxi e phetoe banna a se yona tsela eo a se yona tsela eo Afrika Borwa e tlameya gore eke e tšhentšhe melao e meng gagolo e amanang le transporoto ga ole amanang le transporoto bona mmeno wa ba mong ka oseng go apolwa go apeswa ga e le gore bana ga bana ntate mo mantsibi a bana ba tlabe ba setse ba le bang go sena motho wa mogolo ba setse ba le bang a na ya mosebetsing mo mamedi ke kopa re ke re bue ke mante a bekeng ka jeno ke kopa o qala ka industry ya ditekesi ka jeno ke kopa re ke re bue gore na le palama jwang letsatsi le letsatsi letsatsi kore le palame jwang le ka jeno seng gape le palame jwang ke kopa o bua le wena kotsi ena e tsaetse ka monaka e kuruleni kotsi ena e tsaetse mona e kuruleni ka Ranteng Botšhabela re ne re tsho jwalo nakong e e fetileng Ranteng Botšhabela pele re re e kuruleni ho sengwena taxi e phetwile mme ho na le motho a lemetseng hampe hampe moo a kontetsetse wena mo mamedi motle hlomo bile a se yona fela kotsi e nya tekesi ka jeno seng hlomo bile a se yona fela hona le tseding a kontetsetse he motho motle e bua le nna nomora mahala ke 086-000-3084 ke tloya pinenga metara ke khutla pinenga re kene tabeng ena ke ena tekesi mona ke shebile ke ena mabonenyana ke ena di first re bile di tswile ena ka pele na first re tswile ho sengona ke ena iphetwile batho ke bana ba eme ka thoko ho sengona e kuruleni R59 kotsiena ke R59 milione bitswa R59 ine para mitsitse batho ba re shumele metso e tsheletseng metlala were mme a le momono wa pholwa wa peswa mme ba sepolisa sa e kuruleni ba ile ba potlaka go a thusa mono re a leboa e kuruleni re a leboa le ya matha letsatsi le leng le leng o senga ka baka la dikotsi tsena tsa ditekesi le mantsibuya le ya matha le ya matha ha ke le ba le lekotsi e nngwe ngwana a tswa latwa sepetlele lesea thabang lesea le qalang ho ya hae le na le matsatsi a mararo le hlaile ka le hlokala e le kotsi ya tekesi ona ka mona ka e kuruleni ba tswa molata sepetlele.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella lekgetho, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgetho la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o ditshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
0: etswa pele katatso salo sao se a phahama mo etswa pele katatso etswa pele katatso akore ke batlentete William ntla dikhutlo rena ke tla mo fumana na motswalle waka

0: Mo mamidi mo tle ke kopile ntate William Ntladi a ka mphumanele ditaba tsa kotsina he me ore o tla mphumanela tsona ere ke kopane le Matema Bina moya wa ka fela re tla kena holo industry ya ditekesi ka jeno he kana kwena ke tlo ofa tsaba ka go ntetsetsa rona le palama jwa mbathungu senga mo re nga utukisitse o lukile ya mosebetsi mo qeta o suna bana ba ha e be le hore re tla be re tla le ya sa le mo e mbona hore khumbi iphetwile hona le motho le metseng hampe me ba le shumele metso mehlano banketswe tlunya kokelo o tla kontitsetsa o buile nna ka 086 000 3084 at WhatsApp ya le CDFM ke 079 758 5066 bina moya waka
1: cosa

me ba tseba gore ba tsamaisa bomang go baneng ba tlamile o tsamaisa batho bao. Ha ba mathisi tšhelete ba lelekise tšhelete oa ke tla o fa sebaka se seng a ke sa tseba ke letsatsi le feng bekeng kapa matsatsing a feng bekeng mo ba tsamaisang batho mahala ntle le pene ntle le sente. Japan ke ka o ba sa batleng tlhodisano, ba ba batle tlhodisano Japan. Jwale industry-ing ya di-taxi mona ke ditlhodisano, fa wa tlhodisanwa enwa o ya jaka bo tšhelete enwa wa jaka koloetseng ena wa jaka jalo jalo. Japan ba e batle le baneng ba dikolo ga ba batle tlhodisano Japan. Ga ba batla ba batle gore bana ba dikolo go thwe ba tlhodisana. Ga ba ikeng tlhodisano.

0: yabapina manate ya foreigner. I want to know what love is. Bomma medimotle dumelana le natla hore matsatsingana pula yana matsatsingana ha re wa thiba ke meya e matla o tloa motsekapa o ya fihla Thekong ka mona ka bo Durban o ya fihla Tasmane Limpopo le dibaka tse itseng tsa Freistata me ka jeno ke tshwere ntate Thabo Khupari. Ntate Thabo dumela.
1: Wa nkutlwa ntate Thuso?
0: Ke utlwa hantle ntate Khotso.
1: Khotso ntate Ntau.
0: Ke a leboha hle. Ebe fane se ke se bitsa hantle se, a ko se bitse kutlwe?
1: Ke Thabo Khupari.
0: Khupari. Ke a leboha ntate. Mo mamedi motla ntate Thabo Khupari ke yena ya tshwereng mokobobo. Me ha re beha fela re tla re acting head of the National Disaster Management Center. Ntate Thabo ke mona o shebane le dikoduwa kwano Afrika Borwa. Bua le nna o bue le momamedi. Bua le nna o bue le momamedi. Re qala ka bo Motsekapa, re kene bo Freistata, re kene Eastern Cape, re kene Natal. Maemo a jwang hona jwale a koduwa tse?
1: Ke a leboga ntate Mtaung. Maemo a mabe. Mme rona re le National Disaster Management Center re sebetsa ga mmogo le mafapha a fapaneng a puso le dimasepala tsa rona re leka go thusa batho ba rona. Ka morago re fumane Eli Woni, the head of the National Disaster Management Center, ka molao wa disaster o ile a classifya koduwa eno yaka disaster. Go classify disaster ke gore ka molao re netefatsa gore ka nnete re bothateng ba koduwa eno di-province tseno tse six tseo tse di amegileng. Mme ga se go classify fela ke gore re assigne all the mafapha kao fela gore ba re prioritize masheleng le di-resources kao fela go thusa batho ba rona ba ba leng bothateng. Mme la bofelo ke gore re e thusa le gore mafapha a mangwe a puso a ke kgone go kena a thuse mo dimasepaleng tse di amegileng go lokisa infrastructure e senyegileng e ka nna ditsela e ka nna metlakase gore batho ba rona ba kgone go nna mo go phephileng.
0: A ko mpolelele ntate ke a botsa fela nna dimasepaleng mona le nahana jwang na tshwantse re be le batho ba bane ba bahlano ba tsebang ka dikoduwa tse gore ba tsebang ka disaster ba ithutileng ka disaster ba gore ba hape ba bile ba ithutile le ka maemo a legodimo na di masepala tshwantse di be le batho ba itseng.
1: Ke nnete ntate Mtaung, di masepala le mafapha kao fela ditlamele di bane le batho bana ba ba rupeletseng ka yona disaster management. Ka molao wa Disaster Management Act, masepala mongwe le mongwe o tshwanetse o bane le se re se bitsang gore ke Disaster Management Center. Ga se moago fela o tsamaya le equipment le babereki basebetsi ba ba tlamehileng ba be mo ba rupeletse ka disaster management.
0: Momamedi o mametse le CD FM me motsotsong ona ge e re ketle ke mabenkeleng a ke tswa o tla kwala moho le ntate Thabo Khupari. Ntate Thabo ke kopa o tshware hanyane fela re ye mabenkeleng e tla re ha re khutla fela re be re kwala ditaba tsena. Bothata bo boholo gona jwale momamedi ke maemo a legodimo. Pula yana ha e bapale, pula yana mme dinoka tsena di phatlola mabopo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellis Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Ntate Kupari, ha re kwala taba ena hem, o ka reng ho ba aiba Afrika Borwa ba phelang maplasing, ba phelang haufi le dinoka, ba leng haufi le mawatle, o keletso ya hao ke efeng ho bona, le ba aileng haufi le dithaba, mmoho le maralla, le ba aileng haufi le meru, keletso ya hao ke efeng?
1: Ke le bo hanta tentao, keletso ya rona ke hore re kope baagi ba rona hore aba seke ba baga mo meding or mo metsi a fetang teng, aba ele tlhoko gore mo baagang teng or mo baagileng mo teng ga se mo ka se puo ya seng or ya sekgowa re reng ke flat line. Re kopa baagi ba rona gore ga noka e tletse ba seka ba tlola mabridge a metsi a fetang ko godimo, re bona baagi ba rona ba leka go feta. A ba seka ba dira yalo, re kopa gore ba dule ba mametse radio, ba shebile thelebišene for information e nngwe le nngwe ka tlhagang e ba eletsang gore ba tshireletsege. Ke a leboga.
0: Ke leboga golo tle ntate Thabo, le ka moso o tseba rona le wena he re tla tsamaya mmogo, o motswalle mogolo wa Lesedi FM le dimilione tsena tsa bamamedi tse mamelang Lesedi FM. Ha re leboge.
1: Go leboga nna ntate Mtaung le bareetsi.
0: Ke o taba. Ke o taba motho motle bothata ba pula mena e matla minta te o fane ka keletso le skela aha matlo a lona ha o feel di noka le skela aha matlo a lona ha o feel le di khohlo tsena. Ha o tsama mona wa bona hore mona metsi mona jwang kapa jwang a feta mona. Wa e bona khohlo ke ena mona, wa e bona o itsebile, o bo aha o bea mokhukhu mono. O a kopa. Le skela aha matlo a lona. Mo bonang hantle mona metsi a ema mona. Ke ha bo metsi mona. Ke ha bo metsi mona. Ke mokgwabo. Kuona. Lona le metsi a dama le mo metsi a dama nteng le skela aha matlo a lona mo metsi a dama nteng ha o fihla mo wa bona re jwamba mona ha botse la e ka ba hlabula ha chesa jwang ka pa jwang budula bo le botala tseba he hore mo na wa tlamea o aha wa le bona le hlaka kilena o ske wa aha ntlo ya hao pela le hlaka mo bona gore mona ke ha bo le hlaka mona le hlaka le phela mona wa le bona le hlaka kile o le shebile wa le bona kile ke a bo metsi mono wa bapala ha hona hore le hlaka le ka tsama le mela fela hohle mona ke a bo metsi mo wa bona le wena metsi a tlamela hore a fete mona ibile hona jwa le ke nako empe hampe hem kgweding tsane tse tlang batho ba tlabe ba re go batho tsamang ipehe mono ba e le ba etapele bana mona motho a matha re nna ke tlo le lwanela le tlaba le matlo ke tlo le lwanela le tlaba eng le tla dula mona motho a ba le beha flood lining a le beha antle mo metsi a tlameileng go feta teng e re pula e qala go nna mane ka bo September, October, November e fihle man e fihle pula ka nako motho a le beileng mohayo. Kana kwe motho na le beile mono hayo o le beile hantle molomong mo metsi a tlamileng gore a fete teng o le beile hantle mo moya ona e reng ha ha ha o pukutla ka matla o fetang hona teng mo sefitle setsokotsane sefitle setsokotsane ka ba ka opula pinengwe ne re tlo tlo Setsukutsane nkuke Setsukutsane tloho unkuke Mona le pina di noto ene ke bina ho thwe ke setsukutsane e ka re monna wena lava so ka mphumanela pina no keke ba pale hanyane ne tloho tlo ho setsukutsane nkuke Setsukutsane tloho unkuke ba bona fela ke se ke re pata a santse he ba dutsi ah wetsanta hlokomela hlokomela mo hlokomele metapela tsa batla ho be fela re tsama o ipe mona o ipe mona mona le le hlaka ding ha ba ntlwawe ha o file le hlaka ha pula ina metsi a tlo kena ha ha o ka tlung ha ke bapale ke bua nnete metsi a tlo kena jarteng ya hao ha ile re fela ntlo ya hao e pela le hlaka ha ile re ntlo ya hao e mane mo o jwang ba teng bo sa tsheng mo tla fana bodula bo le botala kana go tsohle bo le botala tseba re metsi a tlo kena ha ha o ka tlung le tloetse re metsi a dama a tlo dama mo tla ema ntse metsi mo Ha wa tla meo re lebe mo. Ha wa tla meo ba ke mo metsi a fetang teng. Re metso tsonge ma shoma ma bedi le metso e supileng ha ntle ka mora hora ya pele. Ha ke so qete ka industry ya ditekesi. Mo mamedi ha ke so qete ka industry ya ditekesi. Ke kopa le ntitsetse ke re bueng ka ditekesi batho. Ha hona re letsatsi le letsatsi batho ba ka tswa kotse mpe fela o semba ya mosebetsing. Ha ba gutla pe mosebetsing ke kotse tsa ditekesi. Ha ke re ke buen le bakhanni ba rona. Ha re ke re buen le bakhanni ba rona, bana ba batho ba batso. Ba re mona ka setsa ngwana mothemotsu mona. Me kgwebo yena di taxi, percentage tsa mashome a robone le metso e supileng. Ke industry ya mothemotsu. Di taxi ka letsatsi di palamisa batho ba 8.2 million. Ba ya mosebetsing. Meke batho a tswa makeishineng. Bongata percent tse mashome a robedi ba tswa makeishineng. Ba tswa mapolasing. Me re kgannelwa ke bana ba borona ba batho ba batso. O ke re ke tlo o kontitsetse. O ntle ke re buile le bakganni bana. E mong o kganna tawe. E mong o kganna tsubile dithethefatsi. Ha wa tlameha hore ho be jwalo. Ere ke fete mona. Ba re ziya khala. A zi khale.
4: On your marks. Get set. Get ready. Go! Ziya khala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino. Wa botjhaba. Wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o mokulu ka ho fitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziya khala mo Sun City go o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya hao spa le tikete Pro.
0: Ziakala San City. Ho tabela monate San City he mo chemotle. Utlile ngwanana wa mutlwa monono ha bua lo ena re ziakala ona teng San City ya dumela metso tso ma shoma ma bedile metso ro bonga ka mara hora ya pele o ma metse le CD FM mo ma medi o mo yeng hona jwa le ha kutwe taba ya hao khotso
5: o ato
0: dumela ndat
5: ho be ka mo hore ga ma ma ga le ja ka thu
0: au tswa le hantle ndat
5: Ndate mtau.
0: Ndate.
5: Mtau ante ujunga hata wa yati. Kula kita tawina. Wajaba wa ndate mtau.
0: Ndate. Phone yao yinze juana. Ndate mtau. Ndate uka swimming pool. Metso tse mashoma mararo hantle fela ka mora hora ya pele o mametse le CDFM. Ere kenke mo mamidi mo nkwano ya hana yahana yahana yahana fono ya ntate ona tlo bua ka di taxi ke ngongoreile a holo ke ngongoreile a holo ke ka mowo go ba nne dikotsi tsengata go seng ho hon le ho honga le motsero mantsi ba batho ba khutla mosebetsinga mme di tekesi di palamisa batho ba 8.2 million letsatsi le letsatsi o moyeng le se di FM kotso. Hello. Hi. Quelle est la CDFM du Mena?
6: Je suis là.
0: Hey,
6: bana bantse ba laetela batho di laete hore ba tswetseleng o ipotse hore batho ba fete ho kae o fihlele roboto e kwetse ntate thuso ke gana ka jobe ke ka mo roboto e kwetse o bone motho a taxi a fihla a feta fela a kenela a overtake ka letsone le tshehadi traffic cop di ntse di le mona di mo shebile ha o letho tse traffic cop di lo di le etsa tsa pelo botlhoko ke e bone kotsi ya go se ntate thuso
0: a ehle monnama
6: go bana ba fofa ha ke batle o botsa se ke e bone ntate thuso batho bana ba fofa ntate thuso wa bana mmuso ha o ka tlala pele molao wa tlala pele ka batho ba ditekesi go etsa molao roboto tsena ha ba di bone ka next ha ke tsebe bone di roboto mona ha ba tla mo yema ho etsa lang bothata ba bone ke eng ha ke tsebe ntate thuso ke batle o bua le shaka
0: ene wena motswalle wa ka batho bana ba bo rona bana ba khannang ba khannela batho ba bo bona ka tsela yenu e khore enu e swabisang yenu bona taxi o ne bile shebisitse maotwana udimo o ibone
6: ntate thuso ke ibone wa tseba pelo ya ka ibile botlhoko ke ipotsa gore motho e ka ba hono ho etsalang ho ratla je ha kana kana sentse lo seng
0: ka bo hora botshelela
6: ntate thuso batho bana ba amatha o ipotsa gore ke ntse ba se mathetse kampong ba mathetse o kenya tšhelete dikausung kampong go etsala e atšhe ntate thuso ntho tse ba di etsang ga di a loka go gang
0: o buile ntho ga ore molao tshwantse ko o tie gagolo industry-ing ya ditekesi tshwantse lefapha la transporto le be le molao o mongwe o botlhoko gagolo industry-ing ena ya rona ya ditaxi
6: ke nnete ntate thuso bona ka di-taxing ka mona bona e kete batho bana ga ba batle go sebedisa molao wa ditekesi teng ga uwa molao ke roboto ke ga o ganna tseleng o fitlhele ba ntse ba ole ke ipotsa gore batho ba ba re wena o ganne kae le godimong kampong tlamehile o ganne kae atšhe ntate
0: ke a leboa ntate mo mamedi ke ntho e botlhoko agolo ntate o e bone kotsi eo ke kotsi e mpe yampe ene ya go seng gone ke kotsi empe hampe mme kotsi tsena batho ba ya mosebetsintle ba kgannie ke bua le mokganni le mokganni a reng nna ntate thuso ke kganna hantle ke a leboa ga o kganna hantle ke a leboa ke bua le wena gape gore o kganna hantle le o feta mone batho ba mosebetsing o seng bakganni ba ditaxi Aforika Borwa kao fela le sedi FM le bua le lona ka jeno kgannelang batho ba bo lona hantle hlompha melao ya tsela ikokobetseng mebileng mona ga ona gore letsatsi le letsatsi batho ba ka tswa dikotsi ba ya mosebetsing le a bona o thata jwang mesebetsi ga iyo bana ba fumane mosebetsi o palamisitse batho bano ba yang mosebetsing gona jwale ba sepetlile mago a etsa jwang ka nako ba batla batho ba bangwe ga ona gore mosebetsi wa bona o ka ema ga ona gore mosebetsi wa bona o ka ema ka baka la motho a le mongwe ho apola ho apela ho apeswa sepetlele mane ntate o lemetse hampe mme o lemetse hampe lape bana ba itsang bana ba ile sekolong ha ba tsebe mma bona lemetse ha ba tsebe ntate a bona lemetse ha ba kgutla ba fumana batho ba se ba tletse jarateng gore ntate a lona o tlhokahetse mme ebile ntse le tseba lona di-drivera tsa ditekesi ntse le tseba gore ga re na le di-insurance ntse letseba lo re e bile ka molao go thudi taxi tshwantse be le cover di insurance a dina tsona ana ko wa tswa le lefapha lena la transport o le utlwisa botlhoko ma mo mamedi mo yeng go le CD FM khotso
7: ntate mo town le kae
0: re a phela ntate
7: o bua le ntate Sethoba ka Bloemfontein
0: e ya Sethoba
7: eh ntate mo town mo khwali kuona hape ona ntate mo town o tshweng e tshou tshou bitswa rush hour a bona o seng le ha re tshaisa batho bana ba palama bo ba overtake ka bo lefteng how le mo palami o bua le driver ga o mokopa gore ntate se ka palama jalo bona le bona ba palami bo palami bo bona ba o ja ka bo hala ntate gona ga tatile ntate gona ga tatile kana go ke rona maphela gona ba ntsetse dikoloi tsa maotima di paving di jumpa di robot ha o botse mekwalla o pota ka mona o tlo hlae ka o hlae ka ntena nana ke mo ferefero mong re qetella ge ke di tsetseng dikotsi tsena ntate thusi ba ka le gona ba palami le gona self ba palami a re a loka re gothaletsa driver ge palame jwang jwang
0: Jwale ntate Sethoba ko mametse hantle ko mametse empa ha o le mokganni ya rupelletsweng ha o le mokganni ya rupelletsweng ya hlomphang license ya hao ya hlomphang mosebetsi wa hao o ka yetsa ntho jwalo ha wa tlame hona jwale ntate wa mona jwale rona mona re a tseba rwa ke a tlame ya hore mona ka mora microphone ke rwa ke motho na ha motho a ntho a ka mpitsa ka mme ka mora microphone tshwantse le nna ke mmitse ka mmai
7: le khale ntate thu ntate mota o ke ke wa yetsa ntho ba ne o tseba molao wa mosebetsing wa hao jale hona batho ba mofuta ona gona botho ba batho ga re hlomphe melao ya tsela ho tloha mo ntate mota o motho bula festere a ba o bitsa ka lapeng a o bitsa hantle ka lapeng o bula festere a o botsa na ha o bone tsela na o tsamaye kae kana ko tsela ke ke a bona batho bana ba ganna ha o le bana ba di-taxi driver ba ganna a hampe ntate motaung afternoon le malo seng ke yona ntho ena fela
0: afternoon le seng a koutlwe ke kgola ba bang ba bakganni ba bang ba swaba ke kgola bakganni ba bang ba swaba bakganni ba bang hona jwale ba swaba ha ebe ke ka mo re sebetsang ka teng ke ka mo sebetsa rona e sa hlompei ke ka ho industry ya di-taxi le bo rakgwebo ba baholo bo mmakgwebo ba sa e hlompeng Mesebetsi a rona e hlomphe ka baka la boitshwaro ba rona. Ha re nke mosebetsi wa rona serious. Ha re nke mosebetsi wa rona serious. Ho hang. Go file mohlala wa mo di-taxi di sa itseng dikotsi. Ka o bitsetsa dibaka mane bo Finland ho lekwana. Letsatsi le letsatsi ke Durban ke taxi batho ba hlokaitse ke Gauteng ke taxi batho ba hlokaitse ke Motse Kapa ke taxi ke Limpopo ke taxi ke bo Freestata ke taxi ke Eastern Cape ke taxi go wa Porta ka ke Mpumalanga ke taxi me batho ana ba ntse ba hlokala fela ba le mala bohloko ba khaoa maoto ba khaoa matso ke batho ba batso Na mokhani wa taxi ka tselo ganang ka yona o in short na wena gore ha o ka hlokahala mona bana ba o batla phela handle na o in short na gore ha o ka khawa maotwana mabidi yana na o tla khona ho iphilisa Tabang bo Malaysia man a we khani taxi us na insurance me insurance ya teng tshwantse e wotle ho di million ya tshwantse be le insurance ya popota ha o kene ka koloi inkolo yeno e se insured me insurance ya teng ke di million hape ya
8: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: Ndate thuso hona le dibese mo mamedi ngotsi bona re ke di bone dibese di tsama kae ndate hona le dibese tsa GT transport di tsama isa ba sebetse ho tloa Welkom Virginia le Tennessee ho ya merafong ka bo Harmony Jewel mane a lebelo la bese tseo le feta le koloi ha ke tse bo rena engineer tsona ke a mofuta ofeng ke kopa le hona teng mo ntate mpo o khaleme ho batsatsi le lengwe tla tlhaga kotsi e mpe ke a lebo ntate mtaung ka gore o kenye sehlogo sena gale re selela ebile a re tsebe gobaneng ne o se o se tloetse sehlogo sena ntshwarele boao jwale momamedi wa mpetsa jwale e ke a leboa ka moo ka Welkom ke a leboa ntate mtaung le wa re kgalemelela bakganni ka nako ya bua le yona mokganni ba ka ba itlhompha dilemo re a kopa ntate gutlela gape moo o tlo palama dibese tsena hetsa GT transport o tlo bona rena dija ha jwang o tlo di bona Welkom Virginia le adisi ya koloi di sa ba sebetse Harmony le mining wa Jewel ke a leboa ngwaneso ke tla tla ka moo ke batla ho di sala morao ke batla ho di sala morao e tla re kana ko ke di setse morao ha di tsama ke nke speed sa koloi ya ka ke be ke nka ke bontsha speed mona re na nna ke tsama ka 130 kilometers per hour fela ke ena bese ya ntshia e be yona e tsama ka speed se sky ke tla yetsa ngwaneso ha o finyana ke tla yetsa ke o bolella ke tla yetsa e re ke nke mo mamedi jo o sebata botata bo bong tlo hapele ka bo Bethlehem feta le ka mona ka bo Bethlehem o tlo bona hore batho ba bana le mamello motaung bo ra di taxi ba re tsamaisa bohloko le rona ditaso re tsama ha bohloko bana e ba ja batho bana ba palama ke a leboa ntate thuso ke nna Thabang ka Peter Maritzburg a re tlo Peter Maritzburg e mona Thabang bitso ha wa re palame hona jwale re Peter Maritzburg re lo di bona hore na di tsama jwang emgungundlovu Peter Maritzburg a re tla gutla re tshwere molomo rutse ke di taxi tse mme di palamisa batho ba batso wa bona Thabang peini yaka di palamisa batho ba batso mme di khannwa ke batho ba batso ba phela makeisheneng ba tse ba ntshotlao ya rona makeisheneng tshwantse ke ke re nke ditaba tsena re di kenye mona kelelong tsa bona re bue jwalo ka bo Steve Biko ke a paleng mme pale ya gao ke monyaka.

0: Cynthia. Wena ke itse o seke wa kgathatseha ka mmente ba lejo.
1: Jwang?
0: Ke na le tsela yaka eo ke sebetsanang le yena ka yona.
1: A se ba nna ke batlo gogosane mo ke tle ke qetelese ke fapanyetsane mantswe a mabe le mmente ba le. Mmente ba leng o mogolo ke kgole mmente ba leng ke thaka mme wa ka.
0: Bona, ke ka goo ke reng wena Cynthia tswa go yona. Ke tla mo sebetsa ka tsela tsaka. Ke nna ya seng a tseba gona mme o ne a malwaa Cynthia. Ntho eo a e lwanelang mona gago o na o lwanela ntho tse ngata mme o se o a se lwanelang fela ke tšhele ya gore ke robala gago go yena a se taba ke oretse
1: fela o ntshepisa gore ntho e e ke be ya tlotlong sala mo gago qetelelong ga se ba ke batla o tshwane motho ko a re wantse le mme wa gago
0: ke a o tshepisa Cynthia ke tseba seo ke se etsang wena ntshepe
1: wa tsamogago ke na le o swabanyana bua nnete ntho ya gore ke robatsa ka moo ka dikgweregeng empa
0: gonao o na dikgweregwere mona ntho e botlhokwa go nna fela ke makokulele godima tlhogo yaka sentse ke yatlhe
1: ke a utlwa mpa nna a ntshware gantle ke ya o kopatlhe tlogo le nna
0: ka kamogeng ya gago che sentia ai nna nka se kgone go etsa jalotlhe ke lebogela boikgathatso ba gago empa
1: amaotlho ke ya o kopa a go tshabanyana le ngoreo tseo ke nang le tsone ga di sa leyo tlogotlhe
0: sentia tlhe se ka tatisa dintho tena ga re tsamaye selotlhe sentia ke ya o kopa
1: amogao ka ba ka pagelang je re haka ebe ke itenetse mahale
0: se ka tata sentia tlhe re tlatla tabeng ena sentia tlhe o ko mphe nakonyana wa tsebo dintho tsa ka di santsane le diferefere ka nangyana jaletse
2: joo

0: tokela tshono
1: tshomi emogotsi wa ka wena go bana ka go hubisa pelwa majogo majwe ka tsela e jwalo ma
0: ho ja no bone mahlwae ha tswile di nameng o tswa ke re hey ntate nye ke kopa utse amai a sa batla go tsama sheba ka e kare a ka shwa dipelo botsho bo ba hai ke bo bunya bo
1: modie
0: a fitile modie girl
1: batho wena sebete sa se ka mogotsi
0: sheba mpho ke hantse ke moholanya kere ke a gopola le ya motlha monene a gopola ya di-flowers tsanene
1: ee
0: ke re jole ke aferekana wes ante re modie wa jola modie o so jola ya banna ka mona ka pele gantse ke
1: ma o sa mo utlwele botlhokong yana tle mogotsi motho o nkeile
0: wena o ntsebe wena
1: mara mogotsi gantlentle o batla go etsa eng ke le ka go tlhalosa gore ke eng e o batlang go e fitlhelela ka ketso tseetsa gao ka ofela
0: ampho ga utlwe ketsa slow lena bonanaka ke kopo gore o tlhophakise o tle mona mo ke leng teng lebeleng yaka ga ke tlo go tlhalosetsa ntho ngwe le nngwe
1: e motswalo kampa matshoswane go sala ntse ke sa utlwisise gore gobaneng o phielela go etsa dintho ka tsela ena tšhomi o batla eng ko o batla go fumana eng
0: okay o bona nna ga e le gantle ke ne ke batla go gopotsa fane ona modie ke mara ke a bona o nagana gore wa tse ba gamphileng ngwana ke ang gaotse maphelo
1: a mangwe
0: kogo o ne a sa le shoka ena o kile ya bone a re ga e le gantle nna ke taolong ya ga e ka gotlhegotlhe mang ba tse ba a sa tlhotse a etsa le efforting yanoga fumana attention yaka jele nna ke mang wantse
1: wena
0: mpho kerekala fa ka remind ya gorena ga e le gantle ke mang go ja wa mmona ke ya mpho letsatsi leo keke le jwa ke le metsi e ngwanaka kore ke tlhapetse modimo sha ba ke ne ke itshaba seo
1: ke o tseba wena thaka le le lemo mafakana ke gona butanana ke mone ke itshwareletsa teng montso
0: kere everything was on fleek makeup leriri bona moseno ko o teng topo yona manala perfumenana ke etse gore ke tshetse modimonyana mona ke go kila bone gantse ke bua
1: o ntse go feta pela ga e mona mofuralela o mohetla ga o mojualela
0: kele ai bone nna ntho yaka ke
1: etse mogatsi o sa ke rapela fela gore wa bo ee e o etsang kao fela e se ka tla backfire
0: ke mona nagana mamo nna ke tlabe ke tshwere meyega ka letsong ya ka tena bo ke bapala ka ena ntse ke moteka jalo ka bone tšhono
1: tšhone makatle o be carefule mogotsi wa ka
0: carefule ka eng ba ntse ba wena hai nna ke tlale go bapala ga gologolo jwang le banna ba gore ba sefeyan a bone ebile ga ke batla go bula pelo ke ke mmitsang tate wa thabiso ke re ntate ga bo fane ke batla utlwa gore ke motshamogo la bapalang le bana
2: o ko emeanyane ka bua ka kgobo tsena tsa gona tse go gobatsang masio e re love life mo gone
3: sosente ba tseba ga ke batlhe go bua ka ntho tsa marato ke sebile ke dumela gore ache nna ntho tseo tsa gorato ga ke di abelwa go
2: ga o se ba bua jalo mporeke go se o senyile kan ka pelenyana te mma wena he o ne o le maratong a o se e le this and that o senyile ka
3: he o bua nnete ya gore ne ke le maratong sente ke nna neng a rata ke sa rate wa tseba ke ipotsa gore na batho ba kgona go dula dilemo tse bo malesome ka gara dikamano tsa lerato ba kgona jwang nna ke re ke na le dikgwedinyana fela empa yo ke dula ke tima ka mona ke leka gore ke bone ke utlwiwe ke rate fela
2: dale lerato ong a sacrifice
3: goneng
2: ke eng jale ka kole
3: go neng ke sacrifice
2: abtin o na ntse a tla gantle le wena o bone abtin o na le romantic le go seta romeo
3: senti watsaa ke tseo bane ke rata ke re olwane o ntsotsitse gore o batla gore ya gona e tlefelele gona
2: hai ha o leshane o leshane mpoleke
3: ba le ka ntho tsengata sentes e seng ka pelo yaka
2: okay
3: wa tseba ke nagana gore banna ba na ba sa tsebeng go amogela gore go na le basadi ba helang ba itlamela ga ba tlo ba etsetsa kore ba ba theole seripe o tshwanetse amogele fela ke bone kare utlwa ka re ake ke ba kgone ena o bona gantle gore nna ke poo ka ga relationship ka mona ke ka oa batlang re tloele
2: e se ka ba le wena o yona e fela e tentho jalo
3: sentebutle
2: pele ba se ba ke nagana gore fela kolana ba pala ka kelelo gago
3: motho eno ga onotho wa ba pala ke nna ya tsebang ke ne ke tla mmona wa tseba energy ya gae matsatsing yana a o feta ache e ne e mpontsha ntle gore kolane ga ba pale
2: sese ke gane
3: kobane
2: empa fela a batla go testa gore na metsi a
3: o testa mpoloke
2: o batla wena o molwane ela osi gore go sane ga o se mo jere ka ditšhelete a ga ene le ka thato ya gago yena o ne a batla go tsamaya wena a mo fositseng gore a du o tshwa tsebe banna ba jwang wena
3: eeotlwa
2: mona jale a ntse a tsho gore a ntse a tsamaya mona a ntse a re dintho di tswela pele di sa tswele pele a batla go wena o gotle o mo cekise ga ko etwa o mo cekise
3: ke gora monna
2: gore a tseba nna o jotsa o gausi sekele mme banna
3: wa tseba lao lejo le sendira ke batla go mo fa monyetla motlho mongwe ke sethoto empa he e ka nnete ke batla go mo fa monyetla ke nana e sekaba o na le stress wa tse
2: ga o tsho jalo ngwaneso
3: empa he ga re tloeletsetsa ka tsenkemisang pelo motswetsegetsa gago wena le mogao ba seka ba ntswetsa gore o robala kwana wena o robala kwana
2: wena ga o tsebe letho letho letho letho letho osi waka
3: ee ya tsaka tsona
2: ka lo reka e go betho
3: wankoke ao tshepa
2: ga o se e gaone e telele e bebileng e phuphuthang
3: fatsewanana
2: ga o se ke e fasetse fela ka thaponyana ka pele ka mo
3: yes
2: a butse ya re fela hell no
3: hell no metsi ya batan
2: hi a ntshela
3: fela jalo a sa o fa lebaka
2: nje mpoloke
3: o tso ke monna gana bothata
2: hela ausi ke re ke momema kere ko he phaposi ausi go di wine man go di flower petals go di chocolate
3: fela bo pala ka nna sentia wa tseba
2: go sentse na ne ke sa gore ke go le mo sheba o se ne ke fiela ka dintsi ke yolla ka dilimo
3: o notletsa
2: ka ga ntlo yaka
3: sentia wa tseba ke ipotsa gore na o etsa lang ka bana ba matsatsing a
2: ka pampole ke nng chebe hantle go na le go ngwe phoso ka
3: ke ka ho ke tseyang ha ona phoso o ipona hore o thudu top to toe
2: ke go tsone le botata ke
3: a tswa ke nna mpere dikwele tsa magato nna lwena ba tshwere madi
2: mana o swa ka se ke le mpole le gato o fitlhela banna ke bophelo
3: a go khutla
2: banna ke bophelo
3: nna le ga
2: a o si ho tlwa ke ba what ke yeo taxi ya pele ha you fitlo go next one
3: a go good luck o si
2: ha e nna ngwe le o si tsara mo nyenya
4: ha ke tsebe ka nnete ke nyenya yo tlokelang o ietsa gwanne difela ha ke robala o tloa mo tlamonene I felt betrayed o tloa
0: betrayed
4: yes
0: na go tlisisa ke tabo fa e le hore ke eng ene ne sa go batla ka
4: ke bona e ka o ikemiseditse go nya tsisa ka bashanyana le go ntshisa ka batho no this thing really ka nete ya hole ndo tso nge tsa ntsona di tshwana le tsa motho ya batlang ntlo why o nge tsa why
0: hey nna le tsena wa tla ha ke se bo bona ke nye no lang ka yona go bana ke o fa tumela o bona ngwana hao nako e mo le mo e batlang jole tse se ntse di bua tse di tswa kae
4: no no no ha ke ha ne empa mona ha ke bui ka ngwana ke bua ka wena mothe
0: nna
4: yes
0: hey mama ka tsajwa a ke ha o tla mo ha o tle ho nna o tle ngwana ngwa hao he ka pele wena wa le bala hore nna le wena
4: mothe wa tse bakeng ke busy ke ntse ke le ka gore re sala le mogolwane ka mane gore ka nnete ba bone gore ke etsa jwang gore wena le ngwana le gone o fitlha ntlomane ke etsa jwang ka lona empa wena ka mona o ikeme ka nnete o sila pelo ene ya ka ka tshingwana le lelwana ga ke tsebe gore o ntse ke sang se se kana-kana ke leka by all means gore ke etse gore bophelo ba lona bo be nice bo be wonderful
0: a tseba ehlile o jare ka thata ntate wa batho ba nna a ke tsebe ntho ena o buang ka yone goreng o busy ka yona o thobana le yona se ke tsebeng fela ke gore yo nna ke busy ka bophelo ba ka shebo bona gona jate go na le moeti ya tlang ka 8 o'clock
4: wa bona he ntho e ntse ke bua ka yona
0: ke
4: wa e bona jwale o se o kenya basimane ka mona modiei what's happening
0: ntate
4: noman ka nako nngwe le ya motho ore wa itshwara but this one yona ka nete ga ke tlo e mamelela
0: whatba
4: ga o tlompoleta butle ya next mona ke nna a patalang flete ena modiei wa nkutlwa o tla kenya basenyana ka mona le o batlang ka teng eno yona ga e tlo sebetsa
0: wa lebala gore nna ga ke soka ba ke o kopa gore mpatelele flete o fumane nne moke fucking independent.
4: But ho salan ke nna ya patala flat ena gona tswale. Ba utlwa. Yeah. Ska nna ke nya ba shanyana ka monana wena. Ha holo jumpe la ngwana ka man.
0: O no re ketse. O no re kusele ngwana e be nna ke a tsama ke ya ho yena. Mo tsiba. Ke tla ba betrenya.
4: E re go jetse mo hlomong hona le ntse e hlokomeleng. Ha se fatisa a police le mane. E le saka ke ka bolena ke ka ke loma. Batho ba shitleng ka ntle. Golo jwang bona bashimane bana gore ba utlwa ba galela sefate sena sa poli sena gobane ka nnete ke se jwang ke ga bofane e leng yena meyara jwale le ena a ka nke fela mane a lo la tsona go batla o le sweti ke tshepa gore wankutlwa gore ke batla go ya kae motho ei ga ngwana mane wankutlwa
0: e a tseba keng ke nagana gore apoli e ga o buang ka yona o e lomme wa utlwa gore sweti ga o keta wa e latlhela fatshe ba ba maatla a ithona pa ba tswela
4: pelemamela wena o rata go tatela dintho ga ke na bothata ba gore ka nnete ke tlo le modimo ka tlong ke shebane le wena fela mo dieng wa utlwa he but ke batla wena o mpulele pelo ya gago
0: tps ke kopa o tloela o tla ka dilotho o tsamaye mosadi
4: wagaoeleake
0: tswele pele ka bophelo
4: baka ona gore nka fila this nke a ka ba le this feeling ena ya gore ga o ntse ore wa tswa ka didate ebe ba ke fila betrayed mode it simply means there's something burning in my heart
0: seba solanka ntse o chesa ke kopa wena o ntswele ka ntlo nna ke tswele pele ka bophelo baka motlhang o qetileng go tšha tla bona na o etsa jwang kopa o tsweng tateng yeo ae ke kopa o tswe ke nagana go se ke tsheile lone nako telele tswa tswaga ntate ga bofane ntate o thabiso tswa
4: ke etse plan ka sepadi o ne ore ke etse fa ga nka tlosa sepadi tseleng re tla ba mmogo
0: a ke tlo o rutwa mogolo le mokae
4: but please le wena ko gaotse ka ntho tsena tsa go tsa di-date ma please man
0: bye
5: ya gaeba o sa tla qeta ka bosola sepheto ke gaolo e latelang ka moso
6: ke pale ya bo e ratang a golo ena ke monyaka e ranako e emetsenage ke metsotswe mmedi pele gora ya bobedi ke tle ke tshware mabenkele tara ke kgutla mabenkeleng re be re itlhopha wena mo mamedi re ya ditabeng
7: bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
8: Join a Kno Winter Heats Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa o hapa 5000 rand. Beke le beke le o hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi. Hape setswa mpile mona mzantsi. O nna hana hore ke recipe ya hao e tla hlola. E rumele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
6: Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tona ga Solo Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o di ballwa ke Tsietsi Mohaladi.

Kya utaba kele sidi FM ba re tloela kono pomo ne skale ka suta 25 minute mense ka mora hora ya bobedi ho abata o podile hona joalen make you tlile hore le ka mana ka ke kae phomolong ke ene mana ke utlile hona mo media sa tswa ngolla hore hona le botata bana ha ba ya dikolo mono a mbeng ke se ba kwane ka re botata ke taba tsa motlakase ka re botata ke ditaba tsa motlakase oh ona wa ntho di sola e ka re bothata ke di sola ke tla utlwa he hore na ho baneng bana ba saya sekolong o ba di sola di kengwa kwana ke ntho tsa letsatsi kwa jwalo re bana ba sekeba sekolong ho etsa hetse eng re tla utlwa tena ngwane sue o tla komphe ngwana mme ka mono ka motseng wa phumulong hene mane moetapele he re buisana le yena re utlwa gore na go e tsala jwang ba re ke di sola e ka re o tlokengwa di sola mono jalo re bana ba seke ba ya sekolong ga ke tsebe gore na go e tsala jwang ke a leboa fela phumolong re ya kopa tle re a kopa mono ya ka bang le dinomoro tsa moetapele mono a ka re fa tsona re buisane le yena re tla thaba gagolo e re ke fete he ke tlae ka sa solo beka re ke fete ke tlae ka mona ka motseng wa sa solo ao sa solo ba re sa solo kwana bothata boteng ao so solo ditamating tsele ya gantle ka mono ka sa solo.

0: Moi, là, dit. Tabo, moi, là, dit. UK News. Good.
1: Re ka kena rona tau
0: ke bona jwalo kutlwa sealemoya sethotse jwalo
2: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetlese gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
3: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Bukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o moholo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziakala mo San City tlo o tlo natifelwa ke mino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City
1: Ame di supera fela metso tsere fela letse hora ya boraro ke mantaka ka jeno kgwedi o di mohlala matsatsi a le shomela motsholo mongwe di meditswa jalo ke the band of joy taba mukoni re lebuile haholo fela tsietsi mohala di re lebuile thuso motaung re lebuile haholo o ba sebetse mmoho ba satswa feta ka mara tsipena ba ntse mosebetsi motle le rona

0: Snoop Dogg. Ke Snoop D-O-double-G, at my Swiss Beats, my fellow staff. Ho lesedi FM mo mme tsutsu ma shobe de metsiro bonga re lebile horeng yane ye bone me ha ye metjene he e re dumela hantle fela ya dipapadi le bongane tshabalala
1: a tsa dipapadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke lebile ha holo bana beso ma medi wa tsebeletso ya lesedi re koneletsetsa pele tsa dipapadi ka re ho le lana ola re ya tella elementa baking re tsale jwalo ka tsa papadi ya rugby re fumana hore khalala entseng ho la ya hlopasana ha sa the Springboks eleng Ethan Hooker ho tswala ha to fetwa ke dipapadi tse mmalwa ka nete ka lebaka la timalo eleng ya mahlaela ha hlopa se wa se bapalang sa Sharks sine se bapala le sa Ospreys go dinye fitileng papadi tsa United Rugby Championship se bapadi sena he se dilemo tse mashuma mabedi ana le metsumedi se tlo fetwa jwalo ke dipapadi padi tso hlopasana ha sa de boke se tlo di bapala gahlano le sa Scotland sa England le sa Wales ka kgwedi ya Phupu e le dipapadi tsena tsa Nations Championship di ngaka tsa sehlopa di buletse ha Hooker a tlo dula ka thoko ba keng sa dibeketse le shume ka ofela me go lebelletse hore la lo jalo abe a le malala a lautse ba keng sa sehlopasana ha papadi nye se tlo bapala gahlano le sa All Blacks ka bona ka Ellis Park ka kgwedi ya Phato hona selemo sena sena he ho hanga se ditaba tse monate ho se papadi sena se leng hore sentse se hola se seng se bapeletse hlopha sana ha magetlo a robedi ka ofela se leng hore ngwa hola se ile sa hapa gau ya SA Rugby Young Player of the Year re ntse re le ho tsona tsa papadi ya rugby re fumana hore mafolongana a beke hedi bapetswe dipapadi tsa United Rugby Championship mokgatlhelong o eteletseng wa o qetela pele mme a re sheba he hlopha tsa lapeng kwano re be di sebeditse jwang hlopha sa Bulls se kene ha ka dihlopha tse nne tse ka hodimo ka mora hore se shashare sa Zebre papadi e bapaletsweng ka mona ka Loftus Versfeld ka dintlha tse 50 a na le metsumine ho tse 19 papadi e nngwe mane Belfast hlopha sa Stoma se thewetse maemong a bobedi lokong go tloga go a pele ka morago gore se bapale ka o lekana ka dintlha tse 30 a na le metse robedi tlhopha ka seng le setlhopha seo se neng se ba moetse sa Ulster mane Dublin teng tlhopha sa Lions se ile sa shasharwa ka nnete kgetlho la pele ka morago gore se tle se gape dipapadi tse mothangwana ka tatelelano mona mo se ileng sa shasharwa jwalo ke sa Leinster ka dintlha tse 30 a nang le motsomong go tse supileng a re gotlela kwalo lapeng a tlhopha sa Sharks se sebeditsa ntle golo le go shashara sa Benetton ka dintlha tse 40 a na le metso e tsheletseng go tse supileng jwale se re emetse o bona he gore be mokgatlhelong wa bobedi wa dipapadi tsena gore be di tla bapala jwang ka nnete jalo ka e le gore ditlhopha di shebile gore di tle dipe ka botleng bakeng sa o phunyeletsa go ya mane mokgatlhelong wa di-playoff gona tlhodisanong ena ya United Rugby Championship a tse mamadi he ga re tswa bono re tshelela jwalo go tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Aforika Borwa go se o le jwalo me countdown e qadile me SABC 3 ke le haela hao le dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe wa 2026 ho fela o le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsumine ho SABC 3 kapo wa di-streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 10 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pula madibu ho e kholo dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 o tseding he mamedi mokotlisi wa Orlando Pirates Abdul Samuadu ore ha mo hawa se hlopha se feng kapa se feng hore ba ka hapa league ya Betway se hleng senama ba khania ba ntse ba le mocheng jalo ka ene hore mafelong a fitileng a beke ba hlotse makesi ka ntlha tse tharo go noto ka moqebelo phirimana ka bona ka pita mokaba stadium Polokwane e leng se ntseng gore ba memorao ka dintlha tse pedi fela o setlhopha se eteletseng pele loko sa Mamelodi Sundowns Wadu ore dibapadi tsa hae di tseba hantle fela se o dilokelang o se etsa jwalo ka e le gore e bang ba ka hapa papadi tse setseng tsohle e tla ba bompudi ba sehla sena ho Betway Premiership a ke re utlwe gore o di beile jwang mokotlisi Wadu ha bua ka tshebetso ya sehlopha sa hae le gore hle ha sheba ha ba lebella gore sehlopha sefeng kapa sefeng se ba etsetse molemo jola ka ile hore ba motšeng ho ya ka mo ba ba petseng ka tema filong a fitleng a beke ya re utlo hore o di beile jwang.
3: Focus on ourselves, you know. The destiny is between our feet. We just focus on how we want to play, how we want to be organized. You can see a strong Pirate. We don't concede goals. We score goals. So we just say, I just say to the boys to focus on our on how we want to play. We don't expect nothing from nobody. We are focused on our team. We are really confident about what we want to achieve. We feel strong. And we're going to prepare the next game with a lot of focus front our fans. And we'll give everything.
2: Ha ke khutla ha mmamedi bana metso senye re shume pele ke fitla o reng ya bone ke tla o leletsa sephetho sa tsedi ntse ba petseng ho betwe mafelong a fitleng a beke bana ba e sukitseng.
0: Le fa fa na 1000 mo me di so tsela fela jalo ga ke na mebileng kwa no and one north bound ka mo ra o fela ho Garsfontein road le hetlala le pheo le letsedi la mmila le kwetso ka mo kgana ga ke le hlokwe bangwe se ba di sa mmila o ho ba hona le kotsi ka mo ke ne go tshwaretse yone ene e le nngwe fela go ba ke potululile Johannesburg ene e hlofela ho bona la ho respect pete sa palla ha monna tsana mebileng yohle e bang hona le tso di bonang ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone@gmail.com.

0: lelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
1: lebole tibos le bonga nimela hlabana beso a ke na le lona ke lana lona bana beso ha re theleng re ho re nya boselela bana beso le bua le mema futa ka mona ka thokose ka mino monate tanki bana beso
2: bra bongani tshabalala ke mo tsiya mo zolo bra ya ka ke dumela na lo yena le nna ba te putso ya ka ke hona ha ebe Sundowns e ka khona ho kwaga di goal tse 30 wa le batle go gatsa le shume
3: Wola scheme. Aba fithu senze ke nale lona la le buli Thibos le ta box ka raso. Na le lona ke khehla plus nya Simondi ya. Dango.
4: Dango khehla ele shomela metsero be difela metsotso pele ho raya bona ke le Serie FM driver. O sa tsotlwa jalo e khelani ke kutlwa ba bangata ba re ke khehlane. Fela lena ne ke tla re khehlane. Ba re ke K E H L A. Ke khelani.
5: Ke khelane.
4: Akusi insizwe enkulu ukhehlane.
5: Ke khelane. Ke khelane. Momeni metsotso le shebele metsego be dira ga lebile ho reng yana ya bone. Ke ra tell afternoon drive. Metsotso nge sa feri simpelo ke tla be re dutse le ntate Mafaisa. O tswa ho tabola Mafaisa Herbal.
4: Le ba ka ba ka re tla be re dutse le ntate Mafaisa mo mamedi gore re ke re tlokotlisana le yena re ke re mo lebohe ka mosebetsi mo holo a o yetsang ha tsebeletso ena le sedi e ba le pitso ya hore re batla ho etsa hona re batla ho ya kwana mme re kopa borra kgwebo ka pa ba hwebwe ba ke batle ba khele ba kenyeletso ke motho wa pila phamisan letso wa re ke ya kena le sedi FM ke tsa malelona mosebetsi mo ndo mongolo o yetsang ke o yetsa le lona mme ke tla le tshetsa ke ka hona re ke re qoke fela re ke re mo fetlotla re ke re mo utlo re o tswa kae o ya kae mme tshebelo pilo ya hae ke fi jola re khutla fela kwana tla ke re qokisa le ena ntate Mafaisa re ke re mo lebohe man ka mosebetsi o motla o yetsang ka sebedisano mmoho le Serie FM le
5: bona he

0: simulateur holo ya pizza ramakula re fela jo alo bona he ho le CDFM FM metsotso ke le shimene metsumene pele re fitla re nyane ya bone me jo lo khagile ga o tshepisa ka nnete ha ga batho ba gwaelang ha kalo empa ka jeno re itse go gwaelele ka manta ha ona le ntho e bohlokwa ha ho lo tshwallang ho etse baba le gona di ntho a di re sebeletsa ga batle betsa gona fela ba tla bana o fuma
1: sa sala
0: jo sala mo ga
1: ntate mafaisa dume
2: dumela ntate le ba mamedi ba le CD FM ka ofela ke be tle ke ipolelo ge hle ke mafaisa ke ntate nga ka mafaisa wa tabola he ba
1: ke
2: e ya ntate
1: ha ntate ro amohetse ka nete le rona re dula re utlwa sa le moye mona me re motlotlo ha holo ho bona ka jeno le hore o ko re etele nane on lena la batjha re tlokota fela ha nyane le wena hore ntate mafaisa ke mang re ke re qoqe hape le ka di hlaiswa tsena tse di rekisang ona le tsona
2: ya ntate hantle nna ke mafaisa ke motho a small company sa tabola sa mafaisa hebale ya ntate ke hlaisa botlo lena ma ya mafaisa hebale ena ntate jwale ka ne totlwa ke hlaisitse botlo lena bophelo baka ho tlwa e hlaha e sa lentse ke phela ke leta sa le CD FM ho fihlella bo imong bona bo keleng ho bona ke ntse ke kakasitswe ke le CD FM o fihlela le mpe ya boemong bona bo keleng ho bona bo nna ke ithwalang ke le ho bona ha jwale
1: re a leboa ka mokgwa o e beyang ka teng gobane lebaka baka le re obitsitseng le re utlwisitseng ka lona ke la gore ga ngata tshebeletso ena le sedi ga e etsa kgoeletso re re ga haellwa mona re batla go thiba ka mona le ka mona o emong wa batho ba phamisang matsogo pelo re a ya ke teng ke tsamaya le lesedi mme ke tla letshetsa ke ka ona re itseng re ke re o tlotle re ke re obitse re ke re koke le wena ganyane ka jeno ntate e etswa ke ntho ya gore o bo dula o phalela tshebeletso ena le sedi a ba ra e kgona go anela kaekae
2: gantle sesotho se re tso le fanang la hlonono fa me hape ha ke hlonono fa tse fela le CD FM ndate le mpeile ho e ya ntate molemo ho thwe molemong sena se ke sentseng ka po se ke se etsa ho le CD FM ke molemo molemong e ya ntate botle bo iswa botleng bo bong
0: Kanti re thabile ha holo ntate re be o teng ka kwano ka jeno me jolo ka ha ke boletse mo medipijana ntate mafaisa ha tla fela ona le sa tsetse le sona me are moifwa re thella ke batla gore mo medi le sedi e be ena pele ga o tla utlwa di tlhagiso tsena tseng tsha tselong hore di tshwere ka jeno ntate o go tshwaretseng
2: botolo ena ke tshwereng ke hebale bitjana tabola mafaisa hebal ke moriana o thusang haholo e bile ha o gethe eya ka kakaretso nka re ho momamedi ke mo fe hore na o thusa di sikin difeng botolo na tabola mafaisa heba le ba mamedi o thusa ha ona le high blood tswekere arthritis e be se tlina madi e phamisa sole sa mmele mamedi ha o sena takatso ya dijo ha o sebedisa botolo tabola mafaisa heba o sebedisa botlolo e ntle haholo gobane e hlatswa pelo ebile gona mono ga o na le sikene bitswang lebanta mamedi sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale tlo o thusa ka siki ya lebanta e ka ba ke le letšha kapo ke la ka gare ya kgona go thusa e be gona mono e tlo thusa le batlholwadi go na le bomme bana ba tlhokaletsweng kapo bontate o thola ga ba tsebena ba tlameya go sebedisa eng botlolo ya tabola mafaisa hebale e ntle gagolo batlholwadi ebile o santse o le motlholwadi kapo se motlholwadi go na le go o thole go lena le sikena e bitswang magae kapo mašwa ke sikena e tshwarang batho bana ba tlhokaletsweng ga ngata jwale ba sa sebedisa dipitsa ya o thusa botlolo ya tabola mafaisa hebale jwale bo ntate ke ba kgothatsa gagolo gobane go motho wa ntate e tlo tlelina senya e be e fana ka madi motho wa ntate a tsebe go ba le maatla jwale ke ba kgothaletsa gagolo ba sebedise botlolo ya tabola mafaisa hebale bomme go na le sekiteng e tswang bomme matsweleng mona go thwe ke tlala ka sesotho ga o ka sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale e ntle golo ya e qeta tlala eno e be thuse bomme gore ba thole bana e thuse bomme ka sikena selumi e bule ditšhupu batho ba bomme mme ga e le gore nako nngwe o ya dinakong a sa emise kapo ga a bone dinako go gang o sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale jale go na le batho bana ba tswang bo mathopa o thole gore motho o tlala mathopa mmele ka ofela o sebedisa na botlolo ya tabola mafaisa hebaleng kapo nako nngwe o thole gore batho ba go na le batho ge ga ba thola bana o thole gore ngwana ga qala bo kgoditse tharo wa kgaleya ka mpeng go motho o sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale ya gona go thusana re bua ka dipio bona le motho a tla tshwa ke dipio na go ngothola ga ha entlwaneng hantle ka po ho ba bohloko maphako mona o sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale ha e batlo bona sikene bitjwang di krempe ibile hona mono hape entsha nyoko e tlotla seso mmeleng ho motho o ka thola motho o ntsa wa phela fela bophelo ha bo o aba ga mmelo ha e o dula o gathetse na go yohle fela yena ntsa ikutlwa le hantla phetse hantle ka ne dau sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale ya o thusa mamedi ibile ke re ho mamedi botlo ena hantle ha o e sebedisa e ya hantle mo phoso mo e leng teng batho ba e sebedisang ba mpha di results tseng kona lo go motho a e sebedise ebe o re mmelo wa ka kutlwa o opa ka po o tetetsana ha ke sebedisa botlo ena hantle ke hobane e ya mo phoso mo e leng teng e ya searcha emmeleng ho motho jwale o ka sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale mamedi o ntse o sebedisa dipidisi tsa gago tsa doctor ka siki e nngwe le nngwe ga ke no di bitsa ka mabitso dingata siki e nngwe le nngwe e o tshwereng o ntse o sebedisa dipidisi tsa doctor wa e sebedisa ebile ga e kgethe ke bana ke batho ba baholo ba e sebedisa bamamedi emang ka maoto le ya di-chemisting lo reka botlola tabola mafaisa hebale e tla le thusa
1: tate mafaisa ka nnetse re lebule agolo fela go na le ntho engwe ntse ke mametse mona ke ne ke go o tla e bua ka yona re ne re na le mokete ka moqebelo mona a ikgona bontate re re a bua mona a ikgona dithipa ntate a di hana go seya mono ka nnete kere di a hana di a hana bontate ba lela thabo monna jwale ke mona nku ena kgomo ena e tlo senyeya mona thipa tsena di hana go bua mona e jwale ga e tsa jwang na ya thusa
2: e ntle gagolo ntate ga ke bua ka ditakatso ke bua ka bona boemo bono tshwagalo mamedi ga ke bua ka ditakatso ke bua ka bona boemo bono ba bontate ba se ba feleletswe ke maatla mme maatla ano ntate thabo ke batla go bua gore ga go bontate fela le bomme ntse ba felelwa ke maatla ebile bomme gangata bomme ke batho ba sebete agolo mme ga a tshabe go bua kula gore ntate go kula mona ebile ntho ena e ntšha ntate o emela ntho eno e be e je qete mme jale ga e se e qetile motho ha sa fedile ga re tsebo mothiba ee re thiba ntho e santse e kgona go fola
1: re mafaisa re lebo re di fumana ka ditlhaiso ke a bona o na le potso mona re bo Rustenburg jale re tsa jwang ka pele fela ga e beneng o na le dibaka tlhong tse o ka re jetsang tsone
2: o fumane ya Bloemfontein batho batsho o fumane matatiele shopong tsa famous o fumane Qwaqwa BB cash and carry o fumane Frankfurt TFS wa fumane Bethlehem wa fumane ya o fumane Bloemfontein Welkom Lucky Boy o fumane Klerksdorp African Motor Shop Johannesburg ke bekamo le Half Price wa fumane Kroonstadt le teng wa fumane ya hantle jwa le ke tlare go mo mamedi dibaka tsohle wa fumane ya hohle mo mo mamedi a leng teng a ka o thola mokena wa tabola mafaisa e bale ke fane ka di nomoro tsa ka tsa mohala mo e bamba ka nthola teng 078 663 5590 078 663 5590 tsa WhatsApp ke 063 188 6554 ke di pheta hape 063 188 6554 tsa Lesotho ke +2 +2 66 56 888 530 ke le buile ntate ba ka nthola mono ba batlang go tseba na mokena o ka fumana kae
1: ga le bontate le boatle gone o itse ntsho a ko ijetsitse go tshwantse ore ntshwane
0: ropo
2: a se yone
0: jele ntate mo faisa pele o tsamaya ke kopa botse botlole e re e fumana ka 180 gotlhe mo mabenkeleng ao
2: wa tseba ke 150
0: ee
2: yamme
0: dishopo
2: ga di rekise ka o tshwana empa kopo ya ka go bona ne e le gore e be 150 jale ga e se e le shopong beng ba dishopo ga re tshwane e mongwe o tlo o jwetsa gore ke rekile e shopong yaka ga e sa le ya ee bothata ba bona bongwe
0: Hae ke le bo ha ho lontate ho re be re bile lwana ka jeno me ya ba otlo bua ka slicer sena ke bona sibitswa moriana wa le rola ditlama
2: ke tabola mafaisa hebale mafu ohle
0: mafu ohle
1: o tla ntshiela botlolo ntate ke tla o fa report la bohlano
2: le tla ithola ba ba tla ba tla ithola ke tshwere
1: report la bohlano
2: eh ke tlo le phedisa ntate ke tlo le phedisa
1: ka ntshiela botlolo la bohlano ke tla gotla ke tsho e hore o se se beditse jwa
2: nka le bawo
1: ya tati ka dite tati e report
0: ah tla u tongwane
1: ba tla report o khutlo o tshoga ka netya
0: ke ngwa reka ntate wa reka ke ha mo fima hala
2: ah ke ke le fama hala ka
0: ke o o re fama hala
2: ke le fama hala
1: o re wana wa hloka ngwane
0: ha ke ntate ntate
1: wana wa hloka ngwane re o tata le report ke Tata mafaisa re le bula ho lo fela.
2: Ke le bule.
1: Tswela pele tsho re sana le sebeletso ena le sedi ntate.
2: Nka setswe mona ntate.
1: Thank you ntate.
2: Bophelo bo teng le sedi e fela.
1: Tabula mafaisa.
2: Ho bua lo ntate.

0: Chris Brizzy, wanna say your family, Little Wayne, Tiger, Loyal, double play back to back. Sapta PKM Z, Zima Geba, Zololam. Shebile kama ka Western Cape itle abe mo balo hodimo ha bobotle ho hang kha itidaka. Ke bona ho thuna le khubuleleng hapela mohatsela le kana la lebelwa. Mira bona hona le me e matla ntseng iphephula le marumelo a matlo ka mo.
1: Ho jolo fela kha itira motho che ha se wa tsebo ga hangata ha o bata ka provinceng ena Western Cape e batla e le rona re iphumana re le kotseng province tsona le bo Free State jolo jolo jolo ka ka mantswa mang e ba maemo ano le jolo mo ka ipotsa rena dibakatse mabapi ho ba jwang ho tsona.
0: Sure ba bile re shoma le metse metlana fela metse tso ka mara hora ya bone re a khutana sa se ikokotlela re bua kang.
1: Ka jalo re bua ka kgotheletso ya ho etsa kopo kamohelo lekaleng la mahlale setsing sa thupello e phahameng.

0: O re tsentse le fela jwalo ela tlhoko he go lena lena o litlhetsa ka motlotlo ke le fapala thuto e phamele thupello kwa no Africa Borwa mohole SABC Education and Rich Minds and Rich Lives Scholars at FM tlaiseng batsidiso gamatsie kwa me di ha jwalo re tlo utlwa ibile re kena gaolong e nngwe e o itlisetswang a ke bolaudi ba mangolo Africa Borwa le nsaqa le legotla le lekolamboleng ba mosebetsi leng QCTO ka tsabisano mmoho le SBC Education le CDFM kwano mme moeti wa rona ke monghadi moketse phajane yena ke motlatsa motsamaisi ho qualifications development lefapheng la thuto e phahameng le thupello kwano Africa Borwa re ntle le tshenyanako ra moele monghadi moketse kgotso
1: kgotso ngwaneso
0: o petse ntate
1: ngwaneso ka mogau wa morena ke ba baletse nka utlwaleng
0: re phetse ntate mme re leboa haholo monghadi phajane ke kopa re tlhege uele tabeng ya rona ya ka jeno jolo ka ha re se re aleditse le ho fa moamedi hore buisana ka eng ka jeno hobaneng ha le re phetoho ke ntho ya bohlokwa ha re bua ka diphetoho tse teng lekaleng la thuto ho tloha ho leanong la kgale lane la thuto e leng NQF National Qualifications Framework ho tloha ho lena le ho tla ho lena le letjha le bitsong jwalo ka hore ke QCTO
1: ha ke le bua ho lona leso mme ke le bua le mong ya sebaka so le re fang sona re le ba Quality Council for Trade and Occupation ho tata educator momedi wa lefeti morao tsena wa leso tsamaiso ya thuto le kwetliso ka gare ho naga ya rona ebile le phetoo e leng ya bohlokwa gagolo yona ngwaneso ga naga e ntse e fetoga re bile le diphetoo tseo o seng o bile ka tsona gagolo mo na go National Qualifications Framework nakong eo pele e neng fela ka level 8 fela empa ya fetoa e nyelwela go level 10 jale mangolo a thuto a ngodisitsweng ka gare go karolwana ya NQF e bitswang ka gore ke OQFF e leng mangolo a thuto a ileng a ngodiswa pele go selemo sa 2009 a nkuwe e le mangolo a mangwe a e leng gore a seng a batla a siwe ke nako ngwaneso mangolo ana ke buang ka ona ke bua ka mangolo a tshwana le bo-donated programs mane di TVET college le di-private college se ke mpa ke fa mosala fela ke showang gobane mangolo ana a ne a sa ntlafatswa go arabela ditlhoko tsa industry ya kajeno kapa a ne a sa tsamaisane le technology le di-industry le ditlhoko tsa moruo jalo jalo jale sena se tlhaisitse dipotso ngwaneso tsa bohlokwa go baithuti go di-industry go bafani ba ntshetsopele ya tsebo gore jalo go tla etsagala eng ka mangolo ao mme tsamaiso e tla arabela jwa jale go arabela dipheteto tsena ngwaneso rona re le Quality Council for Trade and Occupations re sereta mmogo le ba South African Qualifications Authority mmogo le bana ba gore ba bitsang ka gore ke the Sector Education and Training Authorities di SETA re ne ra etelela pele boiteko ngwaneso ba sebedisana mmogo ya go gokanya mangolo otlhe a thuto le leano la occupational qualifications ya sejwalejwale.
0: Ke leboga gagolo ntate. Na o ka tlhalosa kabelo ya QCTO ntlheng ya tekolo le tsamaiso ya ditaba tsa phetoho ya go tloa go mangolo a thuto pele go selemo sa 2009 go leba go ana matšha. Gobaneng phetoho ena e le bohlokwa ntlafatsong ya ditsebo tsa Aforika Borwa?
1: Ke a leboga gagolo ngwaneso. Karolo ya QCTO ke go etsa bonnete ba gore go ba le mangolo a thuto ya mosebetsi a nao ka sekgowa re reng ke occupational qualifications mme karolo ya QCTO gape ke go netefatsa boleng ba mangolo a thutena ya mosebetsi e leng occupational qualification le occupational education mangolo ana ngwaneso a mana ka kotlologo le mosebetsi le tsebo tse se tlhokagalang mosebetsing ga nka fa momamedi tsebo ka mokgwaone mangolo ana ke mangolo a e leng gore
0: ntate phajane
1: ngwaneso
0: ke kopa o ntshwarela golo fela re tshwanela go fetela mabenkeleng
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mona campus e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale ba tseba. The open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus, 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamoso ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di open day tsa Northwest University. It all starts here.
0: Mabedi mitsotso ke mashabedi a metse medi ka morao hora ya bone ke ratella afternoon drive me he rentsegele le nano la gona la thuto kwano mo eleng hore re buisana jalo le monghadi moeketse pajane yena ke motlatsa modula stulo ka mane ka mna qualifications development ho tswa lefapheng la thuto e phame mmoho jalo le thupello ere ke moamoela hape monghadi moeketse khotso
1: o le tso khotso
0: ntate pajane ke kopa gore re tswele pele jalo ka ha ke ile ka tshwanela go ke o gaole ka bakala ho ya mabenkeleng
1: mane se bo thata bo ya le bo a tsanga ka ka di sa tlo mo mesho ntate mo ke tsa mo tsatsa mo dula studio empa ke mo tsatsa mo la uti
0: ke le bo ha holo tate ebe kabelo ya sa qakefe ho laole mphetho ena ya bohloko ka hare o maemo a mangolo a thuto
1: ngwana so ha le bua ka saka batho ba bang ba itse ba ka hore ke sakwa mola re bua ka South African Qualifications Authority. Sako ngwaneso karolo ya yona ke go tlhokomela the National Qualifications Authority or National Qualifications Framework ka kakaretso. Le go gokaganya dikarolo tse tharo tsa MQF. Ha re bua ka MQF ngwaneso re bua ka framework ya di-qualification e leng gore e arotse dikarolwana tse tharo go na le karolo e sebetsanang le thuto ya dikolong go be le karolo e sebetsanang le thuto ya ka morago go sekolo e neng ena eo rona re le QCTO go ikarabelelang go yone go be le karolo e sebetsanang le thuto e phahameng e leng mane mo re fumanang diyunibesity le University of Technology jale karolo ya SAQA ke go gokaganya dikarolo tsena tse tharo le go etsa bonnete ba gore mangolo a fumanegang a fumanwang ka gare ho MQF ke mangolo a molaong ebile a tsamaisong e netefaditsweng eo boleng ba yona le yona e netefaditsweng e le ka nnete sa kwa gape ngwaneso a mang a maikarabelo yona go etsa bonnete ba gore dipheto kapa di-results tsa bana ga ba ntse ba ithuta dikolong diyunibesiting dikolešeng jalo jalo sephetho seo sa bone go ba le polokelo mo se bolokelwang teng go etsetsa gore nako ga e ntse tsamaya motho mang kapo mang a ka nna a ya a lo fela mane go ya netefatsa gore ka nnete ebe sephetho sa gae sa lemo sefeng kapo sephetho sa mang sa selemo sefeng sa ka nako efeng se bile ka mokgwa wa mofuta o feng wa leso.
0: Ke le boa holo ntate. Ebe makala fapaneng a sebetsa mmoho jwang ho netefatsa mokgwa o momahaneng le o hlokahalang phetong ena ya mangolo a thuto?
1: Ngwana se ke le boa. Phetho ena re buang ka yona e se e le nako ngwana so e ntse e rerwa. Ka kgolo go tla selemong sane sa 2012 ke ha e sentse e qalella e rerwa.
0: Efe ya botlhokwa e tsamaisitseng phetho go tloa dithutong tsa pele tsane tse re buileng ka tsona 2009 go ya tsamaisong ya ga jwale mme o etsa bonnete ba gore batho ba nepagetseng ba fumana dintlha tse tsa botlhokwa mabapi le phetho ya mangolo a ana a thuto jwang
1: ga ke lebo ga o le ngwanese South African Qualifications Authority le rona re le ba council for the Quality Council for Trades and Occupations.
0: Bohantate momedi re ntse re le jalo tshotlaneng sa thuto sa sikokotlelo me re gaolong ya bo leshumele metso seletseng ka jeno wa se ba re ka manta ha tsena gatsa malo lefapha la thuto e phahameng kwa no Africa borwa me re se gotlaneng sena sa kheta jwale re bua ka gotlaletso ya ho etsa kopo ya ka mohelo le ka leng la mahlale setsing sa thupello e phahameng haholo di university le di college me momedi so utlile re ka jeno o re puo ya rona e ikamahantse haholo le sa qamoho le QCTO e tsa bonnete ba hore le wena ha o botsa potso lape mo o e botsa o ipapisitse le tseleng hore re ntse re buisana ka tsona kwano le monghadi moeketsi dinomoro tsa mohala ke 0797585066 ke WhatsApp ya rona ya Lesedi FM e ba ngona le potso efe kapa efe haholo jwang ha re bua ka mangolwana a thuto hore a tloe ho NQF hore ba fitlhe kwano ho QCT TO ho tlile jwang o so utlile ntate o sa hlalositse boholo ba tsona mme re ka thabela haholo ho utlwa ho tswa ho wena me re tswela pele ntate ke sentse bile keng ka potso etswang ho Mohamed dumela le bo moho jalo le ntate ke kopa ho botsa hore kutlule ntate a re mangolo a rona a di college ha sa na molemo hakalo ana se se bolela hore motho le ha o ka nna wa batla mosebetsi ka ona ha sa thusa na
1: ha ke le bua ngwane so ke a dumela hore motho mo mamedi ha o ka hantle ngwane so fela ge re ke fakise so ke se bolela gore mothuti mang ka pomang ya ile a fumana lengolo la thuto mohlomong private colleging kapa TVET colleging kae kapa kae ka harona lengolo leo la ileng a le fumana le tla dula le na le molemo le tla dula le sebetsa ho yena jalo ka ha ile a le fumana ho fitlhelela mosang a kgutlela leroleng ga gona mosang o a tlang ho tlojelelwa gore a ka etsa le letšha le tlabeng lekene sebakeng sa leo yena a neng a ileng a le fumana ntle le ha yena a ka ikutlwa gore ka nnete re nkekile gape ke lo itheta ka lena le letšha lengolo le seng le le teng fela le ene le ileng a le fumana ka selemo sefe kapa sefe le tla dula le ntse le sebetsa le tla dula le ntse le na le boleng ke a leboha ngwaneso
0: ke leboha haholo ntate me re sentse re tlo ke re sa le hole re ne tle re ga e kwala hona jwale empa ke a hopola jwale hore ena e tsa maofitla ho kora tumane me ha re ntse re shebile bile re habile pele banka ka go lo ba fapaneng ba sebetsa mmoho jwang ho netefatsa mogwa o mo mahaneng le o ho kahaneng wa phetho ya mangolo Ntate Moketsi Momedi ho bona hala ha mong ha di Moketsi a gaohile kwano mohaleng mehe tla re ha re mofumane be re tswela pele hape ka puisano ena rona mme ke bona melaetsa ha o sentse kena ka bongata bona ba sale tla re ha re fumane mong ha di Moketsi he ebe re tswela pele mmoho le yena kwano ho si kokotlelo ntsagele jalo na neng la haola tutueleng siko kotlelo me ka jeno jalo ka ha ile mantaha re mane ho lena le tsheditso jalo ke lefapha la thuto e phahameng mohole tshipelo kwano Africa Borwa mme se khutlwana sana se bitso fela ka hore ke khetha re gaolong ya bo leshumele metso tsheletseng ka jeno etla ga re mofumane Mohamed dinthodi sedilukile e be re tswela pele hape le yena fela re ke etse tjena ha re khutla mo ne be re tswela pele

0: soir, les séries FM.
1: Springs, toropo ya lebatuwa la egruleni. Les séries FM, le fumane a habo nolo le kubula 88.3. Kapa downloader SABC Plus app. Kimule.
2: Mamiri jolo fela ke ra tell afternoon drive mashima ba demetso seletseng a metsotso pele re fitla go nyane ya bohlano re ntse re le puisano le mong hadi pajane o gawile mo kineng ko botsa putso ena ro amohela hape banka karolo ba fapaneng ba sebetsa mmogo joang ho netefatsa mogwa o mo mahaneng le o hokahaneng wa phetho ena ya mangolo
3: mme se ke le bo ha ho fela o ntshabele le mamiri o ntshabele a ke dire go kile ka gaola ke eng kwa tsela ge go araba potso ya ga ngwaneso sebedisano gara banka karolo ba amega ngwaneso ke ntho e botlhokwa gagolo ga re bua ka phetho ena eo re leng go yona gana jwang lefapha la thuto e phagameng ke ile ka tlhalosa di-councele tsa boleng ba thuto e leng QCTO e leng Umalusi e leng Council on Higher Education le bafani ba kwetliso le bahiri le di-professional body jalo kaofela re na le karolo eno eo re bapalang kapo ba na le karolo eno eo ba e bapalang ya botlhokwa gagolo e lokelang go bopa tsamaiso ya mangolo a thuto e loketseng bokamoso ka go netefatsa gore mangolo a mosebetsi e leng occupational qualifications a amanang le mosebetsi a ngodisitswe mane go national qualifications framework ka go matsotlhe ngwaneso ke ile ka tlhalosa gore go tsena go setsentseng dietsagala bankakarolo bana kaofela ba na le boikarabelo bone ba go etsa bonnete ba gore moithuti o bula e le sepi sa phetho efe kapa efe ka mantswe a mangwe ga ona letho le tlang go setisa moithuti ka tsela e sa tlhokagaleng phetong ena eo re leng go yona gana jang ke a leboga
2: ke leboa golo ntate ebile ke na le potso e nngwe kwano go tswa go moamedi moamedi ka baka la gore re na le bothata fela bo bonyane ba WhatsApp re kopa go ka ga letsa go 086 000 3084 ke 086 000 3084 ke nnomoro tsa gona tsa mahala tse o ka reletsang go tsona go botsa se leng gore re buisana ka sona kwano le monghadi moeketsi mme potso ke ena ntate dumela leboleng tate a na se ga se o kgothaletsa bana ba rona gore ba tlogelele sekolo e be motho o ntse ya re ga kgone dintho tse dingwe mo a batlang fela gore a etse dithuto tsa matsogo ke consent parent ga re tla dinthong tse tshwanang le tsena pele there were certificates that were introduced tsa di-grade 9 gore motho ga a tloa grade 9 a ka kgona gore a ye di-TVET colleging gona jale ke utlwa e ka go kgothaletswa ntho ena go feta ya go ya sekolong e le gore re etse jwang jalo ka batswadi
3: ngwaneso ga re leboe gagolo le ka potso e tswang go moamedi ga ke sa kise ka tselo ena yona ngwaneso ka gare naga ya rona go ya ka molao ngwana ga a fitlha dilemong tse itseng o tshwanetse gore a ye sekolong ke molao o tsho jwang mme ga o na le motswadi kapo motho mang kapo mang e leng gore o ganela ngwana go ya sekolong ngwana ya leng dilemong tse itseng motho eno mofuto eno o roba molao fela thuto ngwana ga a tlala sekolo a fitlhelela grading e itseng go ya ka molao o dumeleletsegile gore e bajale a ka setha gore o batla go etsa thuto ya mofuta o feng ke mona mo re fumanang gore bana ba bangwe ga ba tlotsa go etsa grade 9 o ba letsa batabela gore a tswele pele ka grade 10, 11 and 12 e re ga a tsweta ka grade 12 e be o nka tlotso ya gore o etsa jwang go ya teng ka dithuto tsa gae ba bangwe bana e ba o nka tlotso ya gore ach nna ena ya sekolo e ka ritlhile e batla e phamitse yagolo ke baka ke le motho a motle gagolo ka matsogong ka mona ga nka bapisa le bana ba bangwe ba e leng gore gagolo ka kelelong ka mona etlile e kare ba batla ba na le mafolofolo e ba ngwana eno nka ketso ya gore nna ga ke no tswela pele ke grade 9 ke grade 10, 11 and 12 fela ke tla tswa ke college mane mo o tlile ithutela mosebetsi wa matsogo teng e ntse e le sekolo le yona e ntse e le thuto le yona jale ka ga rona ga tshwanetse re utlwisise gore thuto ya rona ka ga ronaga e entswe ka mokgwa wa tsela eng go thusa thuto ena ya mosebetsi ha re go tlhaletse motho mang ka mang gore a ska sekolong e tswe bo yona ke thuto e fumana halang ka ha re di tsatsa itseng ba thuto ke o go tsaya ke ntho ke di kolo fela ke nna le mabitso a mang a batlang a tsiwa ka tsela e itseng mo di tshile college jo re go bona private college jo lo jwa so batswadi ba tshwanetse gore ba fete le bana ba bone gore motswadi ka mong le ngwana ka mong tshwanetse a tsebe bokgoni ba gae le boiphitlhelo ba gae motswadi a se ka iphumana a nkile ngwana a mo kgobelela gore a ye thutong e leng gore e mmata gagolo e be ngwana e leng gore kelello e kgona go sebetsa gagolo ka tsele ne phaameng empa ngwana e leng gore ga se karolo eo a leng motle go yona fela ke yena karolo a leng motle go yona ke karolo e leng gore ke mosebetsi wa matsogo re na le batho bae ba bitsang ka gore ke di-artisan gana jang ba e leng gore ba ile sekolong ba ithutela mosebetsi wa bo-artisan ba tshwere mangolo a fumanagalang ka gare go national qualification framework ba ile sekolong ba ithutetse mosebetsi o e leng mosebetsi wa matsogo jale ga re kgothaletse motho mang kapa mang gore a se ka sekolong fela ka molao re re botlhe bana le motho mang kapa mang ya nang le bokgoni thata a tsebe go ithuta e le gona go etsetsa gore re kgone gore re be le tsebo e leng gore ya tlhokagala gona jale go ka ntshetsa maphelo a rona pele go ka ntlafatsa maemo a moduo a naga ya rona le malapa a borona ke a lebogwaneso
2: ke lebogagolo monghadiphatšane mme re tlo ya mabenkeleng ga jale ga re gotlhe mabenkeleng re tswela pele gape ka puisano e na rona re sentse ebile re leka o bona gore re fumana moamedi jwang go 086 003 084 o ntse wa metswelo seikokotlelo ke lenanola thuto kwano le CD FM ga re ya mabenkeleng re a gotla
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romela email re tla gotlela go wena. Diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
6: Halala! Ke yone monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingwadisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: ha o potengile tshe Mohammed le SFM ke mollelo re ntse re le se gotleng sa siko kotlelo e leng jwalo e nano le tsheditsweng ka jeno ke ba lefapha la thuto e phameng kwano Africa Borwa mmogo le thupello me re ho khetha ke gaolo ya bolosimele metse seletseng re ntse re buisana jalo le monghadi mo ke tsipajane yana ke motlatsa mo dula stulo e kapa motsamaisi wa qualifications development ka manika dhead ntate moketsi ke kopa gore o bane mo busiong ba dipotso ka nete wa bonala gene gena le dipotso tsa ntseleng gore le ga tlhaga difitisa ba ithuti ba kaya kae kapa ba ikopanya le mang ha ba ba batla dintlha tse ngate mabapi le seo re buisaneng ka sona kwana
3: ke ya le bona go nna mo ba ithuti ba ba tang ho ithuta ho feta ba mo go tsena go le ka teng mabapi le phetho ene o rebola langa yo le le mangolo a mosebe kapa di tsala di tsapa pa di se ke amanang le mangolo a tshu so ba go tsaletsa ha ho ho ikopanya ka kotlo ho le di tseo tse amehang ba ke ntsa tsaitso le pedi e amanang le phetho ena ka kotlo ba ithuti kapa mo mame ka ikopanya le the Policy Council for Trade and Occupation nomoro ena ya mahala 012-003-1800 Ke kopa ho itse hape ha ke bua ka 012-003-1800 moithuti kapa mamedi a ka romella email ho email address ena e latelang ceo.naidu@qcto.org that's it. 012-431-5000 Ke kopa ho tsheha hape 012-431-5000 Le teng mo mamedi a ka romela email email address ena ya saka.info@saka.org.za Ke a leboha ke
2: Monghadi mo ketsegele bo ha holo fela ana ona le sesaletse morao so ka lakatsang ho se fa Mohammedi se yolong ho ga ke o botsa sona.
3: Ngwanesho botlhaka ha bo yo Mohammedi ha ona le so ala ka tsang ho ka se botsa ngwanesho. Nka araba nka tshwetsa mathata ha yo fela ka honna ke nana ho ngwanesho a tshe. Nka nne ke se ri be ya holo ho tshe ha e nyibolo ka ho se.
2: Mohadi mo ketsikile bula holo kana kwa hao le nyehelo yo hlo go fileng yona kwano ho si kokotlelo khetha.
3: Mohadi mo ketsikile bula holo mo rena Antonio Palace wena le mo mamedi wa Sedia.
2: Want that. Mohammed itse mele fela jalo puisano ya rona le monghadi mo ketsi phajane go tswa ka qualifications development le fapeng la thuto e phahameng le thupello kwano Africa Borwa e bang o rata ka fumana dintlha tsa gatiswa lena o lena le amang a fitileng o ka letsa jalo masrame mita mashao 051-503-3225 le Eric Mkhwanazi 011-714-7342 lena no lena one o litliseditswe ka motlotlo ke le fapala thuto e phameng le thupello Africa Borwa le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa Nelson FM go tlhahiseng batshidiso ramatsi

0: Oi, oi, Skin Santo Raiba Feito. Au, Steven Stivovo. Inakweo. Hashtag Cartel Afternoon Drive. Litibo Touch. Lilebza Mwana. Au, si. Leabuti. Limshengu Shabalala. Bafeto Bona Kakaofela. Vale Yemi Kamautu. 18 Pezulu. 18 Moye. Kakaofela.
1: Dumelan, Dumelan. Tabo Lebu. KG. Bongani. La rata la lelwa ka mona ka tsheme bi a ka lembe ke na ha mona tihle ke ndu se bo khodi danki
2: tabo le lebu bongani le mo hlaisi ka mo bana be sikia di merisa le tsatsi lena la manta ha ha ri qala be ke bana be sine ke re re a thella bana be so ke ntate se bo fika nthaka lentli ha ri thelle bana be sina ko tyona
3: Dumelang, dumelang thabo le lebo. Ke ke leboha sebese ka bonako go fele. Ke le mametse hle yo wa bata, wa bata. Ke ka tlong ka bona le tse ke le mong. Mo wa ka hayo. Ke le mametse le qhubula 88.6. Ke lebo.
4: La la la la la skim. Yeah, ka fela go tloa 3 o'clock go fitla 6 o'clock. Ke a bitwa no wa phomolo nyana man. Ke diketso male jwane. Dango.

0: Person Crown ba ga need you love for the FM ba re bitso ke mine ga ga le bile go nyane ya botshelela ho bile manati a holo ba le wena ka jeno jo lokale mantame wa tswa mantao fitilela o hlanokile na
1: ka ne tsubire manati ba le wena mme di re kala beke me ha re bele re kopane hape rona re ke bra rutela re ga botshelela fela wena na tifela ke mana ne wa tshebeletso na le sedia FM ba le sedia FM le tu kamara ka ba 24/7/365 the band love joy tabo mokone le be hema wena top lama 7 ka khiso sibudi bongani chabala la bongzito wa radio bye to bye
0: bye to ho me ba riaga tsokone he ba sentse ba temba na ba suba bye me miemo ke bo jo local na no le mata le mo ifo mata wa matshohlo ke di bone matshela ke a eteletseng mi kopi le ke ne go bona go tshwaretsa kana re bona sa le labedi ke mjolo Tuesday hustlers Tuesday le 30 under 30.

tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re qala ka province ya Gauteng a lo rimo le tla hla ka Mpole Mpumalanga le tla hla ka Pole ho fitlela ho futhumala empa ho tla tshesa Lowveld Northwest le tla hla ka ho Pole province ya Free State lo rimo le tla hla ka ka Leboya ntle le mo le tla kwela ka ho khetha di baka ho batle ho fitlela ho pholapola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa empa ho tla foka moya ka borwa le ka botshabela Northern Cape ho tla thiba ka mohodi hoseng ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka ho khetha di baka ho foke moya mme ho pholo ho fitlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma na mela dikarolong tse bohareng le ka borwa Western Cape ho tla thiba ka mohodi hoseng ntle le mo le tla kwela ho foke moya mme ho pholo ho fitlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka go lonya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka ho khetha di baka ho foke moya mme ho pholo ho fitlela ho bata empa ho tla futhumala dikarolong tse ikgotlileng le Lebopo KwaZulu-Natal le tla hla ka ho futhumale empa ho tla phola ka bophirima tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona tse letlang tsena e tla ba tsa ho rra ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

tla mona te sene selekela mantaha baking mabedi motle wa tsebeletso sa di FM dume na hle madume kae ka pakae hotse mo metseng le teng ka sena sebaka sentse kwa mola hle lena le kena nga jole tjena ke nna no la tsa di papadi mantaha baking a re bone mabedi tsela o nontso ga gwatha ka yona mafelong a beke o ntso ge helang a ke ye lenyulweng ha le sapotla kisana ko ena a fitlile mabedi fitlile nako ya nna no lo le ratang nna no la tsa di papadi sebeletso nya hawe bo ya ratang sebeletso ya le sedi FM nna le bitso la ka ke sebiri mo le fe ha ke tsama ke le mo ntlek tsama le matekiteki ke dikeledi matekiteki le tsiri rena le yana he bo sumura ma medi hora e o re le bang ho yona ke hora yane ya borobedi manta baking ha o monate ma medi go shaba ka manyesi maneng ka bona ai ha o monate le gala ha o gutla o kena kwa no lapeng ha o monate le gala go re ha o tsebo ho etsa lang hona jwele tjena taba yane ya go botle ba ne ba re fela ao e tutubetse hlakile ha iyo ghetlo lena at le sedi FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo ga taba le utlwa ma medi ho rena ebe wena ha utlwa dipapadi mona ke di fetsene di tsore ha monate ka o fetisisa mafelong ana be ke re sentse re shebile leaking e kholokwano lapeng re shebile United Rugby Championship ai di a koloko tsana vele ma medi ke na kwa di playoffs ke a o vetsa ke sempheti ke o fete tla go nna le nhle mo medi ke a dumela no mametse tsholo lo ka o ke mafelong ana be ke a nyolwa le ma digi digi dikere di litsiri me ka nnete ba ile ba kena stopping sena sa le doda doba ke bua ka Black Leopards bo sumana ma medi re tlo bua la re kena se stopping ka le baka la sepeto se mabapi le boipiletso ba bona ba re mona ka nnete teng ntho a di ya ka tsatsa ma hantle fela re dumela o re ha re ka le ba le khoteng la boipiletso di ntho tsa rona di tla lukiswa nthlengena ya o re ho bellwa ka thoko a bona teki song ya di bapadi ile ya bona ka nete mamedi ba sebetswa ka tselo ba dumelang hore ho hang ene sa ne pahala ibile tumelwa bona ba hlalosa ga jole tjena ba tla meile o fuwa mongetla o re di bapadi tso hletse nne tse weleng hore ho no soitswe ha o fedile ke le hlonolo di gutle me di bolo di bapale tebello ke hema medi ba swere sepeto me re tlotla re buisana le bona he o tswa stopeng sa Black Leopards re lebele se tlo buisana le David Tidiela mora wa chief Tidiela ke ke gutle maemo di taba ka mora le khotla leno le dule fatse ntle le mo mamedi le bopela sa nona le gona hlegenyelwa le Italian Open papading ya tennis monato wa ditaba ko re he mamedi bo mampudi ba disc challenge ba retetse studio tsa tsilena mapakapaka bana le gona ha ke se jole sentse ke re go itukise ba ne le wena ga tla o fa sebaka sa go kene o ntse ba ikutlo mabapi le tsena tsohle ha jole tsena mabedi ke le ba mabenkeleng ha mfela ke khutla ge shapa pere weso ke o fa tsa itlhomempele dipapadi mona sentse go utlilo ge taba ke yena ya

0: pakeng.
1: Ine for mohlompe mme ana tshelde go tsopa tsana tshelde. Ne re mi tso di processes tsa curator. Go tseba rona o tlhopa dala jwa ba curator le. O le khumana tsala go tsana tshwina tso tsa bolo, a verify ba ke bo mang to koma ndi le tsile. Ka mora mo ndi go apatala. Ile ba tla re tsere ne tshepula hampe ntlo ga tsidi aka.
0: A go wo sontso go neletsa le yana ya lona le Norkovic ba neng. Le ona jole tsena ke na go thekiswa di bapadi wa a dingwa jolo jolo. Ntlenyeo le emeka ile se tlo.
1: Ga ke nnete ga re ane ne Covid re dumetse mo patala FIFA e kopile ge mo patale ga re ane go patala ne Covid ga itse diaka tle ke lokise mo
2: papadi go di sedi FM
3: tsa di papadi go le sedi FM.
0: Mamari e le shumele metso se bile metso so hantle ka morao hora ya botsupa ga hole tsena ha ke kopane le bupele sane ga shebetsana tsa Italian Open ga itsela motho ke o dumela salo mala tle tsa beletsong ya le sedi le ka ngwaneso
4: ngwaneso ka di dimedi sa ke di mentse le mamari la pe mono ke dumelang dumelang e se re le ka hare matadi ene nkona ngwaneso ke ho monate hore
0: ngwaneso o monate ona ga bona bo saba leng ka batswa le pelu wa kae ka pa kae tse ngwaneso ka nnete papa di ere mang ka ditseng mpa ke hopotse mantso hao ma ba mona go ho tla ke bo monate mantenseng ha re ka nna ga bona e bile di bapadi tse mo ga o ga o kwana dipalong tsa tenese di etsa magabadi ke batla tlhagile qale ka ena ngwaneso ge ke mona sabalenka o tswile a ntshuwa ke ngwanana eno a sorona christia di sentence tharo 266375 o bo e mo mbabo mashuma mabedi le metso supileng dipalo palong tsa basadi tsa tenese ngwaneso papadi e makaditseng batho ba bangata maikutlo a gao ke a fegaitse di ya motho ka ena ta
4: ngwaneso wa tsa tenese ke papadi e nngwe e monate e le goreng e unpredictable nako e nngwe o kana nae ka re sebapadi se tla sebetsa gantle go fitlhe motho fela sa sebagaleng kapa motho ya moraorao kwana a fitlha le makatse kao fela ka nako e ngwaneso o fumane gore betšhitse le o betšha ngwana mme jo dipelo di be botlhoko gore fela ga re ka sheba papadi ya Sabalenka o na lwana ehlile a lwana a positioning ya pele ka phoso yona ngwaneso ga re sheba papadi ya la e bapala le Masters 1000 ya beke e fetileng o lantshwa competitioneng ke mo America ngwanana o thwe ke Haile Baptiste le yena o position ya bomashome a mabedi le metse mehlano go bolelang gore le dibapadi tse morago kwa le bona ka nnete ba ntse ba leka ba sebetsa ka maatla le bana ba batla go tlhalela ka mahetla go bona ebile tlhile papadi ya bona ya sebetsa ka nnete gore a ba tswe go round of 64 e sale o seng ga kana-kana hai go bolelang gore hai ba sebetsa batho bana ke e mongwe a tsweleng e le ke morning o tsweleng ka pelenyana ke Novak Djokovic le ena o tswile e sale o seng gagolo wena ngwaneso go bolelang gore batho ba sebetsa ka thata batho ba ikwetlisa ngwaneso ba phitlhegela yona Roland Garros e ne tlang
0: pele re kena yeno ya Novak ga itse da motho bele ke bone phatlhalatsong ya ga e Sabalenka e tlile ka o lla ka mokokotlo le segwepe sa gae ya re ei dikgolo monane ka gao monate nna ebe a ka tla qalelela sa ntsa lla ka botlhoko selemo se sa qala tje go so wika e kapa kae kapa motlhomong ke tsela fela e waneng a le ka o beya batshetsi ba e gantle ka yone
4: nako nngwe o fumana le ntho e jalo na ngwaneso motho ga a bona gore o ntshitswe ke sebapadi se e leng morago kwana se e leng gore ne re sa nagana go se ka montsha go bolela gore le ena o itse ga ya papading eo o ne a saya a ikemiseditse ga kalo o nanana e kare motlho mo tlo bantho e tshwana le work over fela e fetele ya ba motho sa mo makatsa jale a batle gore le social media mona ba mokene ba mmotsa ka ke dipotso tse ngata nako nngwe o na le o fumana le di-sponsor tsena di na le o botsa gao jale go e tsala nna jale go tsheditse ga kana re ke entse tšhelete e ngata ga kana gore di le tshope ya gona o wena ebe o sontshwa ke motho a le morago ga kalokalo jale ebe motho ya o tla fana ka excusenyanenyane fela hei mokokotlo o botlhoko hei monwana o botlhoko fela papading e tlang o bo makala o bona sa bapala ka segatlha se se phamang se phameng o ipotsa o jale mokokotlo o feleletse kae
0: ga itsela motho ke bone he e mongwe wa dikgalala Coco Gauff le ena la papadi a enkile nako tjena e ne tlile tlhakile gore ke papadi e maatla o kgonne gore tšhe a fetele mogatlhelong o latelang ga tseba go sebedisa papadi ena o lokisetsa French Open a ke re tlere kene ka mona ka tlhakong la banna Arthur Fields ke ena ana o tswile metsotsong e mashome a mabedi le metsommedi pele huwa kae kapa kae gantlentle go etsa etse jwang papading ya gae obaneng ke utlwa e ka re go thwe o llile ka kotsi le ena e ka o ntsha lela ka lo mona gore hei e tlile go anyolosetsa
4: ga tla gagolo ngwaneso ebile yena re bone tournamenteng e fetileng ya bekeng e fetileng ya Madrid Open o la felela di-quarter di-semi-finaleng ile na ba pala papadi matla haholo bile ba pala ke le Yannick Sina ke a bona o sebeditse ka thata haholo o sebeditse hona ho la la setso ke papadi e o fela re bone o sebeditse ka thata ke ana no ile mo texa mmeleng o sebeditse ka thata haholo ba ikutswa le bohloko mmeleng so itse ga ba pala na jola ho bua ga ntse bitse o a yetse gore a tloela hona jwale a tlo phumella aba pale hantle ka nako ya French Open a ska ba ka tsola pele a ntse a limita o tle bohloko hanyane e re ha tsola pele o sa ipuite matsa low fit e re nako ya French Open ha ipitla e fitla jwa go mana go tsa o tle bohloko low fit a sa gona tsola pele grand slam so ho bitse go o tloela hona jwale pele tournament e kgolo ka o fitisa hitle o so ye dingakeng o ye di physio o kena ka tlasa skere o sa tsona le nako e ngata o ka gona go recover
0: Khaitse ya motho e ba ngwana so ha o itse ba fela o ila hlela lihlo o bona e hle le bo mandi thato hatsi tsa o ka hapa ena tournament re se bile ka o bana le basadi
4: ka ba neng ka nnete a nnete ya sala ngwana se bona Yannick Sina ile ena motheka ka mwaphumela o bane taba e ngwe tena ona e bidisa ha hona se bapati se gona go hlola Yannick Sina ntle le Carlos Alcaraz tsa o fela ba ya ho yena ba ile tobana le yena sentse ba tshuile yone ke mona Carlos Alcaraz u tshile kotile tso ao ha itho ha theo setsa ho ya Nixina mona ka o fela batho bana ba ya ho yena sentse ba tshwile wa ba hlola ene la go sheba record ya hae o sa ba petse o hapile di papadi tse mashome a mararo tsa Masters 1000 a di hapa ka tatellano a sa hlulwe ke record ntweni no e bile o ntsa nka di Masters 1000 tsena ha tsa le selemo se qadile ntse di hapa kwe ke ena dikula tsena ka ofela tsa di Masters 1000 jwale wa shebala ka nnete gatshe nnete ya sala gae o shebele ka go tlo se thamisa pe sekula tsena fela batho ba ka re mohlomo ba ka leka o mo thibelanyana moo e ka ba ena monneno thweng ke Daniel Medvedev ha e ba le ena mohlomo wa o ka tsela ga tsoe hantle a ikutlwa le hantle le matleng ke bona le Lorenzo Musetti le ena batla le motlenyana le ena Sasha Zverev o bapala papadi e ntle tsileng matsoa fela ga tse re fitlha finaleng ga tshwanetse a bapale le Yannick Sina nna ke tsebe o tshwelang gakanakana ga kale fitlha finaleng le Yannick Sina fela Yannick Sina o mosola ga bonolonolonolo ka go bapala le ngwane e monyane tshwatso ya tseaka gona tournamenteng e ka nnete ke Yannick Sina ona ngwana mo ga re tla letlhakoreng la bomme hei ke bone ke a bona Iga Swiatek o bapala papadi e maatla gagolo Iga Swiatek o bapala papadi e maatla gona go gaisane Coco Gauff le ena re sekene ra mmela ka thoko bane le ena gae o batla le kotsi ka nnete o batla le kotsi gagolo Coco Gauff Iga Swiatek o teng ra bona jale ao le Rebatšhina o ntsa le teng a leng positioneng ya bobedi lefatsheng ka o bomme ka mona o batla o le matlanyana Naomi Osaka le ena o ska batla o mothelela ka thoko la le positioneng ya leshome le metso mehlano fela re bone o la ka fa arena o la ka fa Sabalenka a monkela le first set ebile a hapa set ya pele fela la Sabalenka e le ga motlhola fela re bone go papadi ya Naomi Osaka batla itiatiilenyana ke a mmona mosoba ka ba fitlha le bo dikota finale moo fela thato watsi tsaka ka o bomme ke Rabakina kena Iga Swiatek le Coco Gauff ona ngwaneso
0: ga itse le motho o dibeile ona ngwaneso mme re ke o lebotlhe ke a dumela he re tla buisana o finyana ntate ga e ntse tswela pele e ntse e tla ka dimakatso tse tjena empa he ka mehla re hawe
4: hawe ngwaneso ke tla bua gape nako e tlang ke leboe le mamamedi lapeng
0: ke lebuile go letlhe le bopelesane tshebeletsong ya lesedi o dibeile jalo he momamedi re ke etse tjena he
5: thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
3: dipapadi ho lesedi FM dipapadi ho lesedi FM

0: Morumo Lesedi FM ke molelwa
1: hona le bo mampuri ka ntle le ka haro le balala dipapadi ba bang ha ba hloke ba le baleng ho ba le monyetla wa ho hapa meputso ya bo mampudi ingodise ho callingpredictor.com bakeng sa monyetla wa ho lema papading tsa mohopo wa lefatshe o be mohlodi. Calling Black Label e etseditswe bo mampudi ke biri ya semmuso ya FIFA World Cup 2026 Afrika Borwa e bang sharp ha se ba ka tlase ho dilemo tse le shume le metso e robedi.
0: Dipapadi ho Lesedi FM
2: a sisheke be in the game nka kgato le holo bet betcha ka 10 randa ka kaofeta papading efe kapa efe ya bolo ya maoto mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjhantjha kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betcha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Papadi ho Lesedi FM
1: le bopelesane ka kapa papadi ya tena SM he diketsalo sa morao tjena ho Australian Open mokolotsi wa ditaba eo a ileng a hweletsa Novak Djokovic a ntse a re fela Novak ke has been ho fedile ke le tsonolo ka yena mona mo ileng re Novak Djokovic o ile ba hana ho kena puisanong le yena mokolotsi wa ditaba ebe o etsa diketso tse ka ntse ebe o ntsa le teng o tswela pele ka tshebetso
3: hey ka nnete nna ngwane se ke ntlela yena mata ba hulu ba le krasa ba tswele ba kulutwa ditaba hangata ke batho ba ba ba ba ne trash go bana ba bua le mahlako go ohle a ka nke le hlako re ke batho ba tsena le yena ka nnete yone ena ile ga bua ha go tsoka le ba Djokovic le Djokovic o bono ha monta ho mpa ka nnete go bana mantsi a tsona le a wona wa ne a nya ha mi sa dira ka utsa le spirit ka tello so fa tsena le papadi
4: ba ba ke bona motho a thaba ke mona bo ma jakatata
0: papadi go le Lesedi FM
5: Sadi papa ki, Lesedi FM.

0: Yeah, ha le junior ba tloetse mane di bapalla Orlando Pirates junior ntato e Orlando Pirates lena o ba tshwara fela Stars of Africa ayeye mme di kena le wena dumela hle
1: Zbiri
0: le kai
1: Peter apena le godi wa le Sundowns
0: eh ntate
1: Zbiri we go jo jo tse ntwana e soka e fela ke tlo dula ke pepile molamo ho fihlela beke yena ya moqebelo moqebelo tlang ho tsane re a wina Pirates tlo bapala draw bontate khosa batlang ka mohopo a rona ka koloi ka papa ba be duma vene ba uitse tlo re kopo ke khape a rona ena Zbiri ntwa e so fela
0: ga re buile kgaitsela motho ke maikutlo a hao e re keng ke mamedi mo ngapa mamedi dumela
2: Zbiri
0: ele ka ntate
2: o pele ga
0: re monate
2: o tsene na gore ka kaosa re tanda ntse ka mo le mo poche ne
0: a bitsa mo le poche o go yetsa jwa Sundowns e
2: Sundowns ba ka itinya under pressure ba re ba ka kora 7 goals kaosane ba ye go game ba kora 1-0 2-1 it's fine mara ba collect 3 points
0: mara ha re se ba bitsa mo le teng ha ba sa sebedise menyetla ya go hlaba dintla le tlolla hape o sane le re ba tloeletse menyetla
2: eh mamela aba ka nka 3 points then masapo bone give me la telang re tla gapela gore ba lose or ba tla le draw
0: ka le buile tla bitsa mo le ke maikutlo a wena ngwanese
2: thank you
0: khaitse da motho mabedi dumela
2: eh bidi se shapo go mona mme
0: monate a buti
2: ke ka tsho tsho mang ke ne ke ba pala le makesi mona mme ke ba tsi ka pala ntle mona mme ke ba ne ke di ba tle ke pedi mona mme ha ntle ntle ha o ka re wa tshwela wa tshwela ne ke ba bola ba tshwale ho to ho fositse ntlha engwe e hlakile mona mme mo fokena le ka lena ha ntle ntle mole ne ka nne ke ba finetse ngata mona mme mara fela ke khotse se ka mo khotse ke patata se ba peteng ka teng le ralo le plan e ne re tshwe re se le dipe hantle tabe kholo fela ke hore Pirates o ka se fe di feo mona mme ka bola ampiampi ane hape o bopolo ntse re sena moremi mara ke tshepa gore wa loka last 2 game wa tsama bidi sinane ke nana ne ke nana hore wena bua le bona ba re fentshwa rona ba ne o fedile ngwana mme game ke tse pelitse tra tla re di dlala ba ne o obvious ngwana mme sentse re hapile sentse re winne title ya rona ngwana mme
0: ke maikutlo a gaitsela motho ga le boha
3: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: mamedi taba ke tsena tsa ba ha Hollywood Bets e ka khale ka setotswana le baleng la matsebetsebe le Hollywood Bets azishe ke be in the game it's just a hona ho karolo ya 4 million ya tshelete le meputso e kengeletsang le Toyota Corolla Cross and Chancha e ka batsa hao besha ka 10 ranta ka paofeta papading engwe le engwe ya bolwa maoto bakeng sa monyetla wa ukora Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa obetsha nang le license ba dilemo tse ka tlase 18 ha ba dumela obetsha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa batho ba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka parumela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: tsadi papadi Holisedi FM
5: ba ai ba Soweto
6: Soweto
5: ho langa le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba kensa le Sedi FM ke mo le
0: Mamedi re ntsole ka nehle busung bona ho lenala tsa dipapadi ha re bolela kopane ka moso ah o sane mabedi re nyolwa le ntate Victor Hlongwane ka lengololane le wa le gometseng ifa re tlo utlwa ho lwanyane ho re na ebe maemo a ditaba ke afe ka lengolo leo ska ba fetwa mamedi tsena tso hle ditlaetsa latsatsing la o sane holena latsa dipapadi le me ka o beretla ke bantse maikutlo a bona go elang lengolo lena le ntate Hlongwane a lengotseng ka nnete selo sa hae e be bona ba reng bane taba ya miriana mo mamedi bolong banna bana ke bona ba ileng ba e re tla ba e etsa e kene fashioning ba e kala kwa no tshebeletsong ya lesedi jwa le re tlo utlwa holwanyane ntate Hlongwane a re fa taba ya lengolo lena le ifa bolo re mohlomong maemo a ditaba ke ya fo baneng ke nentse ke shebile le website ya bona ke thewa le yona ke re tla ena le dithotse tsenne ka hare mme batswa Europa rela utlwa e fitla kwa rwa bo Africa hore batlo e sebetsa ba ntabe ya Miriana ska ba fetosane kwa se walotsa dipapadi ga ntse le ka nehlele dikelele le tsiri ha ke tsa tsena sentse ko bona le go ikat mantabe keng o nyolwa le kiri baby hello rigat
6: bibis
0: mo jwa ntle neso
6: ke phetse hantle wena
0: na tlo tlo ba ke go ngwana mme o sane o tla bo le tseng o tla ikutlwela gore banna bana ba Europa ba tlo e ga go lla ba nyana ta
6: ah ke a bentse ke le teng ga tola ka ha ona nyewe ha o khang a go re go utlwe monga gona he o bane sentse ke litile yena hona jwa le bakeng sa puo ya hae
0: nna ke ke tseo ga tola ka ke a le boha
6: ke le buile sbidi mama di sentse ke o dumedisa le wena ho hleme ba mametse sebeletso ya lesedi o le hona teng ntwa ke ke nna sebeletso ke a le sedi fela he jwa le ka utlwile ho na le kopano e president Ramaphosa tla buisana le rona etaba dingata ho lokina le moifo wa rona wa ditaba ke di bone matshela o santse a eme moemo le rape o mokwena le anati e ntho di dingata ka mona fela he dula le nna ke dule le wena ho fitlala me ba mpuisano ha e felella he ke tla be manana rona a thella ka kotlolo jwa le ka o tloetse monyaka ke tla ke re ikibe ha jwa le bakeng sa hore be re ya ka mane bakeng sa ho fana ka puo ene re lebeletseng jwalo ka lebeletse horeng yena bokobedi fela ha jwa le metsotso mmedi ka mora hora ya bokobedi e re ke kenke ntho e bang e se ka etsa thibella mono re bone na dintho di re beya hokae bakeng sa sebetso zia khala
7: on your max get set get ready go zia khala mo San City Mukito muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mukiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale zia khala mo San City go o tlo natifelwa ke mino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kla kla kla mo San City

Mabidi metsotso e le shume ka morago ra ya borobedi ke la re mmoho tshebeletso ke yona ya lesedintswa ke ke nna monga lephiso bolo ka gautse ba ka mehla ye be sentse re gagatha ka tshwantisho ya rona monyaka fela ha e jwalo ka gautse ba re ntse re eme meemo bakeng sa puo ya President Ramaphosa a tlo buisana le tšhaba sena jwalo ka sentse re eme meemo jwalo ka ke supile gore ke na le moifo wohle wa rona wa ditaba re tlo ukwa ditaba tsena ha e jwalo ka ha hono lokanyeditse gore goreng ya borobedi o tla be a neelana ka puo ya high president Ramaphosa taba tse ngata o tlatlhe o dutlong o tswa molomong wa gae le basebetsi mmogo lona ba ditabatabataba he jalo ka ga e sentse e le melomong ya batho taba ke yamane ya phalaphala dula le nna le nna dule le wena jalo ka ga ke di bone matshela a sa ntse a le teng ka kwano he fela he gore nne re le tetho jana ga re

A ke nnete mamedi le Sedi FM ke molelwa ke lebuile ha holo hlemo ifo wa ditaba ke mogahlelo wa pele ke wa lenano la re moho metsotso ke mashome a mabedi le metso robedi pele re fitla ho reng ya borobong mamedi hle go tlhule puo ka mo president wa naha ntate Cyril Ramaphosa re lebuile ha holo hle ka tso hletso a re fileng tsona mme kwa no tshebeletsong ya le Sedi rona jalo ka ha ele manta ha tjena re sentse re kena tabentsa rona re kena tabentsa lenano la thuto la youth ke yona mo ileng gore ka jone mamedi tsaba re na le taba mo ne re batlang ke re tlo bua ka yona ha holo holo e bile e le taba e amang gona batjha o kila bona ke batla ke re tlo bua ka taba mona re ya bona hore mosebetsi ho hloka mosebetsi ke engwe ya diphepetso tsengata ha holo ge le batjha ba Afrika Borwa jwale re ya ba bona batjha ba nang le mangolo ba nang le di skills ntse tsona tsa re ke di skills ba keng sa ba fumane mesebetsi e itseng. Jalo o fumane ka magana go itse motho wa o fumana mosebetsi ona ka madi ma tle re ya leboha. Empa ho be le nthonyana tse itsenyana tse etsa hala mosebetsi wa hae. Tse ka etsang hore o sane a utlwa ga tshi. Ke ne tshenetse go batla mosebetsi ona empa ke sa o batla ke ya leboha ke a utlwella mosebetsi ona. Ba teng batho ba jwalo le mona marang rang re ya ba bona motho a gutla go tsa ba ke ne tsekela ha e salentse ke batla mosebetsi empa ka bakala 1 2 3 4 5 e tsa la mosebetsi e ya nkama kelellong ya nkama mmeleng wa ka la ke tlameha ke mosebetsing ke need the gele go utlwa ke gathala maatla jole mamedi ga batla ke re tlo utlwa ga golo golo wena motjha mohlomong re bua ka yona taba ena o boemong boo go na ntho e tsagala mosebetsing e leng gore ka nnete ka nnete o lekile o iphapanya yona empa ga o kgonagale o bona gore go e leng qeto ko go fela mpotlwelele mosebetsi ga ke re tlo bua 0 7 9 7 5 8 5 0 6 0 7 9 7 5 8 5 0 6 ha ke sa kgona ya teng leng le nane o le na mamedihle ke la re moho mme ke hlalositse ka lena ke la youth ke yona melona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le Sedi FM ka nane lo motlo e ke na mohlophisi wa lona nna ka lebitso ke neilwe nkamane SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

ke nnete mamedi le sadi FM ke molelo motho mang ka re ke ne ha ke re be jena gore na ke dintho di fetse o ratang eka di ka fetwa mohlomong ke mo uno sebetsa teng ka pontso sebetsa teng wa bona wa tseba ha re ka fetola nthwena le nthwena ho ka loka o fumane ka nako tse di ntse ke di gohlano ka pakeng ntho tse itseng pakeng tsa rona le bo monga rona ka pa sebaka seo re sebeletsang ho sona ka pa mohlomong ka nako tse di ntse tsa lang pakeng tsa rona re le ba sebetse mmoho o gile bona wa itsalwa ka nako tse di ntse batho ba qabana ka molomo ba boele ba lukise taba ka molomo empa ka nako tse di ngufumana ho ha ke ni the girl yena yona ka nnete lwana ono keke wa ba imamela jele mamedi a kontumele voice note uhle nomoro nya ka ya 0797585066 o ka nthola hape le ya mohala 0113755911 0113755911 re metso tsempe le mona ile e mashume a mabedi le metso e mihlano pele re fitla horenga ya borobong ko nkele pine mona tehle etlang ka babi mona Are ngisendleleni.

0: kalentso le monati babi RSA tsebeletsong ena mamedi ya le Sedi FM mesotsunye na e mashuma mabedi le metsumedi pele re fitla go renya borobong a reng sendleleni wa tsama mamedi re santse re lona tabeng ena ke ne ke batla fela re ke re shebo go mohlomong motho ma ka shwa ke need the girl kana go tsedi ngufumano go ke tlhekefetso e tsa hala mosebetsi mona e mongwa tshwa ke need the girl ke nnete tshelete ke ya hloka ke ya e batla tshelete mamedi bophelong bona bo re leng ho bona bo boemo bona bo re leng ho bona ha ona motho sa batla tshelete hayo hayo ibile ha ona motho ka reng yena ba pala ka mosebetsi ibile ha ona motho ka reng yena ha thabela ho sebetsa ka ofela re batla tshelete re batla ho sebetsa batjha empa motho mongwa tshwa ke need the girl le hang ka batla tshelete pa ena yona le gale jwang ka pa jwang ka utlwella mosebetsi ona ka bakala nthweni e mongwa shoga ke nite ke lwa tsebana mo kusebetsang teng ho monate ha ona ntho sengata botshata ke chelete chelete ke ini re sebetsa ho ga tsengata chelete enyane o fumane ka nako setting ha ke kata lo gola ke nite gele ke tlame ke lo patala bodulo mo ke dulang teng ke tlame ke lo patala sepalangwa se ke se sebedisang ho ya lo khutla mosebetsi ga ke nite gele ha ke qeta mo e a fela chelete fele tu ke sala ke sna next ga ke sebetse jolo ka hlana hana mamedi o kalapeng ha o sebetsa ebe o hla o ha ona chelete go di fedile o ba jotsa ha ke patetse mo ke dulang teng ke patetse le transport jolo rona o fa bokae o sebetsa manyeo ah ke ba ga shotlwele mosebetsi jolo motho mo ka shoga e ke need the girl ke ngwe ntho se tsang ka ntle tlwele mosebetsi fela mo tla ke re qoqe mabaka fa pane ke a tseba ha o le holo jwang e bile re le gweding ena ya basebetsi re batla ke re tlo sheba ditaba tsa basebetsi hore na ile go montse re le tena re ntse re tshwareile hantle na mohlomo lwena o emong wa batho ba neng ba se hantle mosebetsing o tshwara basebetsi mo ho lwena ka tsela seng hantle re batla ho buisana le wena ka jeno go jotsa go mosebetsing ke mosebetsing re lokela ho sebetsa ka khotso 0797585066 fela he mamedi hle pele ke tlong ka di voice note tsa lona re ke fitise ntho ka mona ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tswela pele le lona
1: wa ratwa wa le wa le le sedi fm
2: sirele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofisi hlahala silume ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona o hlatswa madi le ho fana ka phalo hidimo ya madi ha mmoho lobe ha tsukirele ha blood taulong le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones ka bo sona sirele di sensa se solo nyoko le thusa ka serame sa masapo le manongeletso a opang hape se matlafatsa se solo sa mmele wa hao le ha o ka kula o tla gona o no phahame diphateng bana le segeletsana le moriana wa bana wa bomososo bo busunki o thusang ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta o hlaha le ho ntsha lebese ha ngwana a khuswa tlosa letsweleng le bana ba nang le leleta le lengata bana ba bang ha ba hole hantle ka bakala ho kgathatswa ke manyuwa ba hloka sona segeletsana sena se thusa le bakeng sa ngwana ya dulang a kula wa motshwara ngwana letswejane ke lena hape e hlatswa pele ya ngwana o bone ngwana e le ngwana a sa haneng dijwa a ja hantle a di ditshobotsi tsa bana a fepeile ka ha helwe ke phepo o ka di fumana ho South Africa bo gwale Lesotho letsa kapa WhatsAppele nomoro tsa +26662120662 +26662120662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 segele di super healthcare le segeletsana go tswa go ba di gabane herbalist
1: wa ratwa wa le wa le le sedi fm
0: ke nne tima medhi le study fm ke molelwa metso tsukele shimele metso robe di pele re fitla ho renga ya bo robong mamedi hlekitse ke tloba pala voice note yao me roe ke kopa fela o nkenyetse thapo ena ka mona ke kopa fela o nkenyetse thapo ena ka mona re utlwe hore na mamedi ba gona ba reng re shebile yona taba en thapo ke ena ke nya mome re utlwe hore na mamedi o reng ka taba ena re buisanang ka yona ka jeno ya gore jwang kapa jwang ke ne ke ya o hloka mosebetsi empa ena yona nke ke ka e mamella
3: dumelang ke ya utlwa le nna mo ga gore efe ke nnete wa bereka o kana o bereka ga o bereka o berekela transport wa re ga o checka ha kgwedi e fela ha kgwedi e fela wa fumana o sa tshwara nax o re mosebetsi wa o batla e ke bothata o re fumana o re o boima o sheba o rusala o sna next o berekela transport. Hei, o thata o fitla mo.
4: Mela, give me the girl. O bua le Selina botshabelo di K. Wa tseba mosebetsi ke a o rata, ke na le nako e telele ke sebetsa ho e nngwe ya mabenkele mane shopping center. Wa tseba ke kutlwe e ka nkatswa ka monyako ka mokgogeleng tlasa kgatelelo ka teng le batho ba ba re sebetsang le bona, kore batho ba tswantle kwa o thwe ke matswantle kapa o thwe ke melata. Yo, batho bao ga ba ipapisa le labour law nix, ba re hateletse go re hatelela, ga re na di-offo, kore re theoela waya Monday to Sunday. Kore ke kutlwe ka nka tswa ka monyako ka lo itulela haka empa go thusang ka nnete go thata ngwaneso.
5: Hi, I'm not. So was it in those exam 17? Uwe karo network e la hlein. Hona tse ntse tse khona ho solve. Hona tse ntse ba thola nang ho je sam sebetse. U go ha ba tle next king. So mo sebetse ha la tkena go enga te mo re qeta. Na go ngata re qeta ka lo mosebetsi. So na le na go ngotsa go re tshwaralana. Ebe hantle ga bona ntho tse ngata mara hey batho ba tla o duba mosebetsi ba tla o duba ke pa sam sola ka brown.
6: Hey kini baby, hey magwa hala ka chele tazi ba ona je di ntori nyulu ile o wa she bo thologe chele bo thola nge fella tse o so fikile mo ya transport o di nyulu ile ka bona na ona le di David Walter di atonsa. Tshwanetse o patale rente, o tshwanetse o patale ya sekolo ya ngwana, transporto. Ka nnete e batho ba gana gore fa tšhelete ke ne baby. Sebirela re ya, ha e bolaa teng ntho tsena. Ka nnete ke ne bua le mogala Pitso ka moo ka Remsek. Pitso Mathebula 88.4.
7: Hai kini, o bua le motlhoka lebitso kina, ke batla o itlhalosa lebitso la ka kini man. Ei, kini nna ke sebetsa polasing e nngwe mane kini, wa tsaya ke sebetsa ntle mo ke sebetsang teng mare ei, ke tshwere mathata mona kini man. Ei, ke tshwere mathata le gwala teng, o puo dimpe, kore sebile ke tlo etsa leo, ke na le lemo tse pedi ke sebetsa monana mara ga ke fumane pay slip, ga ke a registerwa nix kore. Eish kini ntho tse o thusang botlhoko a ke re ke a botsa ke a go a kua jwale a tsaya ntho a ba le bana ke yona kini e etsang gore ebe motho o ntse o mamelletse mara se ke decidile gore December tsena ke a tlwelela kini mana ke a tlwelela sefapane ke a leboga.
8: Mera ga ke ile kae na ka nnete dabo e buang ke ukwa eng tsena ka gare e tlana a bua gona jale. Tabelo e bua nna e sa ira ntlha fela e na motho ke sebetsala yana nna monana e ba njwetsa gore ga sa tlameha mpatala o sa ra njwetsa o tla nthu ka nnete taba teng ke a ka ke sala morago ka batla ge ja mapoleseng ka njwetsa protection order le sepodisa sa mothola empa se re ke le kgotleng ga sa thola ya go sethwela aterese eno. A se ora yana ga tsiriya ga ga nete taba yona ke go eng hlaba go loka pelong mpa go tlalo ga tsiriya ga ga dilo bo.
9: Hello ke ne ile ka mane ke re jo wa tsama mosebetsi ke go rata ngwaneso mpa ona 29 yola ka go ke sohle ke sebetse ka thata ke neilwe ke utlwa ke thaisa ke utlwile empabele gore tšhelete yona e dutse plekeng e le nngwe batho ga ba nyollela gothe batho ba nyolletswe e be bane lona le nyollele mogolo o eme still ga o tsitsinye ha ke neilweng ka mane nna taba ya tšhelete e sa nyolowe empa dintho tsona ntse di tura ke yona fela ntho nkodisa ngwaneso. Thank you. Let's wait the way.
0: Hai ke lebohile haholo wena ngwane sohle wa tsa mamedi kwana mathata re kopanang le ona ana mesebetsing ka ho fapana tshe a butuwa ka ntetseditseng a anthumeletse molaetsa re motho yo jalo sa batla ho muthunya ke nahana gore wa tseba lefapha la mosebetsi le basebetsi le ka gona ho thusa tabeng e ka nnete ha hona gore jwale e tla re bela tshwantse ho fumane tshelete e motho sa batla go bolaya ho ba tshelete o kwatse bona sontswe dikoloto ho duma yona o itshepisitse ga o gola o tlo gona bona gona o kwala koloto tsa hao jwang le batho ba bona o itse o tlo ba patela bale ba se ba bone ka go leshano fela he o tla loka gaitsedi ya motho empa he ska idulela he kopana le ba lefapha la mosebetsi le basebetsi ba tla gona ho thusa gore motho ena o fe tshelete ya hao a ska tlo susetsa ka ho tla o thunya
4: so auski yo hai nna bile ke utlwetse mosebetsi ka lebaka la motho o ne ke sebetsa le ena mosebetsi mmogo le nna wa tseba tsadi o sebetsa le ena ka 2006 go sebetsa ha botlhoko ke dula ke beiwa dinyeboe a mbua hampe makgweng ke sebeditse le ena fitlhela ka 2023 tse ke sebetsa le ena re sebetsa ha bohloko a dula a bua ka nna makgwe ho a mobe motho a mobe motho
10: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse
1: tlwaelehileng.
0: Mamedi e robo metsotso pele go fitlha goreng ya borobong ke fumana molaetsa mona a re re mmogo ke ne the girl kgotsotlhe. A re wa bona kgatelelo ya borapolasi yona e botlhoko bona boo o ka nagana gore ka nnete ka letsatsi ha e le 150 rand weekend le holiday ke setlamo ho ya mosebetsing a re ke ne the girl ke na le 2 months empa e ka re nka tlogela gobane fele tšhelete ya teng ga e kgotsofatse e nyane ke a leboa ai tšhehe ya ke a utlwisisa ntate ke a bona molaetsa wa gago e mong ke ena a re nako nngwe ke nete kele ke batla go bolelela go tlwelela mosebetsi gobane ba dia go lefa tšhelete ya gago a re mona mo ke sebetsang teng ga ba sompe tšhelete ka le ka jeno ke ntse ke emetse sure tšhe e mong a re ausi ke nyapa le motlhe ee ke tla e kenya o tlo nkemela fela o tlo nkemela ke qete ntho ke batlang go e qeta yo a seka nkabola tlhe hai ke lebohile gagolo mamedi tlhe e re ke bone mamedi e mongwe o reng mona ka setlhosena sa rona re shebile yona taba ena ya go ka nete kante mamedi le o ka ba tlhoka mosebetsi ga e bo botlho mong sontse o sebetsa o tlhoka tšhelete empa ena yona wa tsho ke ne the gele nke ke ka e emela ke e fe ntho eo
4: hallo kene hei nna wa ka mosebetsi le nna wa nhlekefetsa keng ke kena ka 7 ke chaisa ka 4 mosebetsi o mongata for nna nako e ngwe ke chaisa ho thwe ke qale fatshe ke bake ho kene di-breakfast kene tšhelete ga e nyolowe ke ka tlasa tlhekefetso ke hlekefetswa ke ena mongaka le ngwanabo ho bima kene le basebetsi ba bangwe ga ba ntshware hantle se ke bile ke nagana le utlwelela mosebetsi
11: ee kene ee nna ke le ka tsamaya ka baka la bohlaba phio e le nna fela a tsebang di-valve tsa moo tsa metsi tsa dibaka tse kgolo jale ga ba bone gore ke nna ke tsebang moo di-valve di leng teng ya ba ba kgetha gore ka le nna matsatsi ba bolele di-valve tseno jale thulo kaofela ya tlala metsi
0: A ke le buile ha o le hle gaitsedi ya ka a ke utlwa taba ya hao e mo mmamedi mona a re ke nete ke le dumela hle lentsona le ngotsi mona ke tlo le bitsa moyeng a ke tlo le bitsa ka molomo wa ka nna a re fela ha ke gato o sebetsa mo re sebetsang le basadi a re ditaba dingata ibile ke sebetsa monate no le motho wa ntate hle stress relief o ke motho wa mme ke motho wa mme wa tshwa rena ntwa sa ithabeleng ke o sebetsa le batho ba bomme ba bang go ba jwa le tla be le mo sebana ho ngata o kila bona mamedi le mo ferefere a re jwa le ke ni hona ba le jana ke sebetsa le motho wa ntate ko re ke stress free wa tseba u che mang ka ntabe re tsa batho mo sebetseng tse a dumela hle ke ni the girl are you What's ba ke ntweng ka bese yana go go maplasi mo ngwane so chelete ha iyo are ke bothata go ba jwa le thawela le bosiu le motsheare are ha ona nako ya phomolo empa ka moka chelete ke ni the girl a chika nete ha re go tsofa le ho hang e mong are ke ntse ke ya le ke tshwere ke gatello e ke tshwere ke gatello mona motšhono tla ba ntjetsa ho na le hwane he bana e ya motšhono mo jetsa ho na le hwane che ha hla isa ditaba ka ofela e jo le mamedi e mamedi mo mona ntumeletse mo leso mntsi wa ke nna ke tsena go ba le ka pajang a re ntata mo ruti le kota o la tsho ke ni the gelo go mo sebetseng a sa mau fela e ya ke ni the gelo nna ke ipeile hantle wa tseba ke ipeile hantle ke ya ke yana ke ya tso ke itsebeletsa ke fumana shelter ka ke gaona le nthotsengata re ke bone ke mamedi mo feng hape mamedi mo na hle e ke o mamedi sa mo laetsa wa hae hona le mong a ntumeletseng mona ke tlo ba lla gona e be yena o reng
12: Haibo
0: abutuaka jole ene ke a utlwa ka go motho sebetsang dintorontorong ka mantso bang o lwa o letseleng o lwa o ganna ene motho a ganna go tshwanetsa jule a le hantla ke re a sa tshwara ke bogoko ba o ka nna etsa kotsi e nngwe tshaba yang hampe ha o gathetse o ka iphumana o otsela mhlomontso o ganna 4 hours fela ane ke sare ke ya e forsa ka pa ke ene pa company ya ha o libitso la teng ke sare ke bone social media a ke tsebe a ke batla lo ibitsa ka libitso empa ke bone di tabanyana tse itseng tsa company e itse mona social media re hlile ka re etsa tsena ka basebetsi ba yona jole go utlwa ke ipotsa hona ka nnete hona la penteng o fitla o phomolaneng ach che ma me di fela ha re ta ke re ke tla bua le mohlophiso re ke re bitse setsebi inspector ya Department of Labor ke re tlo mmotsa hona ka nete le na konyona ena ya democracy ya 32 years hona le batho ba ntse ba hlekifetswa mosebetsing ke bomong a bona che ya gona ga le basebetsing mo go lokela ho idulela fatshe re galemelaneng empa mosebetsing e meng batho ba tsho ga ke ne re sebetsa bohloko ka nete a tshi kwa ke satse bo gona ka nete kireng fela he hona le mo etso mong hape ontumeletse ngwana mamedi mona e mong wa tshwara ke nita gele nna meletse ke nna mona boholoke bona ba ke nita gele botshata ke chelete batho ba lla ka chelete ntho engwe le ngwe hana vale jenana e phahame ke parafini marieng hana vale jenana e nyuluile ke motlakase le wone re di bua beke fitile mentswa ke wa opola hore ntho engwe le engwe mo mamedi ko re le dipalangwa tsona tsa re dipalamang re ya mesebetsing ka tsona re gutla ho nyuluile ntho engwe le engwe empa mogolo wona o ntse dutsi hona hona hona hona mo jalo ka hlanahana ha ile go motho mo mogolo wa ha yone ntse le monyane hana ba le tshe wetse bang hantho di nyoloa di jo di nyoloa ke tsonetse re je re hlape re etse nthongwe le nngwe re emisebetseng re khutle jalo batho ba shomona ba re ke ni the gele nna ka nete o sebeletsa transport yona ke ke be ka baka baka e gona e bile monga re bolawa le ke serame ke ni wa bata ngwaneso wa bata ka nnete fela metsotsonyene mmedi re ke bone e ka re mamedi o ntumeletse molaetso mong hape mona fela he re ke bone mamedi go na ke mang ke o bapala ngwa ka pelenyana fela ebe re ya kwala taba ena
12: jeni ya ya le kopa dumela swa ka ja suja swasa ro montsi go ntse ntse taba ntse go ka yona no swa ka mapolasi no tsoga mathata ke di foto ha ba tla me ba botsa le go wa gore eng ke eng bonto mo le mo tla me le dumela fela ba re etsa tsena le di chelete nga ji thua jo swa ka mapolasi nge mathata o ka sebetsa feme o bogola jolo ka motho a se ganna ntegekege na o
0: Mamedi molaso ke kwalang ka bona mona motho a re ma a ke nita ke le gele ba sha mo sebetseng hangata re tobana le tlhekefetso e etswang ke ba sebetseng mo ba ba holo go gona ka dilemo o fumana kana go tseneng ke motho a senga qetile nako e telele mo sebetseng kana go tseding ba sebetsi ba bana ba ba holo ba re nyatsa ba re nyenyefatsa ke nita ke le ha ba batlo re ruta mo sebetsi ba etsa go re ikutlo gore ka nnete motho o motsha mo sebetseng e bile ha wa amoheleha a re sena se etsa gore re rejuse re utlwe bohloko re lahlelwa ke boitshepo e bile re ba le kgatello maikutlo ka lebaka leo ke nita ke le ba bang ba rona re qetella re tlwella mo sebetsi bana ka nnete motho ha o kgone mamella tukuluho empe ya mo sebetsi ho bohlokwa dibaka tsa mo sebetsi di lwantse maqheku ka nete le go thaletsa tshebedisano mo gore haibo le galofitle mo sebetseng rona ba fihlang ska re sebedisa bohloko tlhompho le tshetso ha re ba sebetse mmogo mamedi ke le buile ha golo hle lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le Study FM ka nane le motlui ke yena mohlophisi ka morao ho mo re kena le tabentsa rona tsa science and technology ba etiba rona ba teng kwa ne phaposintsa gaso hore fa ditaba tsa bohloko ha golo etsa bonete ba hore ha o tlo fetwa ke science and technology Hantlo di mahloho ra ke borobong tshebeletso ke le sedi el go tlala gasola Afrika borwa Kenny Modupi o re balla ditaba.

0: e le mona ke ile nkang ka le ka lena
1: eh ke rata ditaba go tlo bo ha ke batla ho tse ba doctor le mamedi a tse bo rena ka jeno na go tlile mang o go qalile go sebetsa ka 2011 o lengaka
0: eh
1: o le general practitioner
0: eh ke le general dentist
1: o general dentist o 2020 bo khutlela sekolong wa qeta lengwalo la hao
0: ke lo tswe disapeng
1: lo tswe disapeng
0: ka le ka lena la orthodontics
1: sekolo ha se fele ne
0: ha se tsopalo
1: nna ke la mhlomo wa doctor entate mondlo mo fedile gantsi la o sofumane lengwalo lo ntse tlametso le sethuto tsa hao pele
0: ha o batla hore o be ngaka e getheileng o gona tlo sebetsa sepetlele se seholo jalo ka pelonomi ho ba ne pele ne ke sebeletsa hona qwaqwa
1: oho
0: eh
1: oho ya ba o tla Blue Fountain tlo sebetsa mona
0: eh ha so le Blue Fountain pelonomi ke mo sebetsa ndi specialist fela
1: hala la doctor ai mami no utla he wa shark ni tegele ke ka sekolo fela ka nntlo ke fitla mo sebetse mona ibile ke batla nka doctor life ke batla life ka Facebook ke batla life mamedi wa ka re bua le doctor ka tlo go hlalosetsa gore na hantlentle ha re bua ka tsona taba tsena tsa orthodontics ke ha re bua ka eng jole doctor re santse go utlwa ka wena gore na o tswa go kae ka nnete ke ya dumela ke bona le social media mamedi ka nnete ba thabile re ke ni tegele re ya motseba a u sika mo re ya motseba ka nnete le mentswa ke lena ka nnete a nnete fatsa doctor gore o wa tseba o o tseba hore ke Dr. Khanye wa ka mona ka pelo nomi jalo wa hlalosa re ke nite gele ha se gale ke fihlile ke fihlile le monsena hona mona Blue Fountain wena ba na gale ka mosebetsi gale ke ntse mosebetsi jalo ha re ke re sheba doctor re na ha re bua ka orthodontics re bua ka eng hantle
0: orthodontics ke engwe ya makala a wa fumanang hona thutonya ba dingaka tsena tsa meno e ba lekala le ikemetseng
1: okay
0: le bang holona re thusa haholo ho hulukisa meno a sa emang hantle ka hanong re thusa hape hore re thibele hore meno a ska fihla boemong ba hore a ska ema hantle ka hanong re boele hape re thuse ka hore ha mehlahare e leng dijo tse tshwere meno ha di sa gore di sna ka mano e hantle di sa ema hantle o tla thola mohlomong mothemong o thole ka rona le selidi se setelela haholo so le hona mo re ya thusa hore re gone hore re di fe ka mano e hantle
1: ke a dumela ka bantsha mang meno ke ntho ya botlhokwa ke ka go la botlhokwa haholo motho
0: meno a botlhokwa haholo bane haholo batho ha ba wa shebe ka tsela ya hore a re thusa ka ntho tse itseng ka hanong ba shebile taba hore fela ha meno a ka a le hantle ke gona ho ba le smile se setle mara meno a thusa ka ntho tse ngata motho a ke ke ba hlafuna ntle le meno motho ntle le meno a ke ke be a gona ho thola dijo tse hantle mmeleng motho a ke ke be ya re ha meno a a se hantle ka pa opa a gona ho nwa dipidisi ha ile re ngaka e mo file dipidisi tse tlang ho mothusa mmeleng ha pentwengwe ha meno a sa ema hantle motho a gona bua hantle e sitisane le puo ya hao hore e tswe hantle ha o ka sheba bana ba hotseng ba nyanya mnwana puo ya bona ha etswe ha monate le leme le a hola o thole leme le nana e se ka re tswela ka ntle so ke ntho tse tse re di shebang ka ofela tseo le ka lenne la gona le re lenkileng
1: oho ya utlwa jwale ha ke re shebe he doctor hore na ke dithuto di fetse leng hore motho a ka dietsa sekolong ha e ba mohlomong a batla ho iphumana lena ka lenne la matsatsi a le ka gara orthodontics
0: okay jwale ka ne se ke hlalusitse hore ha e tloe fela o so re o orthodontist e qala ha re re qala high school
1: oho eh grade 10 kwana
0: eh ha o kgetha di subject tsa hao etsa bonnete ba hore ka hare ho tsona hona le english hona le mathematics hona le physical science hona le life science ene ne re bitsa biology
1: eh
0: tseno tsenne ke tsona tse tla bulela le matila hore ha o fihla varsity o applyela lekala la dentistry o qala pele ka hore o etsa dentistry e bang di university tse ding ba re ke bachelor of dental science so ha o so nkile yona enka le motse hlano ha o qetile le motse hlano ke mona hape mo lokelang hore o tlo gutlela sekolong o so etsa lekala lena le getheileng la orthodontics

0: ileng ka lemo tsenne hape. So how ya orthodontics o lokela hore ha o yetsa ele undergrad o santsane o ithutela ba dentist o sebetse handle ho yona hobane ha o kene fela.
1: Ya sho ke ne ke re ke tlo botsa ho tloha mona high school gore na matshwao ke a makahle. Bo di natural science ntho di life science di physical science o tse physical na bo paper 2 chemistry bo pure mathematics.
0: Hobane yona ha e lore ke ntho e o lokelang ho lo yetsa university ntse tse phahameng. Ha ona ka go ka kena ka bo level 4 bo level 5. Ntwe re hlokometseng matsatsing a jwale competition e kgolo bana ba bona jwale ba phasantle. So ha o tla ka di marks tse tlase nnete fela o ikwalla mamati ka wena o lokela o sebetsa ka thata santsane o le high school.
1: Ke a dumela, ke a dumela. Jwale ha o fihla go tlubua ka university tse botsetsetse tse phahameng tso ka yang ho tsona. University of the Free State go campus ke a dumela.
0: A-a.
1: Isimo.
0: Haiyo, ifumanea. University of Western Cape ifumane ya SMU ilinsifa ku magathu university ifumane ya Wits ifumane ya University of Pretoria fela
1: okay
0: ka South Africa
1: ka South Africa haibo kama somo kukutle ka go tswa Wits university
0: nna ke qadile pele Medical University of South Africa ha ne ke tsa dentistry ha se ke tswedisa pele lengolo la ka ha ne se ke kgetha masters ke letseditse vets
1: ho ba doctor ke mo sebetse mamedi bile wa tla buka ho ba doctor ba tla buka mamedi ke ka ho ke ile life ka Facebook gore ka nete mongata ba tsena di iponeletso li iponele yena ke doctor Ganye tsebeletsong ene ya lesedi re ntse re buisana le yena re shebile taba ena ya orthodontics mamedi hlemetso tso ke le shomela metso robong re fogeletse hore ena robong ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng a ke khutla ka mabenkeleng re tla be re tlotsola pele le wena
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Global Cure Organic Remedy ke mpudi wa ditlamatlama tsa Sesotho o thusa bakeng sa mofetshe wa popelo mofetshe wa botona ka bona o laola tswekeke e leng sugar diabetes le bakeng sa phallo ya madi ke bua ka blood pressure bomme ba tlhokang thari ba ha botlo ba le ba re ba teng molemong wa lona le bomme ha ba ile matsatsing ba mona ba kgathatswang ke selumi le ho nna ntse bana ho thwebana le dihlahala. O khathatswa ke ho otlwa ke stroke di palsy di ka hare ka pasebile ditshwetse kantle global cure e re teng molemong wa tseo le batho bana o tla thola ba go ruile maoto a di dikitifa ha di tsekana tse hana ma dieta nna ke o thole motho a tsama ka boikokobetse bona ba haisale o hloka global cure le batho bana le letshwea e leng asthma batho ba di ulcer seramesa masapo ke bua ka arthritis global day global fumane ha di pharmacy di di multi shop on South Africa borwa e fumane hele ka mane ka bo BB Cash and Carry, Africa Cash and Carry, batho batho le ka mane ka botshabelo o ka boela wa hlaka teng ba letsetse ho 0639546255 0639546255 Global Cure ke boele ke tswele pele na o mosotho ya sebetsang holele haye. Ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tjhelete ya ho lata. Ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena setshwenyehi, Karabo Funeral Cover ya LNIG Holland e tla o thusa. Ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho naha naha tsena tsa SADC. Ibile ba fa le lapa la ha o tjhelete ya grocery di kgweditse thako ka mora lefu. Romela lentswe lena lesedi ka WhatsApp ho +266 Ensure you're unsure. Hona le melawana le dipehelo.
4: Tshebeletso e ratwa. Lesedi LSM.
1: Mamedi metsoso e mashuma mabedi le metsoso meraro re fugaletse hore ena ya borobong ke ntse ke tswela pele jwanlo le Dr. Khanye wa Pelinomi Academic Hospital re shebile yona taba ena ya orthodontics. Dr. Khanye ke a tsepontso le hantla ke re
0: ntse ke le hantla
1: se ke dumela ha re ke re shebe hore jolo ka ha wena o le orthodontist spitling se se Bloemfontein se tse bahalang ha holo sa Pelinomi. Ha re ke re sheba rona ke ditshebeletso dife tseo e leng hore le fana ka tsona setšhabeng.
0: Oho, ha re fihla mona Pelinomi, ditshebeletso tse re fanang ka tsona ke tse ikgethileng. Jwalo ka se ke buile hore bakudi ba tliswa mo, ba tloa ditliniking tse hole, mara ka hare ho Freestata, le dibaka tse mabapi. Mo teng ba sa kgoneng ho fumana ditshebeletso tse teng Pelinomi. So tshebeletso tse teng Pelinomi re kgona ho thusa bakudi ho banka ditshwantsho tsena tse re di bitsang ka hore ke di x-ray. Hobane re na le metšhini ya teng eo re kgonang hore ha mokudi a sa tlile e le gore mohlomong o referiwe ho tswa tliniking tse hole le Pelinomi re kgone hore re bone hore hantlentle bothata bo kae. So re na le di x-ray tsa mefuta e fapaneng sepetleleng sa Pelinomi tse re thusang hore re kgone ho tla le ntho e bitswang ka hore ke diagnosis.
1: Okay.
0: Hobane pele o tlo hlahloba kapa o nka qeto ya hore mokudi hantlentle o hloka tshebeletso efe ha re fihla tabeng ya orthodontics. Le teng re hloka di x-ray e leng tsona tse re thusang hore hantlentle re bone hore bothata bo kae. Hape di x-ray tsa rona di re thusa ka hore re kgone le ho arola bakudi ho ya ka pheko e ba e hlokang. Age re sheba hape le ka tsona di x-ray hore motho ha o tlo mo kenya di braces o aging e loketseng na. Hobane hangata e ferekanya batho taba ya hore di braces di kala ka le modifying. So re le dingaka re sebedisa tsona di x-ray e leng tsona tse re bolellang ha re sheba masapo a ikgethileng a hore a shebang di x-ray tsa rona hore hantlentle motho o hloka pheko efeng ho ya ka dilemo tsa hae. So re na le mekgahlelo e mebedi ha re tla tabeng ya ho phekola bakudi ba rona. Re ba arola ka bana ba banyenyana ba ntseng ba hola, re tle ka batho ba seng ba sa hole, ba o rereng ba se ba le haufinyana dilemong tsa ho ba di adults kapa se le di adults. So ha ba thole treatment tse tshwanang. So re kgona hape lo fana ka treatment ha re sheba baneng ba banyane bana ba ntseng ba hola. Re kgona ho ba fa treatment e ba thusang hore ba seke ba iphumana ba le tsietseng jwalo ka batho ba baholo. Jwalo ka ne ke hlalosa ne ke qala hore ho na le mo re thibelang teng. So baneng ba banyane re tsa bonnete ba re thibela hore ba seke ba iphumana meno a bona a senyeile ho fihlela boemong bo batho ba baholo ba iphumanang ba le bona ba ileng ba tlwela mohlomong kapa re ka re ba ile ba neglecta ho ya ditliniking ho lo batla thuso ka nako sa santsane nepaetse. Hobane ha re tla tabeng ya di-braces hangata nke re eletsa bakudi hore ba qale bana ba santsane ba le banyane. So ha ba le banyane ke tsona di appliances tse re ba etsetsang tsona tse thibelang. And then ha se ba le baholo teng ha re sa kgona ho thibela. Ke itse bothata se ba ha se bole teng ke mo o tlamehang ho lokisa. So leveling yo ke teng mo seng re lokisa.
1: Ke na jwale.
0: Re lokisa ka taba ya di braces e leng tsona di drata tsa meno tse etsang hore meno a be a eme hantle a eme hantle. And then ntho engwe hape re etsang gore ha ile re motho mohlomong o tla bona gore meno a hae e ka re ha ema hantle mara rona ha re sheba di x-ray re bona gore le sefahlego sa hae masapo ko ona sa dulang hantle motho a jwalo re lokela gore re metse operation.
5: Okay.
0: So ha re kena tabenya operation ya sefahleho re lokela gore re le di orthodontist re sebedisane le di maxillofacial surgeons gore re tlo gona ho etsa motho na operation ya sefahleho ke mo teng orthodontist tlo qala pele e lokise motho e mo ala e align meno ha e qeta ho align meno ho tsho e lokisetsa motho na ha ya operationing. Sejeni e khono re etse mosebetsi wa yona.
5: Sure.
0: Ha e qetwetsa mosebetsi wa yona e aligna sefahleho, e khutlisetsa hape ho orthodontist. So e ba mosebetsi o roneletsanang.
5: Okay.
0: Le di maxillofacial surgeons.
1: Ke a utlwa ke neletsano ke mosebetsi o lo sebetsang ka ofela. Jela ha re ke re shebe ena, ha re ke re shebe ena Dr. Khanye ya ha ngwana a hloka jaw alignment surgery. Ibele eng botata lo go naga batla o tseba hore na ke machine efe e sebediswang bakeng sa motho sa bakeng sa jaw alignment surgery e.
0: Okay. Ha ngwana a hloka alignment jaw surgery.
1: Eh.
0: Hangata jalo ka se ke hlalositse re qala pele re shebe dilemo. Ha re etse surgery baneng. Re yetsa ha motho a se a le moholo.
1: Baneng ho hang.
0: Baneng ho hang re etse surgery. Ho ba ne re utlwisisa go ngwana ntse a hola.
1: A sa pae kona.
0: Ntho ka e hlokomela ngwana ka hlaha sefahlo sa se le street. A le hantle. Wa makala ha hola. Mohlahare wa hae o ka fatshe. O ntse hola o ya pele.
1: Eh re ipotsa ke re jwale gona re ibe ke eng. Ibile ke na mohlo motho mo o tsa botse.
0: Jwale ha o ka metsa surgery a le lemontse o. O botlwa o montsa di braces. After 2 years 3 years o bone seledu ntse se tswela pele. E tlo ba taba ya hore ngaka ha etsa mosebetsi wa hantle.
5: Okay.
0: Athi re ne re lokela ho emela ngwanenwa a hole a fihle dilemontsane mo re masapa a sa kopane. Ke teng mo re lokelang ho nka di x-ray tse tshwanang le re bitsa panorex, re nka le lateral cephalometric, re nka le left hand wrist hore re shebe growth ya ngwana hore e se e felletse na. Ho na le masapo e go a shebang hore re a tseba lesapo le ha le le ka tsela e itseng ngwana yo ha sa hlotse a hola. Ke teng mo re ka dumelang hore ha sa hlotse a hola re ka kgona ho etsa surgery ya hae ene e tlo atleha.
1: E tlo atleha ya surgery. Go tse batho ba batsho rona ebile re ne re tsho mo ne re ga tshaga letshaba, ga letshaba Dr. Khanye ka dipurapera tsa ntsa lona tsana. Mamedi ona motho ke mo soyo ka ngaka ke tsaba dingaka she re tlame re yo lona empa bona ho kala bua le nna ka bo di operation bo di surgery ke ikutlo o mphe ka nyaka le ke sa utlwisisi fela he ke utlo hlalosa hore ha le etse bana le emela ha ba se ba le lemontse hantle o ka re lemotse o ke dife batswadi ba dilo ba tseba
0: ke yona ntho ke hlalosang hore
1: ka ho fapana ya ka
0: ho fapana ho ya ka
1: bo emo
0: e ka ngwana
1: oho ka ngwana
0: ka kgolo ya ngwana e ho bana ka thola ngwana emong a le dilimontse tse mashuma a metse e mihlano e le wa ngwanana o thole wa mushimane a le dilimontse tse tshwanang letsa hae mago thola mushimane ha o sheba le sapololo le batlang x-ray la hantse le bontsha hore a ka nna ho la ya pele wa ngwana na sa imisi so ke yona ntho fela ya hore batswadi ba eletswa gore ba yenga keng
1: ngaka ke yona e tla bolela motswadi a skemela tabe se bakane be le go jwa le wa utlwana go seile jwale motho mongwa botsa mona Dr. Khanye hore o go fe phapang bakeng tsa braces le clear aligners ke di bitsa hantla ke
0: okay di braces ke tsona tse re reng di tlwaelile batho ba di tseba haholo
1: se bile le fashion wa go tlhanya ka sa di hloke
0: ke di drata tse re di kenya menong tsetswang ka mifuta letsona ha o ka sheba hona jwale ho sona letsa tsa ditshipi tsa metal tsetswang ka mmala o silver tseding ditswa ka mmala o gold tseding dibitswa di ceramic tsena tse ratwang ke batho ba baholo ba reng ha ba batle go ba bona ha le go ba kentse di braces go ba ne di tshwana le meno and then re be le tsona di clear aligner ke di plastic tse kenya meno
5: okay
0: mara tsona ha setso tse mokudi gona ho dintsa ha di tshwane le di braces mokudi a gona ho dintsa tsona di clear aligner mokudi wa gona dintsa ha o sheba di clear aligner ha holo re di sebedisa batho ke re tsebang hore o tlo gona ho latela melao ya hore a di gwale ho bane motho mo ka nka beke a sa di gwale meno ha tloloka
1: tsona bo beketse pedi be ke lebetse
0: e di batla motho a sile a ikemiseditse hore o tlo di sebedisa hata di sebedisi ho motho o finga pa ofeng e ga sheba hore ke motho o finga hlokang ditle a lae
1: o tswa ke gone ikopela ke ga ke ikopela
0: ha ke be ikopela
1: ya utlala no doctor sentse re fitle pheletsong ya sehlosena sa rona a go re eletse o eletse ba ba mamedi ka o hlokomela meno wa bona wa tseba puisano ena ka kwa ne hlokomela mo nutle ke ntwa bohlokwa tshe ha ke nore ke ne ke sang ke le hlohong empa ke ne ke sana hana hore meno a gona a fetole le sebopeo sa sefahlo sa motho Chekana go tsedinga ke ga re tsebe impawo ya ka puo ya ha ka lwana ke ya utlwa go meno ke ntwa bohlokwa mothong e bile ka sefahlehong re shebile yona smile ntwa ga ke hlalena snapping ke batla meno ka ba le matla empa re sa bone go meno a bohlokwa o fhlela bo emong bofeng a go eletse doctor ka hore re hlokomele meno wa rona hle ha go le hore batho ba ileng hore ba tsuba
0: ke ba tsuba
1: ya tsa batla ntapa
0: wa ha re tla ntleng ya meno ho bohlokwa ho le go ba hlokomele ha ho lo jwang ha re qeta ho ja o eletsa go ka hlapa meno a hao o se ka hlatswa meno o hlatswe meno o boja ka mogao e ja pelo seng o hlape meno ka mogao le tsiare ka ofela wa tseba go hlatswitse meno a hao ha o etsala go wa ja dipakeng mohlomong o mosebetsing o sekolong o tswile ka tlung ha ba tshwara borosolo ba hao o eletsa hore o tsukunye mo lenteng ha o qeta ho ja eng kapa eng o tla bengwe jile ene qoba hore o je dintho tse ka sallang menong ho ba ne di ha di dutse menong mo ke tsona tsetsa ngo meno a bole busiu pelo go bala etsa bonnete ba hore o hlapa meno a hao ha re hlapa meno re sebedisa borosolo bo bonolo re sebedisa le sepa sa meno senang le fluoride ka hare ntho e nngwe hape eo eletswang yona gore o qobe ho ja dijo tsena le tswekere ngata fokotsa tswekere dijong tsa hao tienya hao fokotsa tswekere tie ya hao etsa bonnete ba hore ena le lebese ho ba ne tie e ntsho e siya dintho tse bitswang ka hore ke di stain meno tse tla sukudisa ka ha hore o ditlosa ka borosolo ha ditlwe ha bebe o eletswa hape hore o bone ngaka ya hao ya meno gafetsa gafetsa hore ba gone ho bona hore meno ha ba ntse le boemong bo hantle ha ona le a hlokang hore a etswe ditopo a etswe ka nako and then meno a hlatsuwe ke ngaka e seng a hlatsuwe fela hae
1: e ne kutlo thubo hloko go hlatswa meno ngakeng ke ne ke bona ntate mo ngaka ke se potrile ise Dr. Tusehle e ba ke sa gona tla mo ke tlo ha sa mo ho ba ke tsa hlatsa meno ke tsebe ke a hlatsa mo tse ke sa theweleng ka bona ho bohloko ngaka ke a tsama ono ke a tsana hore e ya
0: ha mo
1: hloko hlatsa meno a she Dr. ke le buile haholo ka puisano ena ya ka lwana e ka go ka bona social media gona Facebook re a bona ka nnete tshidiso khuto tshidiso thuto mogato shebile mosake ka tshela ke mosebetsi wa mona mosebetsi mo le gona ga le bua Thabo Joseph Magale are hey ke ni the girl Dr. bua ka ntsho ke di tsheke patsa meno ka pa ke meno sa bua ka meno na e a go bua ka meno a a ke tsebo mo se jang ka sotho Pale sa bonolo sa vengere le buile haholo hle sebe gatwa e ke le buile haholo ke a bona molaitsa wa ha doctor le buile haholo ha re batle o sia motho a bohloko tsa mang le yena ka jeno ntate mo ndlim vambitlo hlo hlo hlo hlo hlaela ka mona batho ba o bone e doctor tsa maya le mong ha o tlotsa maisa doctor ka go tsa maya le mong ke batla le wena o hlaela mona mamba ntate mo ndlim vambi ke spokesperson sa le fapala bophelo province ya Free State hanya le fela doctor ntate mo vambi e mthumona fela ntate mo vambi le kae
5: re tele kae
1: ke batla o hlaela le mona microphone ntate
5: hlaela le microphone
1: e o fele ditse e doctor ela mona ka taba tsa bohlokwa ke le buile go ntate mo ndli ha e be khotsa mongaka ke le bua mme di tlhamisa tso ha impile mona intumela hore re phethele tabatsana tsa rona tsa science and technology mo eleng hore ka jeno re ne re buisana le wena re shebile taba ena ya bohlokwa eleng orthodontics re tshwere mo etwa rona ka jeno ke orthodontist Dr. Fedila Khanye yena kwa ka mona pelo Nomi Academic Hospital wa tshwara ke ni the girl batho ba jang dipompong hey batho ba jang tswekere ke mongwa bona re hlatswe meno mamedi ha re tswa mona mentso a ke mananeong ha re fihlela peng re fihla re hlatswe meno Dr. Khile buile haholo re se re tlo buitsa ka nete ntho dingata tso re batlang ke re tlo bua ka tsona dingata haholo ke a dumena ko ngetlang hape ntate Mondle hle re kopa fela go kopanya le Dr. re buisane le yena bamedi ba thabetse puisano ena ka nete e bile bohlokwa ke le SABC re le SDFM re a leboa re le buile ho le doctor mamedi re metso sempe ile mona hlekeng ke thapo tsena ke di khotlisetse jwalo ho ntswa ke roi ka motlong ka le monate le nane ola re mogo ho fitela ho reng ya le shomele metsi medi mme le na lona la science and technology one o hlopisa ditso ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM Thandi Tshabalala ao yena mo hlopisi wa rona ya ke hlopisa ditse ntaba tsena ka ofela nna lona ka kopane hape nakong etlang bye bye.

0: tsing pia wena ke itse o seke wa kgathatseya ka mmente ba lejo ke na le tsela yaka e o ke sebetsanang le ena ka yona
1: a se ba nna ke batle go gosane mo ke tle qetelese ke fapanyetsane mantse ya mabile mmente baleng mmente baleng o mogolo ke kgole mmente baleng ke thaka mme waka
0: bo ke ka go kereng go wena sempia tswa go yona ke tla mo sebetsa ka tsela tsaka ke nna ya seng a tseba gona mme o na a malwatseng dia ntho eo a e lwanelang mona ga gona o e lwanelang ntho tse ngata mme o se o a se lwanelang fela ke tšhele ya gore ke robalao go yena a se taba ke obetse
1: fela go ntshepisa gore ntho e e ke beya tlotlong sala mogao qetelelong ga tseba ke batla o sane motho ko arogantse le mme ya gago
0: ke a o tshepisa tsenti ke tseba seo ke se etsang wena ntshepe
1: wa tsa mogao ke na le o swabanyana wa nnete ntho e ya gore ke robatsa ka moo ka dikgweregeng empa
0: gonao o na dikgweregwere mona ntho e botlhokwa go nna fela ke mabulele godima tlhogo yaka sentsi ke yatlhe
1: ke a utlwa empa nna ga entshware gantle ke ya o kopatlhe tlo le nna
0: ka kamogeng ya gago jee sentsia ai nna nka se kgone go etsa jalotlhe ke leboela boikgathatso ba gago empa
1: amaotlho ke ya o kopa a go tshabanyana le ngoreo tseo ke nang le tsona ga di sa leyo tlogotlhe
0: sentia tlhe se ka tatisa dintho tena ga re tsamaye selotlhe sentia tsa o kopa
1: a mogao ka ba o ka pagelang ja re ihaka ebe ke itenetse mahale
0: se ka tata sentia tlhe re tlatla tabeng eno sentia tlhe o komphe nakonyana wa tseba dintho tsa ka di santsane leferefere kananyana jalee
2: joo

0: Tobela tshomo.
1: Chami, e mogodzi wa ka, wena go bana ka go gobisa pele ya majogo majwe ka tsela e jwalo ma.
0: Go sha lo bone mahlwae. Tsatsi le di nnameng o tswa.
1: Ke re hey, ntate nye go kopa o tswa, ke kopa o tsa mai,
0: a
1: sa batla o tsa mai.
0: Sheba, ke ka re a ka shwa ke pelo. Botso bo ba hai, ke bo bunya bo.
1: Modi.
0: A fitile mo die girl.
1: Ato wena, sebete sa se ka mogodzi.
0: Sheba mpho. Ke hantse ke mohulanya ke re ke a hopola le ya mohlamonene o hopola ya di-flowers tsa nene ke re jole ke Afrikana wes ande re mdiye wa jola mdiye wa jola ya banna ka mona ka pele hantse ke re
1: fela ma o sa mutlwele bohlokonyana tle mogotsi motho o nkeile
0: wena o ntsebe wena
1: mara mogotsi hantlentle o batla go etsa eng ke le ka hlalosa ke e nto batlang ho ifihlella ka ketso tletsa ha o ka ofela
0: a mpho a ha o tle ke tsa slow lena bona na ka ke kopa ho o hlophakise o tle mona mo ke leng teng leveleng ya ka ha ke tlo hlalosetsa ntho ngwe le ngwe
1: e emotswalo ka mpa wa tshofana ho sala ntse ke sa utlwisise hore hobaneng o phiella ho etsa dintho ka tsela ena tshomi o batla eng ko o batla ho fumana eng
0: okay okay o bona nna ha le khantle ke ne ke batla go potsa fane botsa go di ke ma ya bona ona ha na o re ba tsaba hampile ngwana ke ang gautse maphelo maphelo a mang
1: ke bo di e
0: go go bona sa le shoka yena ke le bona a re ha le khantle nna ke taolo nya ha e ka ho hle hle mang mang ba tsaba a sa hlotse a itse le effort nya no ba fumana attention ya ka jere nna ke mang wa ntse
1: wena
0: mpho ke re ke fela fa fa ka reminder gore na ha ile ntle ke na ho ja wa mmona ke ya mpole tsa tsile ke ke le jwa ke le metsi eh mara na ka gore ke hlapetse o di mo shaba ke le ke tsaba sao
1: ke o tseba wena he thaka le le mo mafakana ke khona butana na ke mo ne ke itshwareletsa teng mo ntso
0: yeah ke everything was on fleek makeup le re bona mo sene ko teng topo yona manala Perfumina na ke se gore ke tshetse go dimonya mo na ke go kila bona o gantse ke gantse ke bua
1: o ntse o feta pela ga e mona mo furalla o mo hetla ha mo bua le
0: mbuse ai kele ai bon nna ntho ka ke
1: ke mo gase o tsa ke rapela fela gore wa bo e e o yetsa ka ofela e ska tla backfire
0: ke bona na hana mabu ke ke ke tshwere me ya ka le tsona ka tshe bo ke bapala ka ena tshe ntse ke mo ke mo teka jwa ka bona tsho
1: yo le maga se o be careful le mogotsi wa ha ka
0: careful ka eng wa ntse ba wena hai nna ke tla no papala mo ha ho lo bulu jwa le bana ba ba mo tsona le ho fana ona ba ne black ba tlo mo hula pele ke ke mmitsa ntate wa thabiso ntate wa thabiso ke ntate ha go fana ke batla utlo o ntse mo tsamo go la bapala le bana

Go nna ne ya gawe. Ma jo go we tsa ba, ba gana o sa tagata ka bohlola. Ke fani ranti. One man standing. Jwa le modie modi ba hloena go ge. O bapale ka boko seno sa hlo ho ngwanaka. E a tsebotswela. Motho a sa o tshosetsa gore ke nna patala mfoletee ke ma o kopileng e papa o fitlhile ba moo mosokotse modiee modie motshwere ditshotshung mona se ke itse o dikeng e manala o dire a tsebo o tswela mokase ke sa monyaka kgaolo ya 3,687 go sane ke letsatsi seke wa fetwa ho hang ho be monyaka mono ho hobe ba bang ba tswa ba bang ba kena ba ka gare ba ipatla ka ntle ho di-relationship kapa dikamano ba ka gare ba batla ho tswa ba ka ntle ba ipatla ntho e mowa ke tsebe kapa ke yona nyaka fatane e bulelwa mamedi dumela hle madume ha fele ntswa ke ke nna ke lebile ke neilweng ka mane le moifo ohle o bileng le ona o tloa mane ka mora puo ya president Cyril Ramaphosa o fitlhela mona metsotsong ena e mene pele go hora ya leshome ke lokela he be sentse ebile ke ya ke nka pina ke tsebe go leba ditabeng tsena tsa go qetela tsa letsatsi ka mora mono he ge tlabe ge kena manolong ya dibuka felo ka o tseba manta ga tjena ge buisana le bangodi ba fapafapaneng ka dingwalwa tsa bona tshebeletsong ena o e ratang ya lesedi. Now Wankutlwana Wave Rider Wankutlwana ke a horeng ya leshome.

0: go itepetle tsa nna ke nna mme butle pele ga o etswe jalo bophelong jale ga o sena mme kapa o sena ntate be tshwanetse o be maitshwaro a sa thabising tiiseletsa phela toro ya gago penyeletsa ga o bonolo ga go boima go boima nto bophelo bo boima je ebile lefatshe ga le re kolote nex eno yona re dule re beile ka tlhong tsena tsa gona ga ona mo lefatshe le o kolotang eng kapa eng o tsowa o robetse o tsamaya ga ona motlhang o tlo gore lefatshe le na nna le ankolota hehe a efore eng le o kolota eng gobane o thotse lefatshe lena la Jehofa e ntse le lefatshe a le thile odima mawatla le tisa odima bodipa o ntse otlorentse re le sia nnete jalo ka ketšho kere ge baedi lefatshe mona re baedi re ba fiti re mpa re tlile ra o tšhaka fela mone ga o thwe go thwe bofa thutho wena dutse matlhomoleng bona go itswe ke Jehofa ke tla botlaba a ke ba lefatshe lena ka letšekejane ke ba patise ba tle ba tshwarwe gentle re tlo tsamayang o le morui o le mofutsana o le monna o le mosadi o le ngwana o se o le leqhekwana fela empa fela le dikelela ba batšha o feta maqhekwana fela modimo o baleletse dilemo tseno tse re di bonang mamedi ke lebohile gagolotlhe e re ke pote ka mona ka mabenkeleng ke tsebe go gutla metsotso ya ntumelela go tlhaga ka mona ke atla
1: bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Tebeletso e ratwa lesedi FM
0: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM metsotso e mashome ya mabedi motso o mong ka morago go hora ya leshome le na le motso le montswa ke tle ke bone ke lebohile ntate moruti le kate moshate ka mono ka Kroonstad ke lebe ba re ntse re mametse puisano eno e mmatla le mmalerato mabale ya kapane ka Pambridge a re ntse re mametse le moeti wa go ntswa ke mono ge lebohile go na go le re tshedisitswe ntshala gore o mametse a le kamane ka Soweto Nthako ka mo ka rolele ya thunyahala Rocksville mo ke lebohile gagolo mme Nthako le yena ore o mametse tshebeletso ya lesedi le wena nang ketlomedi ke lebohile gagolo selelo mabatsoge feng kgotso sebolelo leballo ka mo ka vepena re ka qebing ya o mona mone e sentse le pale ya monyakatlhe batho ba modimo antine le sa utlwa gore poresidente o na bua jale a kere sea le moyeng dintho di sebetsa ka nako nako eo a buileng ka ona ya ba ka 20 past kapa 25 past go qetelela puo ya gae 30 past ke lenano la thuto le ke tlamang maoto ne matsogo le ke ene ge tla nne ge tle jalo ka monyaka le ona o ntse o 15 minutes e ne tlo nkuwa ke monyaka ke nako ya education ke ne ile tshwanetse a etse mosebetsi bo feta education ya ka morana ene he then ke nto fetisa pale a kere le gantle ke a bona mona pale tle o tsebe monyaka wa ratwa ko betse kore ga o sa mamela monyaka wa ikolota mamiki mazinyo ke lebile ka mono ka Henneman ke a bona le bana pele ke a bona ke nakong yane ke ne ile yona ntse a kene ka yona kesha ba re ngwaneno a re fe pale ngwaneno a pale ya nthe ya gona ile ka hi moeketsi kwa lepe hallo moeketsi kwa lepe wa le jang ja go ya le nna mane notong tse nne kaofela ke mamo tsena ke bone ne mantiti moseba o dumela gatolaka le yena o mametse le ntate sibelwane ke lebohile gagolo ntate sibelwane ka mane ka sebokeng a re pale eno e botlhokwa golo pale ya o simono a o sentabiseng mama Winnie Thipe ke lebohile gagolo ka mono ka Branford lala le ntate ntsane setlhabaka ore re ntse re le mmogo o fitlhela ore nyane ya o qetela mapontsho ko mako ke lebohile ka mono ka tsheseng ke lebohile gagolo ke o reditse ntswa ke motlong tabatse mona tiki tsa maemona N3 pakeng tsa Villiers le Warden ke thabiso mokwena wa mohlakwana e Clotiso Mosala ke lebile ka mona ka Peter Maritzburg Nancy Mafeleke Clocolane Zone 14 e re ke bone ke late male ke tlo fihla

o tlo fitla o re re motshepe e ha re motshepeng di nthong tsohle re motshepe di nthong tsohle o tlo fitla mo huang hore na ke neng ho tseba yena ho latela le palo ya re balletseng yona mona e hobane batho ba bang ha se ba fitlile o tla utlwa ba keke ba oma mathe ba re ha ke le tje ke le mobe ke le ya kgese hang ebe ke la ka bonwa bang ha ga ba etsa dibe jo ke mohlolo wa mohlolo mabedi ke metsotso e mashome a mabedi metso e robedi ka mora hora ya leshome le nang le motso le mong re ne re theowe le tsona jalo ka tlhophisitse kgaitsedi ya ka Lerato Mpopo mmino monate maemong a ne a phodileng a le godimo ke late ha ke tlo ho maleba lwa re ke tlo fitla ke late Lenny Williams ei monna enwa o llaga botlhoko fela tsela a llang ka yona pineng ena o ka go llaga monate wa lla fela Sho, bo Lenny.

0: Keeping I munati ya Ludavin Rose, your secret love, pijana homono gilaga nyulwali, Lenny Williams, cause I love you, cause I love you. Rigi tlaga mona.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Bai keteka, boloka. O 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey. Ka $249.99. Keteka World Whiskey Day. Le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswa bakata so dilemo tse 18.
3: Mosebetsi wa hao ha se mosebetsi fela. Ke le ena, Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelo e leng DHET le SABC Education. Ke utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matric, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betlang bokamoso ba hao. Kgetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Mamela kheta ho thatafatsi ya hao ya seyalemoya sa SABC e thuele tsebo e ba le tjantjelo. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke mollelwa.
0: Lesedi ke mollelwa kgweding ena ya basebetsi ebile e le kgwedi ya kontinente ena ya Afrika jwalo ka ha ka la 2025 e le letsatsi la ho keteka kontinente ena e ntle. Ya Afrika metsotso le shemele metsorobedi ntwa ke pele ho hora ya le shemele metsomedi e leng hora e nna le wena re tlong ho a go hana ka ona hore nyeno e be o sala le kgaitsedi ya ka ponto wa selep ke pitso tsumane a o nke o fidela mane ho nya bobedi ka nna no la qoba bosibu e be veli moloi wa strata ke the heavyweight a o nke a wisemane hore nya bohlano a ditheotsi dikalane ebe moifo wa makumane o bateng ba be hore nya botshelela thwasa le bathukada le bona he batlalatela hore nya botshelela futela hore nya borobong batsamane junity jolo ka mohlaisi wa lenano le malaxena le ding o tsanetsa dipapadi ebe hore nya borobong tholana moletsane a tsama le mohlaisi wa lenano la haile maletsatsi sejake le bona balatele ka lenano la ithabolle ba buise hore nya leshomele metsimbedi ebe he di makatso folotsi o ntshetsa dinotsi ha rampa eno ya motsheare metsotso e mashomararo ka ofela ka lenano la imatlafatse metsotsong e mashomararo hore nye ka mogao ga leshomele metsimbedi ebe maloma mafahla o ba teng thuso motaung jwale ke nako ke lebitso la lenaneo a tsamaya le thaba mogobane ba buise hore ya boraro kopane le youth endala thabo mokoni molebohe mawela bongane tshabalala le kagiso sebudi ba teng ba tla thella lwana hore nya boraro fitela hore ya botshelela ebe hore nya botshelela o kopana le ke di bone matshela lenana o kileno la rona la ditaba ke lenana la matshohlo e le lenana la dintlha le diketsa halo tsa letsatsi ka leng a kopane le moifahe mono mo jarile ba o be mane horeng ya busupa ebe horeng ya busupa o kopana le lenaneo la dipapadi e lenaneo la dipapadi bo tsamaising ba sebidi molefe a tsamaya le motlhaisi wa lenaneo leno e leng Mathabo Letsiri jwale he hosane goroketse go be le kgaso ya papadi ya bolo e tshebeletso e na le sedi e tlo neeletsa kgaso ya papadi ya bolo e tla be le dikae hosane ke di 12. e ka di 12 TS Galaxy e tsama e botsana dipotso le Mamelodi Sundowns khaso yeo ya papadi ya bolo e o tla itlisetswa ke Thaboko Pharmacy Cool a tsama le Molefintse ke le coach ba onke mono he o tlwa mane metsisunye mashaba ka morao ra busupa ka mane ka Mbombela Stadium TS Galaxy Mamelodi Sundowns ke tsena tsa Betway Premiership Thaboko fa Molefintse ke ba teng hosane e tshebeletsong ena ya lesedi lebelela kgaso eo ya papadi ya bolo ka kotloloo ke ka moo manano a rona tlang go tsamaya teng he mo batla nneletsa teng le go ja ke tlabe ntse ke laola sephetephete he sa dipapatso mo ba nneletsang he tlabe se ntse re tswela pele ka lenano lena la re mo ge ka segutlwana sane sa sesibu tlo itukise ke re tlo sheba gore na go ye go etswe eng mo e bang re bona moyetlo e le wona o o qhwadisitse motho moyetlo go na le mabaka a mangata mpe a ka etsang e be tshusumetso ebile ya mofuta ono nakong ngwana o etseditswe ntho e seng e sa mo batleng e se motlhokeng o se o supile moshanyana ane ka mabaka a tsejwang ko wena a the o lo lematsa ngwana ya gagala kgweetsa a lomo ka kgweetsa ya lelapa leno e be ngwana eno wa qhwala ka tsela tsa tla qhwala ka yona ke wa ga ya la moetlo o supile meseng hona teng ka ge ba le lwana o sa tseba o hana moqeko go ona kwa go kae ba bang ntse le taba ya go moetlo o qetella nako e a ntsa o llela o lea mohlamane di ntho di kelang ho etsa hala tie iso ye no ibe e ba ka ditlamoga o tsesa thabising mme malukula mosikidi re tla be re buisana le ena mo sasa ke re tlo go bua ha o so ho le ka tsela e jwalo ho sebetswa ba ba na besu ho sebetswa ba ba re sentse ke tshobanana ba ka tsana la tsama le super fela mona ibe ba le o lematsa o itimaletsa ngwana wena ka boe o ntso o tseba ke ke pa ke ma ke mampa e ke metso zingena tshimele metso e mine pelo ga tshimele metso medi mapale sa hlaole ke le buile ka mono ka botshabelo le ngwana ena we su nengsi e are e shebe ntswa kiki Malefike e ne si Malefike ka mo ka tlokolene ke le buile haholo wena ngwane so pepi Kenny Sithunya ka mo ka rathanda Heidelberg ke le buile le wena malume France ka mono ka maludi o gongile ka SABC Plus app ka mo ka Malbaten dumelang hle sima simangele ke le buile le masefantsi ba mametse ka mane ka Protea Glen e o mametse ke le buile hlegato laka le mpho morwano ka moka Peter Marisberg ke le buile haholo le champ magetha bongani lava mo e popo musi wa mofikeng extension 5 ka moka thokoza ke le buile hle ho menahane eno ke manga go mametse le ka mama Fubedu wa ngwana le biso la hao fela ngo tsi fela go mama Fubedi wa ukwa vale ke tlo ntshita gore na ke rena o mang ka nnete e tlo ntshita e bile sentse inthlotsi intlametse thuthu go re taba e bima ka lokalo ke a fita o sentse ke na le wena ke le ka monya ka mabengeng di getlane Mount Fletcher fela re o mametse a le ka mane ka Durbane o mang ke e mong motho a sa ge ke bone mona go ka go ke enwa ntate Moramagisa ke lebile tle ntate Moramagisa Thabantsho Most Thiba mogobo ke lebile mamedi ga nne re mathele tsona Ishmael Phala Shears ka moo ka mmazolo ge ke theowe le tsona fela he ke fetise kgwebo ena ya metsotsong ena e leshome pele go hora ya leshome ke tshaba bang ga papatso e kampalama edimo e tla o katelela ore o tse o palangwa ke tšhelete aise ko go ntse e phaila fela o thole matsebetsebe yana a phukalela moyemo jale e re ga o e fofonela o iphoka bang tšhelete oba etlile tshwanetse re otle tlotseng go thata ona tsena ga e batla jale a ke rate ga e ntlhoelela bale ke batla nna ke tlhoelele yona odimo wa utlwa he e seka ya tlhoelela o nna ke ikutlwe empha bodikwadikwane bo ke sa bothabeleng e re tle ke elete thojane ena obane ke ile eno la matsagapane sentse le re ka le lo fitla le dula metsotsong ya le shume pelo ho hora ya le shume le nan le metsi medi ka nnete la fitla la dula la etsa ntho tse mona tse kentseng ke di emetse hore le ske ya ntlwella ke a gutla mabenkele
5: ebe o fitile ke thatatsi ya lenana la hao la SABC education se ya le moyeng ka SABC plus o ka boela wa mamela lenane o lena la SABC education kae kapa kae neng kapa neng founung ya hao ka o bula app ya SABC plus tobetsa ho on demand ebe o kgetha radio mme o tla thola SABC education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao kapa ho computer ya hao o ka etela SABC plus website ho www.sabcplus.com ebe o tobetsa ho on demand o kgetha radio mme o tla thola SABC education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao e bobebe e o loketse mme e dula e tholagala ka nako ya hao molaetsa ena o tlisetsa ka motlotlo ke SABC education enriching minds enriching lives
6: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Bai keteka. Boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey. Ka $249.99. Keteka World Whiskey Day. Le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise subaka tsa dilemo tse 18.
0: Erratoire, erratoire. Le CDFM. Mamedi, ibe utlwile. Utlwile taba tse tse monate. Haeba o sa sala hape le monse nan, a ke sa tseba. Wa ikolota utlwa.
7: On your mark. Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantsetse tletse fumana tikete ya house spa le ticket Pro, ya Mo San City.
0: Haeba wa hopola Mo San City ngwaneso ha o no tswa ka mane ka monating o so ntso magobala ile ya. Sebeletsa nako, tlhapi fulu fela le ga hametsi a sculpture wa shebile je. U kwa ntho. Tu. Ko go sentse e ka reng ke be le hosane a sala nke bohlasweng ba ha ike go ke a tsho e dingane pondo se le photo le a sala bathung ko go le a sala ko go poko ticket tsa mo batlang di ticket tle di batle sala hona tshe ntswa ke ne ke re ketla le sekala tshwana le ba go tsena ba ne be ke ona ntsele ke lo batla di lampiti tlo sala what's my king? Kuch. O na boloka moradi ya ka ka di 28 tsa March o santsane nga a lukisa maikutlo ya bona ntso botsa go noma le sedi ka ehle batho ba modimo ha tsanta te le thukwe e o na boloka moradi ke tse ileng tsa mohlaela tse ho ntse re sa mutlwi manano nga gona mona ba loka bo le na ke mane ntate Petros Zingele ke le buile dingane pondos Maria Khosha ka mo Khosha ka mo ka kamatlaki e ho tla loka ntho tse ding tsa bophelo di jwa longwane ho ka tsela eo pele ke a hopola nthwena ya ziyakhala re qoka le mo se fetileng le ga itse di ya ka mona re bua ka dithaoletse mohlophe tse tshweu ba sa sala ke sa botsa ka moyo o motle le ya sala
8: Hey.
0: Ke itlamme mona. O thola matsiana the wa e ka ja phogo nga o tla o duma hloma.
8: Bona hona jo le tsena ntwe ya ho. Ya ho re bonso ba le sisithewa tla me fumane tikiti kana. Ke tlo tabola bona. Bona tikiti tsena na tsa le seditsa sfofane di fedile ka pele jwa. Ga di beke.
0: A ke re bi e ke ba hopola lo bona ba hopola mozi a khala bile ha o tswa o sontso ya be o ya moketing ha o tswa ka moketi ha o kwe ka u kwe ka ba doita hlela bethe ho ka nna wa ya ha se ka thata
8: ba utlo ke ka ho ke reng ba se le mo sefitileng ba ile mba sala ka sefufane leto ka sefufane ba la ba ithuta ke ka ho re boneng di ticket ka nnete di tsama ka peteng yana tsena ba ke sala leto ka sefufane ba le ka ya tsa bona ba le tsena motho a sa tlo batla ho sala ho ha
0: Uno le monate kwa na batho ba kukuwa ba o lahlele bethe ka washing.
8: Bona todo le bo wa iketla.
0: Hele hele hele hele hele.
8: He re sebetsa ka thata bophelong ga nako ngwa o hloka le ke re lo dulang re qoqeng. Re na memmo mo ke re mamele mino. Ah re tsa mae. Le monse
0: na tsa. Bona mono re le le se di ripanne ka ma.
8: Ah le monse ga tsa ba ka bo sa nne ga ba be ya ho. Se monse.
0: Ei. Ai. Ya tsho
8: ya duka.
0: O tla ukwa ntwe e tla be duma ma.
8: A tla bolese. Nna nna e bile e hle sentse ke ithlopa ke 27 tsa June.
0: Eh.
8: Motho sa ntse e ithlopa na go esa le tengwana jwa le tjena. Au.
0: Ka nnete a ke na. A ziso khala nga mna.
8: Ke bona ke se ke hota ka kwana ke huta. Ya fast. O tlo go kwa mo ga ile sala le.
0: A ziso khala ka mndandi.
8: Okay. Ke huta.
0: Ke ya ka o pitsa ntle ke a tsepa.
8: Ya phela wa phela wena.
0: Ke pitsa ntle ngwana mme.
8: Mamelo se belo sala se dikang kana hora ya le shubelo be simedi ke la bobedi bekeng. Jo le kgodi tla bena la matsatsi a makaitsi mana ke matsatsi. Tsa maile na kwa hesa e meng ka le ngwe. Tla bena la matsatsi a le shubelo motsomong jo le.
0: E medi.
8: Elo e medi.
0: Le bene ke tsa di.
8: Ba thoma nne go tsene lo
0: ba tabola. E langhle ya dumela.
8: Yo mama ri he re tla fumana ditaba tsa bohlokwa me sesungelo shumelo metse metlhano pele go rapele tse qoqeileng e bile president ona bua gore eng ya borobedi batho ba ngata ba ne ba nahana go mohlomo o tla itokolla mosebetsing empa re tla bona he sa ile a hlalosa gore na ha suka ja chalet ya tshaba mama re se bere tswa le sedi ebe metse sesungelo metlhano pele go hora ya pele re sheba ditaba tsa manager le ba ithuti re tla ofa monyetla ba re ka metlhano matsatsi wena e o ile ngore o tla bo kena o qhoba busuri ba sa feteng ba bararo ka nkano go rapele ha ifitile ka metsotselo shume o tla fumana ditlabolane tse hlano tsa go rapele ke 5 play at 1 ya le CD FM ka nkano metsotso ma shume ma raro ka mararo rapele gana le ditaba tsa motlhoka le bitso re tla utlwa rena o reng ha mo eletsa hashtag hama meropon
0: Khaitsedi ya ka tshebetso e ntle wa utlwa
8: Kyuta
0: mamedi ke le buile ha re tiane ho sasa nna te fela ke manono wa tshebeletso ena ya le CD lo ka sa ila o behela tsona hore o fupareletse ditaba tsa mofuta ofeng re ke tswe ka tsedena Love is on our side again.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Re eme mmoho le Lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
2: E mashe mama be dile metse robometsotso ka mora hora ya le shumele metse medi tsebeletsweng ya lesedi mo mamedi ke bone batho ho marandra mona e le hona ke kwa tseba hona le ditaba tse ngata tsentseng di etsahala mo amanga ma Afrika borwa a reng hey ge batla melata e senang ditokomane e tsamaye Afrika borwa ba bang ba re batla ka dipampiri tsa ho etempa ba fihle mona ba qala dikgwebo ke ditaba tse ngata jwale ho ntsona le nthwane ya ho emellana mona ho marerang a dipuisano pakeng tsa baahi ba naha ya Nigeria le ba Afrika Borwa. Jwale ke bone e mong wa batjha ba Afrika Borwa o emelletse bana ba Nigeria o ntse kgatisa video mane TikTok hore ba Afrika Borwa ya lapile ke eng empa ba ja ntja. Jwale ke bese ke hopola ke bona ditaba tseo marangrang ke re ba ka batho ba mamelang ka dio bosiu kgale ke ile ga ba ruta hore Nigeria ntja ya jowa go na le karolo tse ding tseo e tlile ho jwa ntja naheng yane ya Nigeria ho jwa ntja mamedi ka baka supa hopola ko bontsha ke re le DRC ho tse ding tsa dibaka go na le mo ntja e jwang tje e jwang teng. Ke tseo ditaba mamelo tshebeletso ya lesedi ge kgoding ya Afrika jwale ke re nne ko rute ko fetse pedinyana tse tharo re tle re tsebe ke ne ke ntse ke sheba golo ka dintho tseo re bonang di sa jowa golo Afrika Borwa empa dinaheng tse ding kwano kontinenteng ya Afrika di be di jowa katse nama ya katse ebe o ka e ja nama ya katse tje kapa wa e ja jwale naheng yane ya Ghana ho na le karolong tse ding tsa baahi mo e leng hore katse ya jowa ko re katse ya jowa mamedi jwalo ka lebatowa la Volta ke lebatowa le fumanehang mane Ghana mo sebakeng se ho jowa katse mamedi tshebeletso ya lesedi jwale merabe e meng hape mane naheng ya Cameroon. Merabe e meng hape mane naheng ya Cameroon. Le yona e ja katse. Haholo ho entswe mesebetsi bo lapeng, mesebetsi e meholo, nama ya katse ya kenyelletswe. Hobane ho thwe ba dumela hore e tlisa mahlohonolo katse. Hape ho thwe e ya fodisa. Jwale karolong tse ding tsa baahi mane Cameroon katse ya jowa ebile e sebediswa haholo ho entswe mesebetsi jwale momere tshebeletso ya lesedi le karolong tse ding hape mane Central African Republic katse ya jowa le mane Sierra Leone katse ya jowa ebile Nigeria mane ntja teng o na le mo direkisang teng mane naheng ya Kenya momere tshebeletso ya lesedi ho thwe e ka re ho na le bo mamang ba e jang katse mane Kenya empa ho hlaloswa ho thwe taba e jwalo hantlentle empa ha ya dumellwa ho ya ka ditlaleho tsa hore katse e ka jowa jwale ne ke re tle ko fe momere tshebeletso ya lesedi utlwo tsebe re nne re ithute letsatsi le letsatsi empa kae kae ke botjhaba ho ja katse dinaheng tse ding mamedi tshebeletso ya lesedi jwalo ka mane bo Rwanda le dibakeng tse ding kapa dinaheng tse ding wena o ka e ja papa ka katse nama shema babedi lebetse robedi metsotso pele go gora ya pele go gora ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate nnano o lebitswang ka gore ke RQB ga se ntho o tlamayang yo makatse ya golo bane bonthong bo Aforika Borwa ke re tseba karolong ela kapa ke re bo porofenseng yana Limpopo ke wa gopola gore go na le tšhaba tse jang di-worms diboko a ke go wa etseba taba eno yage le wena jelo ra ithuta mamelo tshebeletswa lesedi ge kgoding ya Aforika gona jwale tjena gopolatlhe naga e nang le batho ba bangata gagolo kwane kontinenteng ya Aforika ke yane ya Nigeria e na le batho ba over 200 million batho ba ba fetang dimilione tse 200 e na le batho ba fetang dimilione tse 200 ke ba bangata man di DRC na le batho ba bangata ene DRC e kgolo mo mabedi ya tshebeletswa lesedi e na le dipuo tse ngata haholo Democratic Republic of Congo Democratic Republic of Congo ebile Aforika Borwa e na le melata e mengata haholo e tswang gona mane bo DRC boholo ba dibaka ga o fitlha ka rotswa na Aforika Borwa mona o tlotla o fumana gore e na le motho a tlhagang Democratic Republic of Congo ke fumana gore e na le batho go na le mongwe a mamelang lesedi ya golo ke motsebang ya bitswang ka gore ke Patrick Balezi le tlele ntumedise tsena sa bile a tlhatse basotho tsena wa mamela ponto wa mamela wa mamela wa mamela Patrick Balezi jala ko re tle kofe tse dintse dinaga tseo re reng nama ya kwena e jwa gagolo mamedi kwena o na le batho ba jang nama ya teng Aforika Borwa mona ebile ke tseba batho ba jang nama ya kwena e mongwe wa bamamedi ba rona ba jang nama ya kwena ke Manuel Negoba o tswa mane Limpopo empa gona jwale tsena o phela mane bohlokong Bethlehem ke na le bamamedi bao ke ba tsebang ba jang ba ne ba batlang rekela nama ya kwena mokana ga ntheba o ja nama ya kwena jwale ne ke re ke o jwetsa ka dinaga tseo nama ena ya kwena e hledi jwang gagolo go yona Aforika Borwa ya tlhagelela gore lona letsa dijo tsa mantsibu ya ka kwena kenya mane nama ya kwena ya jowa gagolo le mane Zambia nama ya kwena ya jowa e boela e jowa gape mane Zimbabwe Zimbabwe mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi nama ya kwena e ya jowa gagolo le mane naheng ya Ghana ke tsona dinaga tse o thweng di ka godimo kontinenteng ya Aforika tse jang kwena Aforika Borwa Kenya Zambia Zimbabwe le Ghana jwale ebile go tho mogatla wa teng wa tura mogatlanyana wa kwena go tho jwa le mogatla wa teng wa tura go tho e ka go na le motswakonyana wa kgole tlhapi tsela e utlwalang ka yone e taste yang ka teng ka ganong ka mona mogatla wa kwena go tho o na le taste enono e ka reng e na le motswako wa kgogo le wa tlhapi jwale ke tsona e re ne re ithuta mamelo tshebeletso ya lesedi re tle re tsebe ne re ithuta tle re tsebe jwale empa mane ho Ghana ho thwe dikarolong tse ding tsa Ghana mane ha o fitlha gona di-restaurante mona na ha o e sokole nama kwena ha o fitlha ha o fitlha di-restaurante mo ha o e sokole nama kwena ha o fitlha o hana empa ho thwe bo Zambia mola bo Zimbabwe e jwa haholo malapeng mahae monana ke mo e leng gore o tla fumana jwa teng haholo ebile di a tsomuwa mashome a mabedi le metsemeraro metsotso pele re kena goreng ya pele jwale ke itse le ba mabeding ba teng bao ke ba tsebang ba jang kwena 08 tshebeletso ya lesedi 086-0303-084 go lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse yena tshebeletso o le gona teng
1: Aforika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethollo tlong re eme mmogo le lesedi FM re keteke letsatsi la Aforika k ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
2: 086-000-3084 re na le mo mamedi uteng kwane dumela
3: dumelang pete timan
2: re teng le kae
3: ka mogao le kang pete waka
2: ga mona
3: tanke pete timan pete timan ke thobiseo le ditapeng koja ka mane ka KZN le memang koja ka wana ka mo ka KZN ke thobiseo le mema le bitsa ka Western Area simoi ke qetelele ka ntate thusa le dikelo ka Welkom ana ka sala ba khulo bo sile na mama ngana man ka simo na zeng ka se thabang ka ka ndi tsimen ka ga ka hle
2: ka twa ke nna mme mama re sebeletso ya lesedi ke le bohaba ithuti bohle ba mametseng jwa le sebeletso ena ya lesedi ba le dibakeng tse fapane ba ga ponto ho monate jwang ha o kene se ya le moyeng o ntse o tsa mabua ka gona o wa re le bo ba go ho monate ba kopana le nna ba njwetsa le mona ho marandra mona le boko senla ka re kunutumane ba njwetsa ke le bo ha holo hona le monye ipitsang ka hore ke Paris ke lebetse dibitso la hae o dula ka mane ka university ska mane o dula mametse jwa le tshebeletso ya le sedi ha hore ene ke motho ya santse a re tlase dilimo ha go ba le mamedi o dula mametse jwa le tshebeletso ina ya le sedi ke le bo Rantsane Central University of Technology ka ofela ka moka bo Potch Northwest University ke le bo ba ithuti bohle ka moka qwaqwa ke a tseba ba dula ba mametse jwa le tshebeletso ina e ratwang le sedi FM dibakeng tse fapaneng University of Johannesburg ke na le batho ba tinga manela ka university ya Limpopo 086-000-3084 re ke ba etse hore ba taba ikutlwa ba le bohlokwa le bona
1: Hashtag moithuti pele lenaneo la re khuba bosiu le ponto wa selepo go le sedi FM fe
2: mamere u tshekwa re ba hale dubela
3: tumela ponto
2: eh hojwa
3: ho aloka bo le mo le bo hentemeng ka mana ka tlo le ba re ke rata ho kopa bosiu le ntate Morena o makuteng ka tau matshiro wa lekgosi ka leratswana ke qetelele ka ntate Mahlatsi ka Potchefstroom ke a leboha ponto ba lekutile monate bae
2: lona ha mo mamedi a le mongwe a kopa motho mo ge ntse re ipuela le se le jwetse batho gore se wara Facebook ba le ba kwetse gore re fa babedi batho bosiuele
3: gore ba bua ka ona jale ponto
2: a tshe batho ba jeo ba ne ba bua ka go ba ne ba bua makudutu a lapale
3: ha ba sefetse gore tse batla le lapa ditsere tsa ditle
2: a tshe batla ke ya metsi ka moedi jale ke re ba utlwa
3: ke re bo ponto se be tsama na ke bai
2: ke re bo le tsatsile monate ke le sedi ya fa dime
4: e ponto
2: e kwere ko file botho
4: o ba o ba ponto
2: ke ba kae go botate
4: a o tshwere tsapo master p ka mona ka kwa kwa TBL
2: eh
4: a ntse go mametse ka 88.8 ponto
2: o nala mang
4: a ntse ke na le mofuma ha di mona mana le di tsona le bana ba ka mogadi ya ka na le moelelo
2: oh o nala lapa master p
4: a mona tiba ponto
2: a batla ke shebele petsa ntse ke sa o shebetse ke na le o nala bo le botse 22
4: Ntate mani, ke nna tamani ho 40 something mani.
2: Au.
4: A mona duwa.
2: Au ke le bua go ba le laka ba.
4: Ali push point of tela o sema.
2: Tsa tsile bo dati di bua boloke wa utlwa.
4: Halala, chu.
2: Mame tsile se di FM di bela.
5: Ke di bua point.
2: Le kae ka buka bolata.
5: Ka bolata.
2: Ee ya tso bolata di.
5: A ke tso bolata nna ke go tshibise ka. Ula ga. Ke ba mauti.
2: O ja ba bidda. O dole la tlile.
5: O ba go ba ba itse ba ntse ba kung. Apsi.
2: Ee ke bona se ke bona di Facebook bona ba ga ga ho sho. Ho thwe e bosiwe da pizza di aptwa. Ke re la batho ke re ba zabeza be ka nnete balla ke go tsa ba bana lo go ntse go iqoqala ke utlwa sa kena motho a se ke pontro ke na motho tlentse ke batla motho e be ga za mazap tsela ke bala se ba di sitse botse ya
5: nna ke putsa bona ha go ba tlhelo wa ba tlhelo na ba se o so mpatela motho
2: e wa ba ba tlhelo
5: ha ke mo tsebe ha ke so mmone ha sa mo ka nnete pontro ke tsa ba thuntse
2: ke ba botho re o sa bona hara
5: a a go tsoga go ketsa picture ya hawa ke go ketsa tsoa pontu ke gora o motemeng
2: le go tsena di ga hlatswe empa nna ga dintlhatso itlie se ke le motla gagolo feta go anano
5: ke bosile o kgone lomtimo ko enang kamane ka dilweng ke tlhole bosilele mephosi ya tshabadana ke ketelele ka osbosi kamane ka dirisa ga ngwana bana ba sena batho ba thuse baka ke batla go bona gona motho a tlhaga monana o tlhoko amogela wena na a ntse
2: batlaaleoseyalemoleba le baholo bathoa
5: a pontotlena batho o motla ga o motlha o mose bangwe ga o kopana le ena bore ga semponto ba gaenana
2: empa yaanong motho wa fijone tlile ka re ntho tsa dimo tsamaela gantle nantsa bibetsa go betsa video kgone bo ka magatlo a batlhano ka letsatsi lesedi
6: ofemoyonta ponto
2: ee oa
6: a ke tsona ee ke mme efa
2: ee be efa
6: bosi bona ke botlhoba le mokgotsi wa ka ma moja lefa le ntswaki ntswaki umane tinizen ntswaki mokgobo le monna wa gantate mokgobo taponto o bolelele mamojalefa o re kitse kgwetlhong le nare sa le a o tsamauo
2: ee ebile o tlhobo joetsa ke ge o sena le didobogo
6: ee huwa kang sefofane
2: zia cala
6: ee
2: aawe ka sefofane
6: huwa kang di-taxi
2: o tla bona fela gona o ya ka eng empa go na le magobalo mo monate moo
6: ee re tla sefeola ka di-taxi nna le ye
2: re tla se etsa ja
6: re sefeola ka di-taxi a nke kobo tse pedi le mesamo e mmedi le nna fela jalo le 20 liter ya metsi
2: ako fetse puo ya rona ya strata o go tla sefefola o eng ka kae puo enana kgolo efa
6: ke bua le bana ba ka monetla fobana ba sile ke ditseo
2: a golo sefefola golo sefefola kwanana zia cala
6: ke rata gampi le kgaitsedi tsaka ke bua jalo le
2: bo o bua jalo le bo ke a le ba utlwa
6: no ke tsona
2: dumela
7: mogotsi
2: e le kae
7: ga monate le kae mogotsi
2: shapora
7: ee ya tla mogotsi ya kae o ntshwagela maobane tle ee a tsatsinena kareng ke be ka etsa phoso mogotsi ya ka
2: ee
7: ntse ke le teng ke eme pela gago ke eme pela gago ke tentse botshong ee ga ke batlele letlo bosi o le motsheage ebile a le motsheage teng ga ke nagana ka wena a tshwere naka e a dumo ena mogotsi ga o jaaka wampenyetsa botshong o gaula ka iwane mane
2: haempa
7: ga ona taba mogotsi o korenke ke re morena rantheba ka chimpane ka mono ga ka tsoetlhe ke re ntate tshepo ka na le dikamona ke re teboa makara protea saufo sone sebedi monana ga ona ye nngwe mogotsi le a difupa dikatisa re shapa gona re tla dula ntse re le thekeng lao mona re le lebanta le bodigo ke ka iwaneng ba re ka ithuso mone stompeng
2: a mamelo
7: ke ponto
2: lesedi fm dumela
5: hashtag a mamele e ponto wa semeboka
2: ee le kae
5: re tisengwana mme ka mogau o tshwere sekolanyane clockland nowness london ko tshwere letobola 89.0 ke tsamaya le ke dimogalanyane tsamane ka toto ke tsamaya le manase Alfred Masimboka Cosmos City. Ke qetelle ka mamohaka Ramaitsa ka Malbatin. Re ka ofela ngwana mmena shift.
2: Bitso la hao la sekgoma.
5: Petris. Ba mpitso ya.
2: Alright, o tlo ba le tšhelete ke le wa utlwa.
5: Ka ofela ngwana mme. O tlo etse jalo.
2: Ee,
5: a o sekang leba
2: sapsa
5: panko
2: lesedi fm dube
8: weso botho
2: yeso botho
8: yesteka ponto wa selebo ga mameng ngwana mme ke sefefola ke le ka bona ka tikwana ka 89.4 megahertz anke ke khobusiu le sport ka one ke o tla sa tshile ke sport ka one tswatle ke re gauta mafoso ka man ka social ba ke gauta a khona tswatle ke petele ka man ka cultivate ke motho ana ya breakfast la chefela ponto ha le tsa busiu mo rena rante ba di o etso motho a re me e fa zevu
2: ena smoko
8: smoko
2: ke le sedi a fe bo di be ba di keng ka ba ba ne ba o qetela le sedi le sedi di be
9: ha o tsena
2: abo da ta ke rota ka pele bo hala wa ha wa wa hla
9: ba na tsama le tsa anke ke tsuse ke tlo go tsile se ke le ka kwana ka balfa ke khona ntse le pa le o khona ntse o khona ke mama sa tsa mo bona aba tse le tsa ke mo na tanko
2: le mo na tau
9: thank you
2: sa le tsi ke ba ba raro dube
10: khotso ponto wa selebo
2: e isa pozo
10: wa lo ka ke tsholo selo dikelo mo na mantsi thabong le lekomo e la ye no ponto ho la ngwana ga ngwana wa ka e leng lerato sedikelo o etsa le motseng la tata ka jino le la ponto ke thobe bosiu le ntate ntate Simon Khwaisi ke re palesa mokgele ke qetelle ka ntate Sello Mokgele ponto wa selepo a le wena o nnobe ha hantle ponto wa selepo
2: o jakatse
10: ha kutlwi
2: o jakatse
10: eh ke a zevo
2: ke rata o jakatse
10: ke ja fast a
2: katse katse katse cat
10: a zu di jampali anga ka jakatse ponto wa selepo
2: wena na makwena wa yena
10: a
2: ncha
10: tsatsa jo di jo a tsaya ntse o ponto
2: empa di si futi ke tsena se di jene di sa jo ya go ruwa Afrika borwa mo empa se di jwa wa bona
10: a ke so ka kuka o tsona le motho a jang tsabo
2: a di bua ka di si futi ke re di jo tsena di si futi tsena se di jo wa ona mabenkele mo
10: a ke so a tsoka ke di gaudisa ponto
2: go ga ka ga la magala o go je magala o
10: Oh,
2: I don't know what I'm doing. You
8: get it, what? Can
2: I say it? Hello? Dubel? Perfect. What's up? Hello, Dubel. Hello, Dubel. Hello, Dubel.
8: Hello, Dubel.
2: Hey, Shapo, who's up?
8: Hey, Shapo, Abuti, Abuti. The Roma Meze, Roma Meze. Re mo fanda bile bo pilong re o mametse ka
2: 88.4
8: go ba bosio le mpumadi o robetse ke zodwa ke go ba bosio le bana ba ka ba robetse Gauteng kwa sekolong le bo ntate ke sebetsana le bona le mme mmona ntse ke re shapana chief
2: le bo tsa tsile bo data utlo
8: ke ntate masango mo fanda re le bo ponto
2: cute o qetela dubel
11: ponto
2: le
11: kae
2: bua le nna
11: hello
2: seri
11: hello
2: e bua le nna ngwane se
11: ke ntate mo dinyana ga mona ga zelo ko
2: eh
11: a ke Ratao wa mshile ntate dinga ga mane ka hene mane tsama gaba motsi dipetele ga ntate mgise ka ditshogotsho ga mola ntate amotinyana ana ba la itsa mola thega ni di mola ya le bo ponto
2: letsa tsile monate o utlwa
11: a ga le bo le night students e golo jwalo
2: o ya kae
11: ya sa sa thatlwa ga bo
2: ya kae tse
11: ke santse ke ya ka mane ka kurumane
2: re leboa o bolokeya wa utlwa
11: a re leboe
2: mabedi ke ya lebotlhe ka ba gonnengwe ke ena le ba sa kgonengwe ke ena ke leboa kaofa moya bona ke nate

0: O mametse pitso tsumane ho le sedi FM
1: Hashtag moithuti pele le nane o la re qhoba bosiu le ponto wa selepo ho le sedi FM fe
2: Mamela tsebeletso ya lesedi ya re shebetse amananjolo le baithuti jolo ka ile re ke la bobedi re shebe ditaba tsa bona jolo re sheba boeletsi ka jeno ntlenya magia man eh o da le boala tswa fa go bala e sone se o tlase ga memo ka sonta le maobane mane jolo ke tsa motho e mong tswa fa o bala ka baka la segame go a bata ee ebile bona baithuti ke disono haholo na go nya maria tsena re bona bana ba kenang bo di secondary le ba kenang di high school mo na fela ke botlhata bona wa sala le maria ba batlotsoa ke like re shebe rona re bua le bana ba kenang ditsentse thutu e phaming o bana ke bona ka bongata ba mamelang jalo le nana o lena kana go tsena ba me re tsebeletswa le sedi jwa le he ho thwe re bua le ba ithuti mona ka maria rona ba ka itlhokomela ka tsela e jwang ho rena ba ga itlokomela ka tsela e jwang le tsela e leng hore tla be sina ditseo jolo thuko bena na motlakase na na ai je motlakase o mongata go bena ya motlakase ba go thalletswa jwalo hore ba sebedise kobo ya motlakase ba sebedise kobo ya motlakase kapa ba sebedise dibotlolo tsa tshela metsi ya chesang hot water bottles ba ska nna ba siya bo di heater mona di da iti ba tlatsa jwale hot water bottle tsena tse buang ka tsona ho bua ka dibotlolo tsena tse rekiswang tsena le sponge bo ya nyana ka ntle ka mona tsena tse entsweng ka jekere tse sa phunyeng ha bobebe tsena tse ba di tseba tsena tse rekiswang wa ya kwala hantle di entswe ka jekere tse ding di na di le sela ka hodimo ka mona o e kenya dikobo mona e be ya maotong kana go engwe tshe ha ba utlwa sa tshepe o ka e kenya ya futhumatsa na go tlokena dikobong heo ka nna wa e behella ka thoko empa ile go thalletswa go robala ka dibotlolotse he tsena tse rekiswang hot water bottles ka pa go bo ya motlakase ska nna la tsela dikupi tsena na tsa drinkela ditshela metsi tse ntsele bona go ga sa tsela kupisena metsi e tshisa ibile se ya honyela sontso bona ke kotse utlwa ntso tsela fela go bona se honyela le molomo pele motho e mong a tswa foga la se qetile metsi ana tshisa nga qetile molomo ona o ntso honyela aba batle plastic yo re sekwaelana sena sti e batho ba modimo jwa le he lona ba ithuti ya go ba kena ditsentse thutu e phame mona go bua ka electric blankets ka pa hot water bottles ba ditse ba he ho re letlele boloke he letlele kgone go ba le ha monate letlele bana bo re thutletlwa ho nwa ntho tse ba tamana thwa magata o hlebula ka ho tswe ka nna la nwa ntho tse ba tamana ntho le ka mpalana la yetsa ke hore ha ontswe tsa mosebetsi wa hawa sekolo etsa tee nwa tee ho thoka mpa wa nwa tee wa bua ka di hot drinks enjoy hot drinks ke tso he ba mme re tsa le sedi wa na mo ithuti ya kenang bana ba kenang ditsintsa thuto e phahameng ba mme re tsebeletswa le sedi ho thona le dijo tse futhumatsang o ka ja tsona ke utlwa batho ba ba etsa masapo bo maria tsena ba bandina wa ba ga ya ke tsona he ha ba ta tsena empa mona ba boetse ba bua ka taba ya vitamin C intake ba bua ka taba ya go leje di bell peppers le di berries or bell peppers ho thoka ikwetlisa e go tlisetsa ka tlung ka mono jolo ka o tlolla maoto wa o tlolla mono he ba mere sebeletsa le sedi tlo futhumara go la ke go gila kwa mamedi a o ikwetlisa wa gona go futhumara mona ba bua ba gothaletswa ape gore batle ba ikwetlise la ba ka ikwetlisa ba ikwetlisetsa mo ba dulang teng ba tse ba ba batle ba rekile botshepena le bidi e fokotsa mpa ba tse ba gore na ba ikwetlisa ka ditsela tse jwa mpa ba gothaletswa gore ba nne ba tswele pele ba ikwetlisa le nakong yena e o e leng gore go a bata lo go tswa o ikutlwa ka moya wa hao o fatshe a go meme metswalle ya hao ka pa o kwe di kantorong tsena tsa boeletsi ditsentse thutu e phameng ha o qala o ikutlwa ka re hlemo ya ho batla le fatshe ka nna ba go o be fatshe ke ba ka la batho ka pa la penye no e bo fumana go ba ba ke la stress ka pa e la tse ba e batho ba ha e bana ro ba ke la batho stress a ke jwa le he ho thwe o ka ya di kantorong tsena na tse hlabollang tsa tlhabollo ka ro ditse tsa thuto e phahameng mamedi ya tshebeletso ya lesedi mona re bua re moithuti a kenang bana ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng jwale hape mona ho thoke letswe ka nako hore matla a rona a tla dulang tsa rekane mona ho bua ka taba ya energy so that you can manage energy ntle mo mamedi tshebeletso ya lesedi ha re se re boela ebile re kwala he ditaba tsena tsa rona tsa kajeno mo reng hashtag moithuti pele re bua le ena fela nakong enyane la bobedi le eleng le le eleng kwano tshebeletsong ya lesedi felo ho thwala rekile dibutsu la di bona dibutsu le dilamba tse tsetelele tse ethweng ke dicode ho thwe di thusa haholo ho boloka tjhelete bakeng sa nako e telele eseng jwale ha o ntse o reka tsena tse kgutshwane o ka iphumana kgwedi e tlang so sa batlo ho phetha o so batla tse ding neng ka morabeke tse kae so batla lamba efeng efeng jwale ho thwe ha o sebedisa dicode le dibutsu tlo fokotsa tjhelete o bana se ya ngata batho ba rekang dikhoutu angata kapa dibutsu angata fela o bata fela o nagana yona khoutu ena gago kapa dibutsu tsena tsa gago empa o itheketse thopo fela o tlobo go banna o tla batla ke lo batla e nngwe ke tsona tse mamedi tshebeletso ya lesedi tse ke ne ke re ke tle ko o fe tsona wena a kenang he mona ditsing tsa thuto e phahameng ke bua ka ba kenang di-university le di-college mona letsatsi le monate go rona ka o fela good luck mahlonolo ke yao ba bang ke a tseba ba tlangwela ditlhatlhobo tsa bona tsa maria ba bang ba tlangwela diteko ba bang ba ntse ba isa ba submita jalo di-assignment tsa bona good luck re a rata kwano ho le CDFM re a rata kwano ho RQB ke ka ho reng

0: letsetse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamelo
2: Ponto wa Selebo kwa ntshebeletsong ya Lesedi Lesedi FM ke mollelo wa rato wa lelo. Kae ka paka e ho hlemoeleng roma metsena tshebeletso lona ting. Solf X DP maqhubunga gaso 87.7 le ba jalo 106. www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 la SABC plus ona rakhat horna o karma mera jwang he ona mamedi wa sebeletso e ratwa ko re tle go ofe mona ditabahanyane tsa machabala tsa kwano ha ke she bidia go lutsentsiswe ke sepolisa sa kwano Afrika Borwa ka ha ke hle ge o fetsona o tlotsebe go gona di emijwang tlotsebe na di emijwang ba ga ponto go ditaba di emijwang jwala o ile sekolong o tla hopola gore re ile ga ruta ntwane bitswang ka gore ke mothofatso kapa personification mme ho fuwa ntho e sa pheleng boemo ba ntho e phelang jalo ka re bua ka maoto a tafole re bua ka pula e tla otla gobanog ke wa otlwa ke pula o ka otlwa ke motho ntho e nang le maoto ke motho di-personification sekolo se monate la tseo e sekolo se monate ha o fumana monyetla o ya sekolong ya sekolong sekolo se monate sekolo se monate se batla gore ga o rutwa o nkelela dinthotlhong se ka bapala nkile kwa bokila bana batho ba tshoa jwang a ba ya di-interview mo ba tlameya ba lo bua sekgoa batho ba ikwetlisetsa dikarabo fumane sentse ba tseba ke ranka tatle ba kokola dipotso tse e leng a tlae ba di botsho gobaneng o nagana gore motho a nepaetseng bakeng sa mosebetsing o tla bašwa ba dikarabo online I can work overtime. I love working with people. Like people ba tla be ba gogola di answer ha fitla mola ka pela interviewee o sa lebetse dikarabo tsa tsana di guess gobane o la kwetla a tsala ga a ikwetlisetsa sekgowa wa bona jale nakong yo o ntse go utlwa di-past participle o re utlwa di-present continuous o re utlwa di-past tense present tense tama di kere tlo nna ke kere ebile o ne a pue bobebe jalo ka sekgowa gobane o na le kgetho ya gona o ka e bua jwang o sebedisa di-past tenses kapa o sebedisa di-past participle wa kgetha gore na e etsagalang gona jwale kapa e tlang o etsalana o sebedisa simple present tense kapa present tense simple present tense kapa present continuous tense gana ke e feng ele o tla kgetha gore e ka nnete o tlo sebedisa sekgowa ka tsela e itseng wa bona se monate matitšhere leetsa mosebetsi wa botlhokwa tse ba ke lejetse leetsa mosebetsi wa botlhokwa ga mona mo re leng teng gona ba banka jeno ka lebaka la mosebetsi wa lona le sebetsa ka thata gale le go ruta where to add s to the verb e nke ke ka e lebala gobane ga o kena di online mona o sheba ngata batho ba lebetse gore ga re nako bo cutete bo putete batho la e rutwa ka ntho se bonate sekolo jela ga o thotse nako le ga o sa ya sekolong yempontso le gae o sona le di-app tse kgonang go ka o thusa ka senyesemane di kgona gore ka o thusa ka senyesemane ga tsho tsena madi dibakeng tse ngata o fitlha jalo rata kapa go sa ratho tatamea o bue kapa o sebetse o sebedisa jalo senyesemane gobane kekebe wa nna wa etsa dintho ona ba le tsena o sebetsa ka merabe e fapaneng ebe o nana go tla ba thusa ka puo ya gago ya lapeng sebedisa ka puo ba thusa ka puo e le kopanyana wa e bona taba nna ke lae mane ke bale ke shebe ke nne ke kene o na le di-app mamedi o na le di-app e ngwe ne ke shebile mona ne ke shebile TikTok mona banna be ka kopana le yona ka etle ko bontsha o bale fela o mamele batho ba shebile botshele salo sheba sekomota letshege le na ka o fela o sheba tsekele ke gona le di-app o na le ntho tse ka o tswelang molemo tse ngatampe social media tse ngata
3: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae Lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go Lesedi FM mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae Lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go Lesedi FM.
2: Mamedi news feed ya hao social media news feed. Boholo ba ditaba tse hlahellang ao kena marangrang a dipuisano. Di hlahella ho latela hore na wena o ratang. Social media kapa internet e kgona ho bala kelello ya hao. Ba re ponto social media e bala kelello ka tsela e jwang. Hona le motho e leng o rake na social mediaeng. O tlo fumana news feed ya hae rata ho mo hlahisetsa dijo. Di risepe dijo eng dijo hangata o go wa skola fela ha bidi ya gago o kopana le post ya pondo ka mora mo o kopana le dijo social media e gona ho balakelello ya hao ba sheba fela ya gona o sheba le rona o tsepa misa maikutlo nako e ka enthonye itseng eng o na le interest ho e o na le kgahle ho eng social media ya gona o sheba ha o rata o shebella ma bo matsola tsola kapa banana ba batle e tlo hlaisetsa banana ba batle banana ba batle nako ena ka ofela jolo ka TikTok nna na motho e dulang e mo hlaisetsa batho ba jaefa fela hobane ena o rata hore ha a fitla video ya batho ba jaefa ngwa yema so ya bona gore motho ena na le kgahle o nthong ena ha e ba gona ho nka metsotswana e fetang e mekana a shebane le nthwena ha ka ga o sekogola fela ka mo ga thuse ke ntse o sekogola ha e tlotla yo fa offer ya nthona go etla jwale ne re bua ka taba gore social media gona jwale tse la o sa e sekolong o ka e sebedisa bakeng sa ho ithuta o tsene ne ntse ke dumametse ke le hae ba ne ba re ke le ba le hae ke le TikTok o mane ke shebile ke le hae.
1: Don't say hello, say what's up. Don't say good, say amazing. Don't say goodbye, say I'm off.
2: Wa utlwa ke tse ding tsa dintho tse leng hore ha o kena social mediaeng o ka itukisa o ka shebana le tsona hona le batho mona ba ileng hore ba tla be ba ruta ka bo driver's license ba ruta ba ilong wala jalo di learner's license o tla bo ithuta o sheba mona ona ba le tsena le batho ba di professional tse sentse di ruta batho ka di tax return ka di app tsa SARS rona ba ka di sebedisa jwang bakeng sa ho claim tjhelete tsa bona money SARS jalo na le ntho tse ngata haholo social media mona ibile ha hona ntho eng ka ba ka e sokola na social media ke tseba phe means meet ka jeno ka la bakala social media ke tseba ho sebedisa deck ena ileng hore ya letsa ena na deck ena ya pioneer ke tseba ho sebedisa ka la bakala social media jalo social media mona hona le ntho tse ntle tse ngata empa re iphapanyetsa tsona re iphapanyetsa tsona ka nnete ya go tlotla o shebella ntho tse itseng nako e telele tse sa tlo tswela molemo wa sane motho yo mo a batla o botsa a o botsa inbox mana a o botsa ntho e leng gore yena a ka iphumanela yona ka social media kapa ka internet o atla o tlo o botsa yona gobane ga wa tlwaela o botsa ntho tsa botlhokwa ga wa tlwaela o botsa social media ntho tsa botlhokwa ee ke nnete e re ko etsetse motlhala ona ba le tsena na o ka kena wa kena fela interneteng wa fitla wa kena Google wa botsa Google ka defamation of character in South Africa tshenyo ya lebitso na heng Africa borwa ke eng tshenyo ya lebitso yona phone yo ya e tlo hlalosetsa lentlelo go gibitse setsebe hore ha re bua ka defamation of character re bua ka eng lentlelo go hlalosetswe ke sepolisi na motho ya ngotseng hampe Facebook o ka motlosa e reng kaiso le sedinye o ifuang batho ba batho ke ditho tse ba senang kgatlo ya o di sheba tse ha a ba batla fela drama gona o etsa la ponto go akwa ke mang ba tse ba o tsheka ponto ponto o feletswe ke mosebetsing ke ditho tse leng gore batho ba bang ba shebana le tsona ba kena di phone tsa bona phone tsena tsa rona di tshwere ntho tse ngatampetse ke di hlokang nka ba chef ka social media ke tseba fela o etsa di mash potatoes tse tshehla tse tshetsweng nebese le tse tshetsweng ka lebaka la social media fela re ke etsetse nako o shebele yone ena ya defamation of character ke ne ke bala ka yona matsatsi ya o feta mona canon aisu na nka xosa motho e leng gore o ngotse hampe mo marangrang a dipuisano kapa la ha sa ngola hampe kapa a entse phatlalatsa ntho ya mofuto jalo na nka gona go xosa motho bakeng sa tshenyo ya lebitso la ha sa ngola lebitso la ka social mediaeng ka gabo e reng Afrika borwa na e teng ntho gore o ka tlosa motho ya ngotseng hampe kapa ya ngotseng leshano ka wena kapa ya entseng tshenyo ya lebitso ka wena mo social mediaeng la ha sa ngwala lebitso lao batho ba na le o bua batho hampe be ba ntse ba re I didn't mention anyone's name ona na ra sa ngwala lebitso la motho ke ngwa tlosa o ka tlosa motho wa ka o bulela case ha re utlo rena molao re molao re e molao re e ya o ka tlosa ba keng sa tshinya le bitso la ha motho a sangwala le bitso la hao mona social media eng ha fela hona le bopaki ba hore motho yeo ditaba tseo di libile ho wena.

0: ditso kapa motho a sa hlompheo shelwa ntho tsengata le hore na ntho o ngotseng ke le shano lo kae kapa ntho eo e ka ama bophelo ba motho eo jwang. Mona ke mo ba buang ka taba ya harm to reputation, gore ntho o ka e ngolang o sane e ka senya bophelo ba motho eo. Wa utlwa he? Jalo ho thwe di evidence tse ka reng di-screenshot le screenshot-e le screenshot-e le be le screenshot-e le di-comments gore le bokeleletse bopaki ka dinako tse dingwe di tla le thusa ao ke go bela se ba kgone go etsa delete for all screenshot-e. Mamere se bere se le sedishe bere ka bana poetse tla re le shumela mesebe tla metso tso ka mara go ra ya pele mamese le sedia fm le sedia fm ke molelo wa ratwa wa lelo.
1: On your mark, get set, get ready, go. Ziyakhala mo San City, mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so o fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela, fumana ya hao e sale ha jwale. Ziyakhala mo San City, tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe monakedi. Mmino ke mantletsetletse, fumana tikete ya hao Spa le ticket
0: Ziyakhala mo San City, tukise he o reke tikete ya gao nako e sa dumela. Bale ke ditaba tseo etsene re eletsana ka tsona tse amanang le marangrang, gore na re ka sebedisa marangrang hantle ka tsela e jwang. Le marangrang o ka kgona wa botsa gore na jwale moaisane o etseditse le rata ka nako ena o letsitse sound ena e odimo, na le ngwana monyane kapa ebile o tlhaetswe ke lefu, la o sena ngwana monyane la o sa tlhaelwa ke lefu, a ko botse social media, a ko botse internet gore na nna go na le se o ka se etsang ka moaisane eo ya gago ya o tlodiyang a ka o sa kgone go gobala motlhae. Go na le ntho o thweng ke noise pollution, mapolisa a tseba ka yone. Captain Dlamini kgale re di bua ntho tse ka reng tse e nang tsang go ruta ka bo di ka di assault and assault GBH ya fabulu le mefuta ya o kgeketsa o tsena e tla be bitswang watwatwatwatwa a ngwana ba le social tse tsa rona tse o ka di botsa o fumana tlhagiso leseding ya mofuta o jalo, gore na motho ya nketsetsang legata ke sa kgone go gobala a dula letsetse sound ba ba dietse toropong kwana mo dulang bo batho ba dulang matlong a magolo le magoa kwana obane ba etsang ba bala ba tseba melao batho ba. Ba bala ba tseba molao batho ba, o ka etsa eng, nka etsa eng ka motho ya ntshentseng lebitso ke qala kae. Batho ba ba tsebe na tshenyo ya lebitso na e kotsi jwa watla 1 million million kapa ba kea bore thoto ya gago naana se onkwe thoto ya gobane fela wa nkolota o tlhompatala wena o itse go nna eng, o itse ka nna eng gore fela o kgone go tshaisa social media. Ana ba bongwe o tla ikenya kotsing ka nako ngwe ntho tsena o tla di etsa motho wa bohlale ya tsebang ka dintho tsa mofuta ono je. Ke a leboa batho botlhe ba mametseng tshebeletso ya lesedi, ke a leboa nnete fela. E leshomele metse robedi betsotso ka bora gora ya pele ke boga thata go taba nnete fela, ya nnete fela dipondo, nnete fela dipondo ke le ntumedise tsena re tshedisitswe makgetha. Ke tlo nkela dipina tse tlhano tsa go rapela fa if you play at one your home is in my heart, o tla utlwa teng kwano boys to men le chante ka moramo hereng ka pina ya Kane Latimore e bitswang ka gore ke love me a bag stand by me ban e king, na le pina o tla utlwa ya lera e bitswang ka gore ke rise again make it happen Maria Carey.

0: Sukulila soul culture tsebele senya le sedi le shebele mesu supile metsotso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ma metsele sedi ya FM le sedi ya FM e ke molela wa rata wa lelwa mamedi ditabenza mo hloka le bitswa ka jene e o vetse tabatsingata mo hloka le bitswa batla le moeletse hore na e santse le legato kapa ha e sa le lona nthwena ore dipakeng tsa ha e le motho a utlwanang le ena ha ba qala ne ntse ba ngola ba le babedi mpa ona ba le tjena o bonala e le ena e ka gongwe a tsotelela le mong ore ke nna ke dulang ke dumedisa ga gona motlha motho enwa a re motho enwa wa kgona go mpona gore ke online WhatsApp le ena le online a ke ba bua le nna le gale ntle le go ke bue le ena a kampang jwetsa gore a mpona gore ke online a re kapa ntho a kampang a etsa ke ya go nkarabela ga nna ke buile a ke mo botsa gore na gobaneng he a sa ntumedise le a ke le offline ke tla bona molaetsa ga o ke ena gore o ngoleletse o tla ba re ke rata dikgathatso ke mo dumedisa ke le mong ke nna ke dulang ke re ke a o rata pele motlhaene a re ga gona motlhang yena a kile a re wa nrata e le ena a qalang ke nna ke tlamehang ke tsho la re kwala mogala motlhaene ke a o rata motho wa ka utlwa a re nenne o tla utlwa etlhile ka re wa inyagamela gore I love you to ye e tlhile e bodutunyana ke ngwala pele a re jwale teng a kere ke a mo qoqisa ke ngwala ditaba tse telele o tla ba nkarabela fela ka tsela e khutshwane a re kapa oa jola motho yo kapa ga sa nrata re nna ke tsebe empa ko mpotsetse bamamedi ba gago mo ponto gore na ba ka eletsa jwang motlho mo o na le motho a ileng a tsamaya leeto lena di ne se ditšhedi mamedi bo tlhoka le bitso tlhoka o eletswa le ena ka jeno ka dikamano tsa etsa lerato tsa reng di bata po go marangrang a dipuisano ore ke a o rata le mo motlha ena ke ena a dulang a dumedisa le mong o tla ngwela phaga ka gafo e kgolo e kana ngwela ditaba tse kana ga ba mo ga ba ka laene le nngwe fela kapa ka bokhutshwane fela a re ao bonthong tse ding ya ba re o 086-0003-084 etse jwa motlhoka lebiso dumela
1: ee ponto
0: ee leka
1: a monate jwa
0: monate
1: ke go bolelele setlhogo sa botho a nna phelela etse ya le mong qetelelong ya diqetelelo e tlo fitlha ntho go yena gore ke sebeletsa ke hamela le tampeng
2: ga ke bone le tswelopele ya nthwena ke ke bolelele bontate ke batla o bua le bontate ga ntsa o ntsa lerata a ntsa o botsa o tswa kae o tsebe o ntsa o rata motlhang a sa sa o botse lexi go thotse boiketu o bontse go polana le bo ponto le botsetse le bo mojalefa ntse go nna ga nna bedi ya ka e shapo blind o tsela sa lo latlhua 50 years ago ga o sa thomise boe e leng tsa dintho o di sebeletsa go ka tsatsi le leng ga e feta pela gago ga le fele ka nako e le nngwe ga e rone fedile o motho o go lena tsere le teng ga nna tsone pele a nna botse matsholo a le mong phetelelong e tlo fitlha go fela lefiela leo ga le sa tlhola lefiela ande ponto tse ba batlago go fiele jale a sa galela ntho ya go botsa gona how are you good night e se e le siko e nngwe le nngwe ngwana nne e a fela
0: ya motswadi eo e leng gore o le ngwana tla bantsa go kgalemela o tla bantsa re jena o tla bantsa re jena a bua le wena go tho motlha ngwana sa thotse jalo o sa fedile go so fedile
2: o tseba ngwana mme go fedile ntho ngwe le nngwe ga ntse o mo rata a ntse a batsa lerata o ne o ntumela a ntse o tlhakane ga sale ya maji teng o ne o thake mosadi ke setsitse sena sena sa ditsetse o tlhola a re o mo tlhabile bana gore ga ana foo yaka setlhao se ka tri wa mpulela o tsewa motlhala ketela go bulela a sare mixa o bula monyako tlhano o fedile ntho ngwe le nngwe go so setse fela ntho ya gore a ke ponto a tlhaboaponto o tse ngwana mme ga nna tswele pele a dumedisa le mong a na botse matholo a le mong e tlo o fitlha ntho ya gore go fele ntho ngwe le nngwe le apala ka marato ande lerato ke ntho ngwe le kotsi kua e ponto
0: ke ota a renke mabei sebelesweng ya lesedi o tlo ba pala ga lagato
3: a ponto ponto wa selepe ba biki chali amana ke 24 mona ke tsaka juice ai ke ntse tsala ntse e tsala ntse o go gai o sa rate mana ka ka bua ka di WhatsApp tsena so go thola go motho o bua le yena du mutsuru bona ha o mono ke ntse teng e tsala mare he le sa mo soka le bitsetsa lo.
0: Hey mamedi re tle re pele re utlo rena mamedi o mo o reng kwano motlhoka lebitso ene re buang ka ena mamedi ke motho wa abuti o re ke ya o sia moetsa nthotse jwaro ke ena bona ala nyeka jwa le o mathaka maga ha ya o sia e khona dumela
4: ke tlile ka ponto
0: amnati
4: amnati ke khone ska itse ba tsone mo na ponto e bo phelo bo thata ponto ka nnete tsa mutlwela motlhoka lebitso yeno no empa he how to Esther looking ha na pele a pele anna ka sala le pele dina le baji wa bona o tla nna dietsa dietsa dietse ha nako e ya o tla hopola morao mo anyetseng sidiba teng ene jole go ka busokwa le ide dikgoro tsa go gutlele morao
0: re ya le bo
4: eh ke hante he ponto ba
0: eh jole mo tlhoka le bitso ga ha ke le ka ho buisana ka boemo bona bo utlwa mo sang kgatlhisa go wa ikwatisa gore ke rata ditaba la gago le ga di sa tlhokagale dumela le sedi fm dumela
5: yeso motho lerato ke la batho ba babedi lerato le natifiswa ke batho ba babedi lerato le tsotelelwa le go kgatlhisa ke batho ba babedi yole ga o se o le mong e le wena a etsa bohalo bebi o ntse ya jang o tsebe mo haisa ile lerato o se o qeka yona ga o se o qeka motho a seng a sa o tsotele ponto ntho e ne utlwisa botlhoko ke naana go motlhoka lebitso mona ke taba a itekola a shebe a fuputse gona e ka ba bothata ke bane mona e se e le yena fela ya tsotelela e se e le yena fela a nang le lerato e se e le yena fela ya qekang yona ga o se o qeka o le mongwe o tsebe lerato ga le sa leyo ponto o tlwa o utlwe botlhoko basotho ba go chachare a se obane ya ke a chachile morago a shebana e ka ba se e ba le mohlomo a use weekend tsona ke sefeng then abanga diqetoka mo ga mo ponto thank you ponto
0: ene re go jwetse o re ha ka thola fela le yena a use mona o ithulela tu
5: ah si ke ka go tire e se e le yena fela ya se a ne difitsa sena e se e le yena fela ya na le tsotel le yena ka tshele mo ro a ke qeto a fike a bona na e ka ba a use na sena e se ke in situation ke sefeng ha bona go ne che ha o tsale go le kana le beletse hanke qeto tse tshele bra phute matsogo a phute masana ya ha a bona na tswela pele ke ka bo phile ponto
0: amanga ma ya ma hloka go nke qeto ke le bua
5: ya ke ponto
0: le se di fa mutume
6: mogotsi ya
0: eh le kae
6: ha mola de ga mogotsi
0: a re utlwe
6: mogotsi tsho go nke ke botsa ke a usi a e tsang ding thotse ka ofela yelo gore ha tsotelle mo hloka le biso
0: ha ho tsotellwe mohloka lebitso mona ho tletle ba enona wa monna
6: o ho tletle ba enona wa monna
0: o ra nganga ka thola beke ka ofela wa ithulela ke ke nna ke dilang ke medisa ke le mong a ganga ka gele ka o qoqa le yena jolo ka motho ka tla beke ngwala ditaba tse telele mona WhatsApp a go nga ga ba ka bo khutshwanyane bona bonya hamisa nga tsela e kgethile
6: yo bona ya e batla tataba empa e batla dithapelo o go re jenge ke iwetse mo hloka le bitse gore ka pebe o ya ka a mokopa gore a ke a montshela ntshi e be o sa ile ka moetse sa monetsa fela go ke kopa go go ntshela ntshi ha ka le ke a ka le ke ha nyanya le seno go di ma ditaba tsentseng a di ngola me a ke a le ke go bona gore na e so wa se kopile nna e be a u si a ka se amohela la mano go go tla gona go a no leka gore ba bontsane ba dutse fatse a u si a ka hlalosa gona hantle hantle gona mathata keng ha ka etsa fela gore a ka ipa chance ba ke ba kopane mo ba leng babedi e seng ba nuya ba a bile a ntse a mongwalla ha ke a mongwalla fela ka gore ke kopa go ntsha ke lo kopana polekeng e itseng e le gore mohlomong go lo kwala gona ebe mathata a u si ke a feng ke ne ke le ka o fa e mo hloka le bitso ke le tsone e jolo fela ke a le bua mogotsi yaka
0: re le bua ho le seri ya fela dumela le seri
7: Hey, Ponto, Mamela.
0: Mamela, Ponto.
7: Look at Ponto.
0: Hey.
7: Wanguka Ponto.
0: Hey, your mama is one is.
7: Ponto, whatever I will kill Mona Bulimba Mutubiawa, Ponto. Kisokomela hore ausi abuti hasana blimba ausi abulense bolisi yo abuti ha itukule ntho e sa tseke imponto o e tloele ngwana mme o tshwana le motho a o moqeka a sa tseke imponto o tloele ngwana mme di tla mo bona pele ponto bane o dula o tsekisa o tla swella gole ponto o kekisa motho a tseke imponto la o ka ba rata kaka e kampa e tsenga go qekile nna ne ke re abuti ha ka bana o ngotsi a o tsisa le nntse ba utlwana mpa ga tsone a o tsisa ka ha sa abuti a sa mthabe a o tsisa sa thabela abuti boleng ba abuti o tsotse bile fatse a o tsisa sa tsa mara ba bamba ba tiro fita abuti ha a tlo pela ga o simona mo tloela le jwalo o tla le yena fitele pele wena ponto ngwana mme o le skeme keme ntate wa na le bingi nyana ka mafahla neng ponto o thata o tleka motho ponto ngwana mme motho a tleke ke ya le bua ponto a ka lo ngwaneso
0: o le se DFM dumela
8: bona go bidi
0: eh le ga
8: ya hamba wa ndo ngone so
0: sharp sharp
8: a mo go ga le bitso hampa go tse a ushi go na e be botata keng a ushi ha ka mo fa ditaba a se ba go bona go na o le bitso
0: ha na o le ditaba tsa ka tse a butu itse o sa ila le ka gore a re ba ke ba bue jwala a ushi o dulang tsa re o rata ditaba le a le siko
8: ai ha motho
0: o kontlwana e sa khotsofatseng a bu
8: ka nne ta ha motlwana ngwane so bana ba le o ba tshwana ba le o tseka le ngwe ba
0: re ya le bo le se di FM dume
9: me la ponto
0: mona
9: ha mo yela fa ba tlo no tlo ya ponto
0: ya phe
9: e ya ponto ponto e ha o sana la ka tumo motho ena ga sa rata motho eno go thata felwa ka mojetsi empa fela a mo lateletse a tseo ena
0: go soya ka nna ba lantsa mongwolola ausi a bona molaetsa wa botukena wa teneya ausi maleng teng
9: ee ke bopaki ba gore ga a sa mo rata ebile a ka tloa mo ratile gohang
0: thata taba tsena ke le bo utlwa
9: ponto la ka kopana le nkgono he a bua nkgono efa
0: e o lanjwetsa mme wa
9: alright thank you ponto le
0: o o qatela dumela
10: ponto dumela
0: a monate ka bokhutshwana etse jwa
10: ponto a tsaka keng mona ha sona ho teng mono ho batla po ha tlwele mamsi ya kwako o ponto mametse wa bata
0: eh
10: eh a ponto
0: le bo le ba reng hi baby ba le bang di WhatsApp mo di ntoba ba tloelle
10: a tsho o ka sere hi baby le mong ene kana go le motho o wa mata yena o go lenna ha ona mosha ena qalang ha tloelle o bata po ponto thank you ponto
0: ha shap shap
10: ala ala
0: eh cute e batho ba tsoga mathata e mo motho a ya ha jwetsa motho a re ke a rata motho a re o re serious na no metse motho a rata ba re serious o tho botho eno no ho thata mpe ga ga love you a rata e mo ga halo baby a le monga a ba e kenye le di emoji tsena tsa magato a le monto ya no re e yena ya e y e le rata le thata mane bi dire bohloko wena wa fumana motho e ka reng o yetsa ntho tseo kapa motho a bapalang ka wena eo ke dira utlwana o tla bona o mo rata jwang ke sebeditse go le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng e kgoptswa le maotho mane mo re sebeditseng a ntle re pelapele tshebeditso ya lesedi a ke tswa monaoteng vele moloi ditheboa di ka laneng o tla goreng ya bobedi go ya jalo goreng ya botlhano reng ya botlhano ke makumane go lesedi FM lesedi FM ke molelwa ebe goreng ya botshelela lo tla kopana jalo le moifo wa thago wa breakfast go ya goreng ya botopong rona thuli baby moletsana o reng ya borobong ya o reng ya lesebeletse mmedi mamedi o monate mana nang o tla tlangolatela a tsebeletse na Afrika Borwa ha good morning and a good night.

0: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: On your marks, get set, get ready, go!
3: Ziyakhala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile. Bokanya metswalle, o hloetse meralo ya hao ya ho eta, ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela, fumana ya hao e sale ha jwale. Ziyakhala Mosan City, tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo ike tla o robe monakedi. Mino ke mantle tsetletse. Fumana tikete ya house spa le ticket pro. Ziyakhala Mosan City.
4: Mamela dikanane le Veli Moloi Manta o fikirela boraro ho tloha horeng ya bobedi ho fikirela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.